0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 4 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
6: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Ito po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Mahan niyo po kami at welcome po sa aming special coverage ng 128th Philippine Independence Day. Atid po sa inyo ng buong puwersa ng Integrated State Media, kasama po, of course, ang inyong lingkod. At ang inyong himpilang Radyo Pilipinas, dito pa rin sa 738 sa inyo mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Kapin natin ang ilang mga pag-uulat, kaugnay pa rin ang selebrasyon ng atin pong kalayaan. DSWD Secretary Gatchalian pinangunahan ang Independence Day celebration sa Monumento Circle sa Caloocan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special Coverage.
7: Al, good morning. Oo nga, at naging makabuluhan din ang selebrasyon na 100th at 28th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Dito yan sa dambana ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula ang programa kaninang alas 7 ng umaga nang itaas ang watawat ng Pilipinas at sabay-sabay naawitin ng lupang hinirang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni Caloocan Mayor Alang Malapitan. Ang ginawang red laying o yung pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio na sinundan nga ng gun salute. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Gatchalian na ang kalayaan ay hindi natatapos sa isang araw lamang ng selebrasyon, kundi isang patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at ipapanghamon na araw-araw kinaharap ng lipunan. Ayon sa kalihim, araw-araw din nasasaksihan ng DSWD ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap at pagkakabibigay ng sapat na pagkain at pagbibigay ng pagkakataon sa kanila sa mas magandang kinabukasan. Binanggit din ng kalihim yung mga programa ng DSWD gaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps at ang Walang Gutom Program na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Mayor Alang Malapitan na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pagwagayway ng watawat, kundi sa araw-araw na pagkilos, tapat na paglilingkod, pagiging responsable at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At sa mga oras na ito, tapos na ang programa at sa aking likuran ay ina-account na lang yung mga pulis na nagbantay dito sa Monumento Circle at maya-maya lamang niligpit na rin, inaayos na rin itong bahagi na ito ng Monumento Circle para mamaya ay buksan na ito sa mga motorista. So, ayan na muna alang sitwasyon dito sa Monumento Circle sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Maraming salamat kasamang Marian Bastasa. Kaugnay naman ng isinasagawang Independence Day Parade. Narito po at ihahandog po namin sa inyo ng buo ang kasalukuyan nangyayari dyan sa Rizal Park, kung di tayo nagkakamali. Tama po. Narito ang ating, mamaya tabayanan natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Alvin Baltasar. Pero for the meantime, narito po ang live stream. Ihatid po namin sa inyo galing sa RTVM.
8: Narito po sa ating harapan ang PNP Soca van, ginagamit ng mga imbestigador sa pagsusuri at pagpaproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawain administratibo, pagpapatrulya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP CBRN EMDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalagang pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa paghahatid o pagdadala ng mga tropa o kargamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang armored personnel carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paghati ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Idinisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na unit. Narito rin po ang rigid hull inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, sakay ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas antas ng liksi, bilis at maasang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayun din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-apula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay lunas at pagpapanatili ng buhay ng tao upang rumesponde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, reaching at breaking, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa paghati ng mga persons deprived of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng militar. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating

Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may tinig na patuloy na tumatawag. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan, tinig ng pangarap ng sambayanang Pilipino. Ngayong ika-isang daan at 128 taon ng ating kasarinlan, muli nating tunghayan ang paglalakbay ng sarimanok, tagapagdala ng diwa, alaala at mithiin ng Pilipino. At sa kanyang paglipad, ating tuklasin, ano nga ba ang kalayaang pinapangarap?

Mula sa katahimikan at tibok ng timbol ng ating mga ninuno, isinisilang ang Sari Manok, simbolo ng pag-asa, dangan at kalayaan. At sa kaniyang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, isang tanong ang kaniyang hahanapin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap ng bawat Pilipino?

Bago dumating ang mga mananako, may sarili ng kultura, sining at pamayanang namamayani sa ating kapuluan. Dito unang natuklasan ng Sari Manok ang kalayaang mamuhay ayon sa sariling paniniwala, tradisyon at pagkatao.

Para sa mga kababayan po natin na nanonood at nakikinig dito sa atin pong palatuntunan ngayong umagang ito, kasalukuyan po nating nakikita ano po ang pagsayaw na bilang bahagi pa rin ng 128th Philippine Independence Day and Nationhood Parade. Nakikita natin ang iba't ibang mga etnikong kasuotan ng ating mga kababayan. Kasalukuyan pong nakikita natin dito from different tribes of the Philippines, hindi lamang po yung ating mga etnikong kasuotan, nakikita natin ano po ang makulay na kultura ng ating pong bansa.

0: Sa punto pong ito, mga kababayan, babalikan po natin ang nangyayaring parada dyan sa Rizal Park dito pa rin sa Luneta upang tanggapin ang ulat ng ating kasamang si EJ Lazaro. Diwa ng kalayaan, binigyang diin sa pagdiriwang ng 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. Narito ang ating kasamang si EJ Lazaro.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Magandang umaga, Al. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Happy Independence Day po. At live na live po tayo dito sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. At ipinagdiriwang nga ngayong araw dito sa pinaglabanan ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan kung saan binigyang pugay ang kabayanihan ng mga rebolusyonaryong Pilipino at ang malagang papel ng San Juan City sa kasaysayan ng bansa. Ganap na alas 7 ng umaga dito ay itinaat sa pinaglabanan shrine sa San Juan City ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang kasama ang iba't ibang opisyal ng lungsod, kasama rin ang mga panauhing o ang panauhing pandangal ngayong umaga na si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa seremonya, sinabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora na ang pinaglabanan shrine ay simbolo ng sakripisyo at katapangan ng mga katipunero na lumaban sa Battle of Pinaglabanan noong 1896. Bagamat natalo yung mga revolusyonaryo sa nasabing labanan, ay nagsilbi naman itong mitsa ng mas malawak na himagsikan na humantong sa paggamit ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Binigyang diin din ng alkalde ang kalagahan ng pangangalaga sa mga makasaysayang pook at monumento bilang paalala na ang kalayaan ay bunga ng pakitibaka ng mga naunang henerasyon. Samantala, sa kanyang talumpati ay hinikayat naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng pinaglabanan sa makabagong panahon sa pamamagitan ng pagtatanggol ng pambansang interes, soberanya at kapakanan sa pamamagitan niya ng pagtanggol sa pambansang interes at sa pamamagitan ng paggamit ng rule of law at ibinigyang diin din niya ang iba't ibang pangyayari sa West Philippine Sea. Anya, ang tunay na katatagan ay hindi lamang pagtitiis sa pagsubok kundi ang matapang na paninindigan para sa kalayaan at dignidad ng bansa. Nagtapos itong pagdiriwang sa panawagan sa mga Pilipino na pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ngayon at ipagpatuloy ang diwa na pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga bayani ng himagsikan. At ngayon nga, ngayong umaga dito sa San Juan City ay tirik na tirik ang sikat ng araw at mukhang hindi naman magbabadya ang ulan katulad na nangyari kagabi. Mainit ang panahon dito, Al.
0: Oh, EJ, nakikita natin sa iyong likuran, no, parang naglilinis na yung ilan sa ating mga kababayan dyan. Ano to, wrap up na ba? Wala, may inaasahan pa ba tayong susunod na event? Kaugnay pa rin dito sa ating 128th celebration ng ating Araw ng Kalayaan.
2: Yes, Al, dito sa San Juan City, katatapos lamang nung ginawang pagdiriwang sa 128th taong anibersaryo ng Independence Day. At ang buong programa ay nagtapos sa pag-aalay ng bulaklak dito sa dambana ng San Juan ng pinaglabanan. At patuloy na yung mga tao dito, no, nagsibalikan na yung mga nag-running, mga taong bumubisita dahil isa ding parke itong pinaglabanan. At ngayon hindi na rin sarado yung kalsada dito sa paligid ng San Juan at makakadaan na ang karamihan sa mga sasakyan.
0: O yun nga, sana yung susunod kong tanong, EJ, ano, yung mga nagrarally, kadalasan kasi kapag ganitong mga pagkakataon, ano, we are celebrating our independence, minsan they take the time para itong ating mga kababayan ay magpahayag rin o kanilang saloobin. May nakita ka kanina na mga nagrarally?
2: Ay, sa pag-iikot natin bago tayo makapunta dito sa mismong kinatatayuan natin, ay wala tayo nakitang mga nakikilos protesta sa paligid ng pinaglabanan. Generally, peaceful ang naganap na pagdiriwang dito at walang kahit anong kaguluhan na naitala or napansin tayo sa buong pagsasagawa ng programa ngayong umaga.
0: I'm sure yung ating mga puwersa ng mga kapulisan dyan are also securing the perimeter. Ano, may mga nakita ba tayo? Ano ba yung mga pagsasaayos na nakita natin dyan na ginawa bago nangyari yung event?
2: Oh, kanina pagpunta natin kanina ay talagang mahigpit ang security dito sa paligid na pinaglabanan. Katuwang dyan ng PNP, yun nandito rin para magbantay. Kasama nila yung BFP, may mga kasama rin tayo mula sa BJMP. At pati nga yung mga sa Boy Scout of the Philippines, nandito sila para makibahagi sa programa ngayong araw. At yun nga, generally peaceful, walang naging smooth ang pag-celebrate ng ating Independence Day. At wala yung naging flag ceremony, ay naging maayos. At wala tayong nakitang problema dahil alas 7 pa lang ng umaga, eksakto, nakisabay talaga itong lugar ng pinaglabanan sa simultaneous flag raising sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Alright, with that, maraming salamat. EJ Lazaro, at mag-iingat ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon sa San Juan City.
2: Yes, ay maraming salamat din. At live mula dito sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang ulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro, kaugnay nga po ng selebrasyon pa rin ng 128 araw ng kalayaan sa pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Balikan natin ang sitwasyon ng nangyayaring Independence Day Parade dyan sa Luneta.

Para sa mga nakikinig po sa radyo, nakikita natin ngayon ay ang parada naman ng I think kung hindi ako nagkakamali, ito ay may kaugnay o this is a reference to yung ating Flores de Mayo, no, nakikita natin ng ilan sa mga kalalakihang sumasayaw na nakasuot ng kanilang puting barong at makikita naman natin ang mga kababaihan na may hawak na arko ng mga bulaklak at nakasuot ng kanilang barot saya. Ito'y tinatawag na Indak ng Malayang Bayan performance. Ano po, bahagi yan ng palatuntunan dito sa Independence Day Parade.

0: ang ating susunod na karosa ay nagtataglay ng mga makasaysayang sandali na humubog sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Ang mithing kasarinlan, pagdiriwang ng malayang bayan. Mga bayani na nangarap, mga revolusyonaryong piniling lumaban, at isang bansang nagkaisa sa iisang mithihin, ang kalayaan. Sa ibabaw ng mga pangarap ng mga henerasyong nag-alay ng buhay para sa kalayaan.
1: Pa rin ang nangyayaring Independence Day Parade dyan pa rin sa Rizal Park sa Luneta. Kasama natin doon, nakatutok ang ating Malacanang senior correspondent Alvin Baltazar.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Kuya Alvin. Hello, Kuya Alvin.
3: Hello.
1: Ayun. Sige, loud and clear. Go ahead, Kuya Alvin.
3: Kasi sila, medyo mahina talaga ang signal pala niyan. Oh. Well, bago nagsimula si Pablo Ferdinand R. Marcos Jr., ano, bago dumating doon sa parada na nangyari. At doon sa parada ay i-display.
1: Okay, babalikan natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar sa kanya pa rin report. Kasalukuyan, nahihirapan lang tayo ano, na makakuha ng maayos na signal dyan sa kinaroroonan ni Kuyang Alvin Baltazar. We understand that this is also a security preparation ano po, para sa kaligtasan din ng ating mga kababayan na naroon. And of course, most importantly, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin ang nangyayaring live stream ng Independence Day Parade.
0: Ang lungsod ng Las Piñas ay isa sa pinakamatanda at pinakaginagana na marching band sa kalahat Maynila, na may mahigit sa 7 dekada ng kahusayan sa musika. At kamakailan lamang ay nagdiwang ng 75th anibersaryo noong Enero 2025. Bilang isang multi-awarded na banda na kilala sa mga tagumpay sa kompetisyon at mga pagtatanghal sibiko, nananatili itong mahalagang sagisag ng kultura ng lungsod ng Las Piñas.

Sa makabagong panahon, nasasaksihan ng Sari Manok ang mga Pilipinong patuloy na bumabangon, nangangarap at lumilikha ng mas mabuting kinabukasan. Dahil lang kalayaan ay hindi lamang politikal, ito rin ay kalayaang matuto, magtagumpay at mamuhay ng may dignidad.

0: Sa kasalukuyan po, nakikita natin ng bahagi pa rin ito ng parade, programa po ng nainihanda ng ating mga kababayan. Nakikita natin ang mga sumasayaw na ating mga kababayan, nakasuot ng kanilang puting damit at may nakasuot sa kanilang bulsano na pulang bandana. Ito po ang kumbaga interpretasyon ng ating mga kababayan sa present day nating bansa, sa kalagayan ng ating pong Pilipinas. Dito sa bahagi pa rin ng palatuntunan ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng ating pong bansa. Pinapanood pa rin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makikita natin na talaga nakangiti ang Pangulo. Mukhang nag-enjoy din ang first family sa panonood ng inihandang palatuntunan. Kaugnay pa rin ang selebrasyon na ito. Nakikita natin na nakatayo pa si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang iba't iba pang mga kawaninang pamahalaan. Kinakabayan itong mga nagpe-perform. Yan, nakikita natin ngayon ang palabas na no, ng kanilang dun sa nauna nilang blockings. Ayan.
1: Habang ang bansa ay patuloy na naglalakbay tungo sa pagunlad.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Makipag-ugnayan naman tayo sa ating tagapagsalita, ang Happy po ng Police Information Office ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes po, magandang umaga po, sir.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po, maligayang araw ng kalayaan. Ayan. Ma'am, kamusta po ang paghahanda at ang pagpapatupad ng seguridad ng NCRPO sa lahat po ng mga areas kung saan magsasagawa tayo, no? Nung simultaneous na flag ceremonies at yung ibang mga dinaluhan din ng ating mga government employees or government officials.
2: Sa ngayon po, maayos naman po yung sitwasyon dun sa mga pangunahing venue po ng ating mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dito sa Metro Manila. Wala tayong na-monitor ng mga security concerns dito sa Rizal Park, sa Andres Bonifacio Monument. Ganun din po sa iba pang lugar na meron po tayong mga activities. Patuloy po yung ating pagmo-monitor at syempre naka-full alert po ang ating NCRPO ngayon para po i-ensure na yung ating mga kababayan ay ma-enjoy po nila itong ating Independence Day celebration. Ganun din po yung long weekend.
0: Po, gaano ba kadami ang inihanda nating puwersa ano po, para i-deploy ng ating tanggapan dyan sa NCRPO para ngayong araw na ito, ano, masiguro natin yung kaligtasan ng lahat?
2: Ang NCRPO po ay nag-deploy ng nasa 8,405 na PNP personnel na nilatag po natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi po ng ating security coverage. Sila po ay nakapwesto bukod po dito sa mga venue ng celebration. Meron po tayong mga nilagay sa mga pangunahing lansangan, mga critical installations. Ganon din po sa iba pang matataong lugar upang tiyakin po na maayos at ligtas po yung pagdaraos ng ating mga activities ngayong araw na ito.
0: Opo. Sa ganitong mga aktibidad, ano po, at of course, always, pag Independence Day, eh may mga ilang grupo na nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta. May nagsabi na ba sa inyo na magsasagawa sila ng kanilang mga kilos protesta? And how are we supposed to handle this? How did we prepare to handle this events, ano po?
2: Although wala po tayong mga ano, wala pong mga nag-apply ng kanilang mga permits para sa ngayong araw, ang NCRPO naman po ay nakahanda. Katunayan po, meron po tayong nakahandang CDM po natin, yung Civil Disturbance Management Contingents natin. Ganon din yung ating intel monitoring teams at mga police personnel na i-deploy po natin sa mga identified rally sites or yung mga inaasahan po natin na magkakaroon po ng mga pagtitipon. Mahigpit po natin pinapatupad yung maximum tolerance kung sakali man po na magkaroon ng mga pagtitipon at tinitiyak po natin na nanatiling mapayapa, maayos at ligtas po yung sitwasyon para sa lahat.
0: Po, did we also prepare for any eventuality gaya po ng mga health emergencies? Ano po? May mga naka-standby rin ba tayo, mga doktor o mga nurse para tumulong do sa ating mga kababayan? Ako, tirik na tirik ang araw ngayon. May mga paghahanda po ba tayong ginawa kaugnay nito?
2: Yes po, bukod po dun sa ating CDM contingents at yung mga ating police personnel, meron po tayong mga medical teams na nakadeploy sa iba't ibang areas para po ensure na yung mga kababayan natin na dadalo, lalo po dito sa mga celebrasyon natin ng Independence Day, ay meron po mag-a-assist sa kanila medically kung halimbawa man po

0: Yan ang pagtitiyak po ng NCRPO na patuloy nitong pinangangalagaan ng kapakanan ng ating mga kababayan, especially sa ganitong mga araw, very monumental para sa ating bansa. Ito pong araw ng ating kasarinlan.
1: Yes po, sa atin pong pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, hinihikayat po namin ng lahat na gunitain po ang sakripisyo at kabayanihan ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagiging responsable at mapagmatsyag po sa ating mga kapaligiran. Ipagdiwang po natin ang ating kalayaan ng mapayapa, maayos at may malasakit sa kapwa. At kung kinakailangan niyo po ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang makahingi po tayo or makapag-report po tayo ng ating mga gustong sabihin sa ating kapulisan. Maraming salamat po.
0: With that, maraming salamat po at happy Independence Day po. Police Major Hazel Asilo ang happy po ng NCRPO Police Information Office, Public Information Office. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dinggong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino at paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Panoorin po natin at narito ang ilan sa mga tinig ng ating mga kababayan.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Si Noel D. Abugatal from Barangay Anakan, Negaog City, Misamis, Sorinsal. Ang masasabi ko lang sa celebrating the Araw ng Kalayaan, sa ating bayan is only one, I can say it, that is total reform. Kailangan na mayroong reforma at yung graft and corruption, we have to settle it nicely regarding the flood control para ma-benefitin ang mga tao sa ating bayan. Hopefully, we have encouraged our senator or other official to move forward toward this problem. One of the burden na ano sa mga tao ng ating bayan. That's all I can say.
7: Ako si Flora May Bapus mula sa St. Paul School of Professional Studies. Ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan para sa mga Pilipino ay ang karapatang mamuhay na

0: may dignidad, boses at pagkakataong magpasya para sa sariling kinabukasan. Mapangangalagaan natin ito para sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan, sa paggalang sa batas at sa aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan at pambansa.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Yung nga pong napakinggan ang tinig ng ating mga kababayan. Samantala, narito naman ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Department of Energy nagpaabot ng pagbati ngayong 128 na araw ng kalayaan. AJ.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Yes, kinakapatid na ayan, nakiusaka ang Department of Energy sa paggunitangan ng kalayaan ng ating bansa ngayong araw kung saan pinagdiriwang nga natin ang 128 araw ng taunang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa kagawaran, habang ginugunitangan natin ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong nagtaguyod ng ating kasarinlan, patuloy pa rin nating isinusulong ang isang energy future ayon sa statement ng DOE na mas matatag, makatao at mas malaya. Sa pamamagitan nga, Bossing Alya, ng isang balanse at strategic na energy mix, patuloy na tinitiyak ng Department of Energy ang sapat, maaasahan at abot kayang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Kasabay nga nito, pinauunlad din ng naturang sektor upang makalikha ng mas maraming oportunidad at masuportahan ang pagunlad ng mga komunidad sa buong bansa. Ito daw, aniya Bossing Alyan, ang diwa ng energy independence, isang mahalagang pundasyon para sa seguridad sa enerhiya, mas matatag na ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Kinakapatid Alyan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan naman natin ang mga kaganapan dyan pa rin sa Rizal Park, ugnay po ng ating Independence Day Parade na ginagawa dyan sa Luneta. Naputol na yung ating live stream, pero yun po ang nagiging parada kaugnay pa rin ng selebrasyon natin ng 128th na Independence Day Parade. Tatapos lang po ng parada na dinaluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family. Nakita din natin doon si Acting Senate President at Senate President pro tempore, si Senator Win Gatchalian at of course si House Speaker Bo G. D. Gintampok doon sa ilang mga bahagi po ng mismong parada. Hindi lamang po yung ating mithiin para sa kasarinlan, kundi ang kasalukuyang estado po ng ating bansa. Hindi lamang yon, pero nandoon nakapaloob din ang dalangin, ang pangarap ng bawat isang Pilipino. Kung ano yung sinasalamin nung isang sarimanok. Atin pong Independence Day celebration ngayong araw na ito ay may temang kalayaang pinapangarap. Actually mga kababayan, ang kasarinlan natin ngayon, ito na yung kalayaang ating pinapangarap. Pero bago tayo tuluyan magtapos, gusto ko itanong sa inyo at gusto kong isipin nyo, mga kababayan, totoo bang malaya na ang ating bansang Pilipinas? Malaya na ba tayo sa impluensya ng mga dayuhan? Malaya na ba tayo sa korupsyon na pumapalibot po sa ating bansa? Yan yung mga bagay na dapat nyong isipin. Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon, ginugunita po natin ang paghihirap, ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Tangalan po ng lahat ng bumubuo ng ating mga kasamahan dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Rifarial, at nandyan din ang ating mga kaibigan mula sa ating pad sa nandiyan si Madam Rachel. Ayan, kasama natin ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang mula sa ating production division, Miss Glory Febagon at Miss Tess Ramirez. Bayanan po ang mga karagdagang balita, ihatid sa atin yan ng ating PBS News Division. Ilang saglit lamang po yan at patuloy pa rin ang special coverage ng atin pong Radyo Pilipinas kaugnay pa rin ng ating Independence Day celebration. Susunod na, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, bumabati sa inyo ng Happy Independence Day.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapasya kaugnay ng extension ng price cap sa bigas, ipinaubayan na kay Pangulong Marcos. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung palalawigin pa ng pamahalaan ng umiiral na price cap sa bigas. Itong sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ihayag ng Department of Agriculture na magre-recommenda sila ng extension ng nasabing akbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng naturang pangunahing bilihin. Layunin naman nito tiyakin na manatiling kontrolado ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng iba't ibang hamon sa supply at presyo ng pagkain. Ganunpaman, sinabi ni Castro na daraan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council ang naturang rekomendasyon bago ito tuloy ang maipatupad. Kapag nakakuha ng pagsangayon mula sa NPCC, isusumiti naman ang rekomendasyon sa Pangulo para sa pinal na pag-aaproba. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasangayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Higit 54,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. May ulat si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Soccsergen. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, House Lead Prosecutor na nawagan sa law enforcement agencies na tiyakin ligtas ang Senado bago ang impeachment pretrial conference sa susunod na linggo. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa mga law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado. Sa isang press conference sa kamera, sinabi ni Luistro na hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginit niya na kinakailangang agad natugunan ng mga otoridad dahil nakatakda na ang unang pre-trial conference sa susunod na linggo. Ayon sa kanya, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes sa mismong pre-trial conference sa Huwebes. Gayun din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervy Luistro.
10: And let me take advantage of this opportunity upang manawagan sa ating law enforcement agencies. That includes of course the investigative bodies like the NBI, the DOJ, the PNP, no? Atin pong tingnan ito, let us look into this and make sure na ligtas, safe and secured ang premises ng Senate. If this is connected to the impeachment trial, then we have more reason to make sure that this will be addressed because this is a very significant process. This is a constitutional process that concerns the interests of every Filipino across the world.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At cyber attack sa Senate website, bahagi ng serye ng mga banta ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Maring kinundina ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging cyber attack sa Senate website kahapon at tanawagan ng nagkakaisang aksyon ng pamahalaan para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod dito. Ayon kay Gatchalian, ang insidente ay hindi dapat na ituring na isolated incident kundi bahagi ng lumalalang serye ng mga banta sa seguridad at independence ng Senado. Matatanda ang ulo ng itinaas sa heightened security alert ang Senado matapos makatanggap ng seryosong banta na iniulat ng NBI sa mga senador. Sinabi ni Gatchalian na ang pag-atake sa mga sistema ng Senado ay isang krimen at dapat itong tutukan ng mga kinaukulang ahensya. Nanawagan din ng acting Senate President sa NBI, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na agad magsagawa ng masusing investigasyon para matukoy ang mga responsable sa cyber attack. Una nang lininaw ng Senado na limitado lang sa website defacement o hindi otorisadong pagbabago ng itsura ng website ng pag-atake at walang nakompromisong mga legislative files, database o sensitibong record ng institusyon. Ngayon, ginitigat siya liyan na nanatiling seryosong paglabag sa integridad ng Senado ang naturang panghihimasok. Binigyang diin ng senador na hindi natitinag ang Senado sa harap ng mga banta at pananakot. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat. ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit?
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Leslie Bocopo,
22: Leslie Bocopo,
21: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
22: Leslie Bocopo,
21: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga. It is a sunny Friday morning of June 12, 2026. It is also the 128th anniversary of the country for its independence from Spain, no? Which was declared 128 years ago. Araw po ng kalayaan ngayong araw. Kumusta po kayo? I hope everybody is okay. We will be getting several live reports from our correspondents and our field reporters based on the events that are taking place today as I speak. No, kaninang umaga, nandyan na po ang Pangulo at kanyang the First Family for the flag raising ceremonies, no? But again, we will be waiting for other reports, especially those in Kawit, Cavite, at the time of, kasi mamaya pang hapon talaga ang totoong declaration between the hours 4 to 5. But we will be getting their reports as they come in. I'd like to greet also my colleagues at the CESA and MPR, and my senior group. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalaganan. Kalagayan, no? Meron pong mga aftershocks, as you know, nung kailan lang nagkaroon ng napakalaking lindol sa Mindanao, registering 7.8 in the Richter scale. Malakas po yun. And so we are once again in a paranoia state because for the longest time, palagi natin pinag-uusapan yung the big one to come, no? Pero syempre, naglabasa na naman ng mga go bag natin, no? Pero just the same, we should be prepared, no? Kasi nga, if and when the big one really comes, it is always best to be prepared. And how are we prepared? We should know the drill already, duck, and then cover, no, and go to a strong foundation, lalo na nun dun sa may doon sa may pintuan, no? This will certainly be stronger. Anyway, we have a live report now from Mary Ann Bastasa. Aftershocks kasunod ng magnitude 7.8 lindol sa Sarangani, aabot na sa higit 3,800 ayon sa FIVOLT. Magre-report ngayon si Mary Ann Bastasa. Mary Ann?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
2: Leslie, patuloy pa rin nakapagtatala nga itong FIVOLT ng mga aftershocks now, kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Lunes. Sa tala ng FIVOX, umabot na sa 3,832 ang bilang ng aftershocks na itala mula nang tumama ang malakas na lindol. Sa naturang bilang 963 ang natukoy na ang lokasyon, habang 64 naman ang maikatasan at naramdaman pa ng mga residente. Naglalaro ang mga naitalang aftershocks sa magnitude 1.2 hanggang 6.4 ang lakas. Unang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang mga pagyanig na okay mga aftershocks kasunod ng ganito kalakas na lindol. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
23: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Anyway, just a backgrounder, no? On based on our independence as against the Spanish colonization of the country. No, the Spanish colonization of the Philippines began in 1565 when Miguel Lopez de Legazpi established the first permanent settlement in Cebu, later moving the capital to Manila in 1571. Pero before that, in 1521, Magellan claimed the islands for Spain, imposing religious, political, and economic control. Growing resentment among Filipinos thereafter, especially among the clergy, the intellectuals, and the middle class. Magpunta naman tayo ngayon. Wala pa, hindi pa siya ready. Anyway, thereafter, the event has significant as it represented the Filipino people's struggle for freedom, no? And the establishment of a republic independent from Spain, no? Magpapatuloy tayo sa ating kwento mamaya. Magpunta muna tayo kay EJ Lazaro, pagtatanggol sa soberanya at pagpatuloy ng diwa ng kalayaan. Sentro ng mensahe ni Foreign Affairs Secretary Lazaro ngayong Independence Day. Nag-uulat si EJ Lazaro. EJ?
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Yes, Leslie, binigyang diin nga ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, ay pagpapatuloy ng diwa ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani. Ito ang naging sentro ng kanyang mensahe sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lazaro na ang tunay na katatagan ng mga Pilipino ay hindi lamang ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok, kundi ang matapang na paninindigan para sa pambansang interes. Aniya, sa pamamagitan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award, patuloy na ipinaglalaban ng bansa ang soberanya at mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon pa sa kalihim, ang laban para sa soberanya ay hindi lamang usaping legal, kundi usapin din ang proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda at sa kanilang karapatang makapangisda sa sariling karagatan. Binigyang diin din niya ang papel ng diplomasya sa paglikha ng trabaho at pag-akit ng pamumuhunan at pagprotekta sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Hinimok ni Lazaro ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng pinaglabanan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bansa at pagtatanggol sa kalayaan. Aniya, ang kalayaan ay dapat araw-araw na ipinaglalaban at pangangalagaan para sa susunod na henerasyon. Paigan natin ang bahagi na naging talumpati ni DFA Secretary Lazaro.
22: Mga kababayan, huwag nating sayangin ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay dito sa pinaglabanan. Araw-araw nating piliin na ipaglaban ang ating kalayaang tinatamasa. Piliin nating tanggapin ang hamong maging bahagi ng solusyon at mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat sa iyo, EJ Lazaro. Sa araw na ito, Araw ng Kalayaan, Special Coverage. Magpapatuloy tayo. Ano ba talaga ang kalayaan or independence? Independence is a condition of a nation, a country or a state in which residents and the population or some portions thereof exercise self-government and usually sovereignty over its territory. The commemoration of Independence Day of a country or nation celebrates when a country is free from all sorts of colonialism, free to build the country or nation without any interference from other nations. The Philippines' Declaration of Independence from Spain was a pivotal moment in the nation's history, marking the end of over 300 years of Spanish colonial rule. The declaration was proclaimed by Emilio Aguinaldo on June 12, 1898 in Cavite El Viejo, or otherwise known today as Cavite, Cavite. The event was significant as it represented the Filipino people's struggle for freedom and the establishment of a republic independent from Spain. Pero meron po nangyari after we declared independence from Spain. Pumasok po ang Amerikano. Mamaya, pag-uusapan natin ano nangyari. Nag-ready ngayon ang report ni Sharif Timhar, no, ng Radyo Pilipinas Ilaga, Iligan. Iligan City, nakiisa rin sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Nagre-report si Sharif Timhar. Sharif?
21: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Sharif, nandiyan ka?
6: Leslie?
23: Okay, Sharif. Magandang umaga.
6: Yes, Leslie, nandito tayo ngayon sa Iligan City Public Plaza kung saan masiglang nag-isa ang lungsod sa pagdurita ng 128 araw ng kalayaan ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12. Formal sinimulan ang aktividad kanina sa pamamagitan ng isang military parade. Leslie, pinangunahan ang military parade ng iba't ibang hanay ng uniform personnel mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, maging ang Boy Scouts of the Philippines. Ipinamalas din sa publiko ang mga tactical asset ng pamahalaan gaya ng mga police cars, armored tanks at mga response vehicle. Leslie, agad itong sinundan ng taimtim na pagtataas ng watawat ng Pilipinas kasabay ng pag-awit ng lupang hilirang. At para sa highlight ng seremonya, isang red laying activity nga po ang ginanap kanina o ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal dito sa plaza. At pinangunahan po ito ni Iligan City Mayor Frederick Shao at Philippine Army 2nd Mechanized Infantry Brigade Acting Brigade Commander Colonel Bernardo Takeban. Sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang programa rito sa Iligan City Public Plaza kung saan ay nagpamalas po ng talento ang ating mga local talent dito sa lungsod. At katatapos natin kanina ng mensahe, no, ng ating guest speaker na si Philippine Army 2nd Mechanized Infantry Brigade Acting Brigade Commander Colonel Bernardo Takeban at kay Iligan City Mayor Frederick Shao. Yan muna ang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Yan po ang culmination ng event, no? The raising of the Philippine flag, the singing of the national anthem, and the wreath laying. These are the three important functions, no, or events that takes place every time we celebrate the Independence Day celebration, no, and also the message of the president, no, who is the father of the country, no. So importante po talaga yung mga ganyang program that will happen, especially with the Independence Day celebration. Magpapatuloy tayo kasi po, nung tayo naging malaya na sa Espanya, pumasok na ang Amerikano at ito po nangyari. Despite the initial alliance with the US, tayo, we were allied with America, no? We were trying to achieve independence from Spain, who ruled over us for 300 years, no? Si Emilio Aguinaldo was hoping for a total independence, but it was frustrated because Spain was thereafter replaced by the United States of America, which remained in the Philippines for the next 48 years. Under the Treaty of Paris, the Philippine Revolution began in 1896, and the Pact, no, of the Biak na Bato, signed in December 1897, a year after, established a truce between the Spanish colonial government and the Filipino revolutionary. Nagkaroon po ng peace muna, truce muna, between the Spanish government authorities, yung kanilang mga kawal, at sa mga revolutionaryong Pilipino. The Declaration of Independence was a symbol of the Filipino people's rejection of colonial rule and their early articulation of national identity. Nakita niyo po, tayo ang gusto natin malaya na, lumaya na sa Espanya from their colonial rule. But what happened when we declared independence from Spain in 1898, sinakot naman tayo ng Amerikano, and they ruled over us for almost 5 decades, no? Sige, magpunta naman tayo kay patuloy kasi ang mga report sa field, no? Kapatuloy tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayog, no? Lokal na pamalaan ng San Quintin, Pangasinan, nakiisa din sa pagdiriwang ng ika-128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Mildred?
7: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
8: Yes, at isang mapagpalayang umaga po sa lahat, kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Inilantad sa bayan ng San Quintin ang heroic marker ni First Lieutenant Del Jun C. Evangelista. Siya ang 43rd Medal of Valor awardee bilang pagkilala ito sa kanyang pambihirang katapangan, pagkamakabayan at tapat na paglilingkod sa bansa. Si Evangelista ay tubong San Quintin, Pangasinan. Siya ay kabilang sa 23 sundalong nasawi sa madugong enkwentro laban sa grupong Abu Sayyaf sa Basilan, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Nagtapos siya bilang cum laude sa Philippine Military Academy at nakilala bilang isang leader na laging nangunguna sa kanyang mga tauhan sa mga operasyon. Sa kasagsagan ng labanan sa Basilan, nanatili siyang nasa unahan ng kanyang tropa sa gitna ng matinding putukan. Kahit sugatan, patuloy siyang nagbigay ng mga utos at direksyon hanggang sa kanyang huling hininga. Sa pamamagitan ng paglalantad ng heroic marker, muling binigyang pugay ang kanyang sakripisyo, pamumuno at kontribusyon sa paglilingkod para sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
7: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
23: Maraming salamat, Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Yun po, during today's commemoration of our Independence Day, 128 years actually. Hindi natin dapat kalimutan ang ating mga heroes or mga kawal, mga sundalo na inialay ang kanilang buhay so that we can really enjoy the freedom we are enjoying today, no? So importante po talaga na meron tayong mga panalangin at saka well wishes para sa mga darating pang mga taon as a nation free from the oppression of another nation. Pero alam niyo po, sa araw na ito, we also remember those who are trying to rule over us, no? Marami diyan. We have a nation such as China who oppresses our fisher folk, no, doon sa ating mga dagat-dagatan. Magpunta naman tayo kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena, isang kilalang mall sa Lucena City, Quezon, makikiisa rin sa selebrasyon ng Araw ng Kasarilan ng Bansa. Nagre-report si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
9: 28th Philippines Independence Day Celebration sa pamamagitan ng isang programa sa pinapangunahan ng SM Lucena sa Open Parking A, Lungsod ng Lucena. Nakiisa rin sa pagdiriwang si Executive Assistant 4 ng Provincial Government of Quezon, Romano talaga na kumatawan kay Quezon Governor Dr. Angelina Helen Tan, Southern Zone Command AFP, Boy Scouts of the Philippines Quezon at ilang pang ehensya ng pamahalaan. Sa mga pananalita ng mga panauhin, nagkakaisa sila ng pahayag sa pagbibigay ng importansya sa pambansang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
23: Maraming salamat, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. So, kanina ang sinasabi ko, we should also remember our fallen soldiers, those who have fought wars and fought battles to make sure that our country remains independent and free from an oppressive foreign nation, no? And we experienced that, of course, with Spain and then with the USA and then with Japan, no? And also the other thing also that we should never forget are the inner enemies that we have within our nation. They are called the fifth columnists, no? Yung mga fifth column, yung ito yung mga nagbibigay ng mga sensitive information sa ibang bansa. In short, they are spies. They pretend to be our friend, they pretend to be in our communities, but they are really passing on information to another country, no? Magpunta naman tayo kay AJ Ignacio, no? Kalayaan Job Fair inilunsad sa lungsod ng Taguig ngayong araw. AJ?
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
10: Yes, kasama Leslie, magandang umaga, no? Ito, nag-uumpisa na nga yung Kalayaan Job Fair dito nga sa Taguig City University ngayong umaga, kung saan ka-Leslie ay bago sumalang itong ating mga kababayan na job seekers ay isinasailalim muna dito sa Taguig City para sa isang orientation dito nga sa auditorium, kung saan ang crowd estimate na nga dito, ka-Leslie, ay humigit kumulang 300 na job seekers na nandito dito ngayong kasisimula pa lamang, mahigit isang oras, mahigit pa lamang. Sa ngayon, ka-Leslie, wala pa nga naitatalang mga hired on the spot dahil nga sumasailalim muna ang karamihan sa mga ito sa orientation para ma-equip sila bago sila humarap sa mga interview, sa mga job interviews ng iba't ibang kumpanya. Kabila nga rito, ka-Leslie, ang iba't ibang sektor, ano, mula sa BPO industry, construction industry, food and beverage industry ng mga kumpanya ang nagbigay ng magbibigay trabaho dito nga sa mga Taguigenyo. Bukas, ka-Leslie, ang naturan job fair mula ngayong alas 8 ng umaga at magtatapos mamayang alas 3 ng hapon. So, Kalesti, yan mo na pinakuling balita mula pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nandyan siya ngayon sa Taguig, no? Para dun sa job fair. Kasi every time we have a celebration like this, it is also important na tulungan din natin yung mga kababayan natin na naghahanap ng employment or ng trabaho. So it is also really important that the other entities or the private sector and the government offices would come together to check if there are people that will be interested to fill up the vacant positions that will form part of their yung employment nila, yung personnel sa kanilang mga opisina. Magpunta naman tayo kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw. World Day Against Child Labor ipinagdiwang din sa Tugigaraw City ngayong araw. Dina?
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Leslie, kasabay nga ng Independence Day celebration ngayong araw ay ang pagdiriwang din ng Department of Labor and Employment Region 2 sa World Day Against Child Labor. Sa buong 140 na mga child laborers sa riyon, no, 65 dito ay mula sa lungsod ng Tugigaraw at 75 mula sa John sa probinsya ng Isabela ang pasasayahin ngayong araw ng Dole sa pamamagitan ng kanilang mga Project Angel 3, isang advokasya ng ahensya para mawakasan ang child labor sa Lambak, Cagayan. Magsasagawa ang ahensya ng orientation upos sa child labor at Dole programs, larong lahi para pasayahin ang mga bata, may pampering services din, may lakbay aral, gift giving ng grocery at school supplies at freedom wall activities. Ang tema ng celebration ngayong taon ay Red Flag sa Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Yan, Leslie, ang isasagawa ngayong araw dito sa SM City Tugigaraw kaugnay sa pagdiriwang ng Independence Day. Mula dito sa lungsod ng Tugigaraw, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat, Dina Villacampa. Nandun siya ngayon sa SM City Tugigaraw, no? Ang city ng Tugigaraw malapit sa ating puso. In the same way that the city of Taguig is also close to our heart. Anyway, bago tayo mag-break, meron akong babasahin isang tinig ng bayan sa isang tanong na ito. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang na ibigay ng kalayaan sa mga Pilipino at paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? So, magbe-break muna tayo at pag-isipan natin ang tanong yan. I'll be back.
21: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Magandang araw. Ako si Princess Jordan Distrisa from Sogod Southern Region. Para sa akin, ang kalayaan ay nagbigay sa ating mga Pilipino ng karapatan upang mamahala sa sarili, paunlarin ang bansa, mapanatili ang kultura at pagkakakilanlan at matamasa ang mga pangunahing karapatan. Dahil dito, mas naging matatag ang pagkakaisa at pagmamalaki ng mga Pilipino bilang isang malayang bansa. Maraming salamat.
12: I am Zorana Patrin-Bastanias from Valencia City, Bukidnon. Para sa akin, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino ay ang kalayaang magpahayag at pumilit. Mapangangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng totoong kasaysayan at aktibong pakikilahok sa pamamahala. Yun lang at maraming salamat.
14: Honey Kyle Baring, Valencia, Bukidnon. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang pagpili sa sarili na kung saan matutulungan ang susunod na henerasyon
15: sa pagiging responsable at paggamit sa kalayaan ng tama. At kung saan ang pagpili sa sarili ay ang pinaka-importanteng ibinigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino.
16: Ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ang pinakamahalagang naibigay sa atin ito ay ang kalayaan sa pamamahayag. Of course, ngayon po ay powered tayo by technology. We have the freedom to express our opinion and also ma-maintain natin ito or maipamana natin ito sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga impormasyon na tama, angkop at responsable. So yun lamang po at maraming salamat.
17: Dati baga kura pa kitang kalayaan na gusto kitang sakupong kang mga dayuhan. So ngunyan, pinaglaban ta sa mga dayuhan. Kaya nagkaigwa kita kay kalayaan para mapanatili ang kalayaan.
18: Thank you so much.
17: Maging kunyan kita, urugos ang mga tao. At kung kita-kita man sana mag-iriwan, then kamugtakan ang ano, abutan ka ni Pilipino sa Pilipino dahil ng pagkasundo. Yun lang po.
24: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
23: At tayo nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:35 na ng umaga. Meron naman tayong live report from Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga. Naga City, Camarines Sur, nagkakaisa na rin sa selebrasyon ng Araw ng Kasarilan ng Bansa ngayong araw. Nagre-report si Jerome Toledo. Jerome?
24: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
23: Jerome?
25: Magandang umaga, okay. Leslie, at maligayang araw ng kalayaan. Ito nga yung nakiisa ang Naga City sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarilan. Ito nga ika-128. Sa kaninang umaga nga, around 7:45 a.m. ay nagsimula yung flag raising ceremony na dinaluhan ni Naga City Mayor Lenny Robredo kasama ang mga opisyal ng Naga City LGU. At nakita natin sa flag raising ceremony at wreath-laying ceremony para naman doon sa 15 martir na nakipaglaban noong panahon ng Kastila. Nakita natin yung mga tauhan ng Philippine National Police ng Naga City, maging ang Philippine Army at ang Bureau of Fire Protection at maging ang BJMP. Nakita din natin kanina sa pagdiriwang yung mga miyembro, mga kabataang miyembro ng Girl Scout and Boy Scout of the Philippines. At dumalo din ang mga nagenyo din na nais makita at masaksihan ang wreath-laying ceremony. At yung sa event na yun, Leslie, walang binigay na statement si Mayor Lenny Robredo. Pero nung nating nakapanayam kanina, kani-kanina lamang, Leslie, ay nagbigay nga siya ng maiksing mensahe. Sinabi nga niya na kailangang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Yun yung nagiging reminder para sa atin na nagbuwis o nagsakripisyo ang ating mga bayani. At yung sakripisyo na yun ay yun ang ating nakakamit. At sinabi pa nga ni Mayor Robredo na kung meron mang banta sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay ating yung ipaglalaban. At kanina nga nakasayan din natin yung wreath-laying ceremony para nga dun sa 15 martir na nagbuwis ng kanilang buhay noong panahon ng Kastila. Sila nga ay binigyan ng 21-gun salute ng ating mga pulis dito sa Naga City. Sa kabuuan, Leslie, naging mapayapa naman ang naging pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at ang replaying ceremony. At wala naman tayong naitala o sa ating pagtatanong sa ating mga otoridad ay wala namang naitalang untoward incident. At yan na muna ang pinakahuling update mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Araw ng Kalayaan 2026.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga. Yung Independence Day was proclaimed on June 12, 1898, today, no? 128 years ago. Ang oras po ay between 4 or 5 in the afternoon. So mamaya pa talaga ang talagang Independence Day proclamation sa hapon, no? In Cavite, at the ancestral house of General Emilio Aguinaldo. The event saw the unfurling of the Philippine flag, ito po, made in Hong Kong by Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, and Delfina Herbosa, and the performance of the Marcha Filipina Magdalo as the national anthem, now known as Lupang Hinirang, composed by Julian Felipe and played by San Francisco de Malabon Marching Band. The act of the Declaration of Independence was prepared, written, and read by Ambrosio Rianzares Bautista in Spanish, signed by 98 people. 98 po ang taong ang naging saksi sa pagpirma ng Declaration of Independence. Among them, a U.S. Army officer, I think Lieutenant Colonel ang kanyang rango nun, who witnessed the proclamation, and he was described as a stranger or estranjero. Although the declaration marked the end of Spanish rule, the country did not gain full international recognition. Meron namang unfair treatment sa ating bansa. Following the Treaty of Paris in December 1898, ito po nangyari. Spain ceded the Philippines to the U.S. for $20 million, leading to American colonial rule. Yun po ang nangyari. We became free from Spain, but we were again ruled by the U.S. So, nag-aantay tayo ng report ngayon kay Quincy Kahilig, no? Who is now ready. Alamin natin ang mga kaganapan sa Kawit, Cavite ngayong araw ng kalayaan. Nandun ngayon si Quincy Kahilig magre-report. Quincy, magandang umaga sa iyo. Quincy, wala pa. Anyway, patuloy ang ating explanation, no? The First Philippine Republic, established by Aguinaldo, retained symbolic importance. Importante po, symbolic importance as an assertion of Filipino sovereignty and national identity. However, full independence was only recognized on July 4, 1946, after U.S. sovereignty ended, but June 12 remains the official Independence Day commemorating the official and original 1898 declaration. Magpunta muna tayo kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Mga aplikante para sa kalayaan job fair sa Zamboanga, nagdaratingan na. Naku, marami ito because a lot of people still need jobs, no? So, nagre-report ngayon si Justin Bulano. Justin?
21: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Nagsimula nang magsidatingan ang mga aplikante dito sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga para sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9. Nasakab ang 3,018 job vacancies ang inaalok mula sa mga nakilohok na employers, kung saan 24 sa mga ito ay local habang 5 naman ang overseas employers. Matapos magparehistro ng mga aplikante, tinutulungan ng mga ito ng Public Employment Service Office o PESO, Job Placement Officers ng Higher Education Institutions at pribadong sektor upang itugma kung saan sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa naturang job fair, nasa 21 ahensya naman ng pamahalaan ang nakilhok sa inulusad na one-stop shop services kung saan inilalapit nila ang kanilang mga serbisyo sa publiko. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang o kaisang daan at 28 araw ng kalayaan na may temang kalayaan kinabukasan sa kasaysayan. Para sa Bangong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
21: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
23: Maraming salamat, Justin Bulanon. Magpunta na tayo kay Quincy Kahilig. Siya'y ready na. Alamin natin ang kaganapan sa Kawit Cavite. That is the ground zero of the celebration of independence. No? Nasa Kawit Cavite ngayong araw, si Quincy Kahilig magre-report. Quincy, magandang umaga sa
21: Araw ng Kalayaan 2026.

0: Unahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang pag-aalay ng bulaklak sa kanyang shrine o sa kanyang, kanyang Aguinaldo Shrine. At sa kanyang mensahe bilang panauhing pandangal ay kanyang hinimok ang mga mamamayan na isulong ang pakikibaka, ang kalaya, pagpakibaka sa kalayaan. Pero itong kalayaan na to, yung kalayaan sa kahirapan. Ito ay magigay oportunidad sa laylayan para sila ay ingat sa kanilang kabuhayan. At pansamantalang naka-pause ang mga programa dito, pero mamayang hapon magpapatuloy ang mga aktibidad gaya ng pagsasagawa ng reenactment ng proklamasyon ng independence at ang musikalayaan Grand Serenata mamayang 6 p.m. At maibahagi ko rin, Kales Lia, may kanina meron tayong nakapanayam na mga veterano mula sa ano sa Veterans Federation of the Philippines, lalo na ito. Particular itong si Celso Voluntad na nagpapasat at sa benepito ang kanilang natang sa kanilang bring mga veterano, yung tulong na ating pamahalaan. Wala silang sa pulong umano.
1: Quincy, parang medyo nawawala ka. You're coming in and out. Anyway, ang gusto ko lang tanungin sa iyo kasi the 0 hour actually on the actual Declaration of Independence happened between the hours 4 and 5 in the afternoon. Nandiyan ka ba mamaya hanggang 4 or 5, Quincy? Kasi merong, pag sinabi mo may reenactment, especially between the hours 4 to 5, ito, yung the unfurling of the Philippine flag, which was made in Hong Kong, no? By Marcel Agoncillo, Lorenza Agoncillo, and Delfina Herbosa. Tapos nagkaroon ng singing of the national anthem composed by Julian Felipe and played then by the San Francisco de Malabon Marching Band. Nandiyan ka ba, mamaya, Quincy, para talagang saksihan ang 0 hour between 4 and 5?
0: Yan, Kalesli, ang ating titignan, ang ating tutunghayan. Yeah, aktibidad. Ano maganda napunto mo, Kalesli, yung Philippine flag. Dahil kanina, nagkaroon tayo ng oportunidad na yes, makapasok sa museum ni General Emilio Aguinaldo dito. Nakita at yes, museum at na flag na winagay
1: yes,
0: what year reenactment.
1: Okay, anyway, Quincy, mukhang nawawala ka. You're coming in and out. But just the same, we will expect another report from you. But diyan ka muna, ha? Kasi very important yung lugar mo ngayon, where you are. That is really the ground zero, ika nga, sa declaration ng ating independence, which happened 128 years ago. Maraming salamat sa iyo, Quincy Kahilig. Thank you, Quincy. Anyway,
2: 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
1: Magpunta naman tayo kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Meron siyang live report, mga opisyal ng Cebu City, Cebu, dumalo sa programa para sa Araw ng Kalayaan. Angeli?
2: Araw ng Kalayaan, 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
3: Leslie, pinangunahan nga ni na Cebu City Mayor Nestor Archival at Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang celebration ng 128th Independence Day dito sa lungsod ng Cebu. Nagsimula sa isang misa ang isinagawa dito sa Plaza Independencia kung saan sinundan naman ito ng flag raising at panghuli ay ang wreath laying at ang pag-aalay ng bulaklak dito sa veterans memorial dito pa rin sa Plaza Independencia. Nakasentro ang

0: mga celebrasyon ng Independence Day ngayong taon dito sa Cebu City sa pagbibigay honor sa ating mga veterans na nag-atin ang kanilang buhay upang makamit natin ang tinatamasa nating kalayaan ngayon. Dumalo rin sa nasabing celebrasyon ang mga uniformed personnel at iba pang mga civic organizations at itong ang Philippine Veterans Federation of the Philippines. Dumalo rin ang mga kawani ng Cebu City Hall. Pagkatapos ng isinagawang programa dito sa Plaza Independencia ay mayroon ring isang malaking job fair na isinagawa ngayong araw dito sa Cebu City. Isang mega local overseas job fair naman ang isasagawa sa SMC Side City Cebu ngayong araw kung saan sa halos 8,000 na mga trabaho ang naghihintay sa mga job applicants. Maya-maya lamang ay magsisimula na itong job fair dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ayan po, mga kaibigan. Sari-sari po ang kaganapan ng reenactment ng actual Declaration of Independence Day, which was 128 years ago. But the real ground zero will happen between the hours 4 and 5 this afternoon. Dun sa Kawit, Cavite, dun sa ancestral house ni General Emilio Aguinaldo. So we are hoping that Quincy Cahilig will stay there to witness the actual reenactment of that hour. The unfurling of the flag, the singing of the national anthem, kasi iba po talaga ang pakiramdam when you're there at the exact hour, even it happened 128 years ago. Again, it is a day to be proud as a Filipino. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Merong trabaho agad job fair ng Department of Labor Employment or DOLE sa Nepo Mall, Dagupan City, Pangasinan, umarangkada na. Kasi po ngayon, marami talagang mga job fair na nangyayari all over the country because it is important that under the Marcos Administration Jr., maraming taong bayan ang mabibigyan ng trabaho at kabuhayan. Nagre-report ngayon si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Ricky?
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Ricky, nandiyan ka na?
3: Magandang umaga, official na ngang nagsimula itong programa ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 1. Dito yan sa may Nepo Mall, Dagupan City. Dito pa rin po yan sa lalawigan po ng Pangasinan. Bahagi po ito ng Trabaho Agad Job Fair na isinulo nga po ng DOLE kasabay ng Araw ng Kalayaan ngayong araw, ikalabing dalawa ng Hunyo para sa taong 2026. Sa lamang ito pong Nepo Mall dito sa may Dagupan City sa kabuang tatlong job fair sites na sabay ang isinasagawa. Ito pong Trabaho Agad Job Fair ng DOLE. Unang-unang po dyan, nabanggit natin itong Nepo Mall, Dagupan City. Ikalawa, isinasagawa rin ng parehong job fair sites sa may Alamino City at ikatlo ay sa may Rosales, Pangasinan. Ito nga po, nagbibigay ng mensahe ang mga opisyal mula po sa Department of Labor and Employment. Gayun din ang Department of Migrant Workers kung saan sila po ay nagpahayag ng pagsuporta dito sa mga programa, inisyatiba na nagsusulong po ng trabaho para sa ating mga residente. Kanina rin narinig natin ang mensahe ni Dagupan City Vice Mayor Dean Brian Cua kung saan binigyan din ng importansya ng ugnayan ng lokal na pamahalaan ng DOLE. Gayun din ito pong mga pribadong institusyon upang masigurado na patuloy na makapaghatid ng trabaho. Hindi lamang sa mga residente ng Dagupan, gayun din ito pong mga mula sa karating na lugar. Isasagwa rin ito pong ribbon cutting ceremony bago tuluyang maghatid ng serbisyo at trabaho itong ating mga katuwang na employer. Hatid dito sa job fair na ito, ang libo-libong trabaho dito po sa loob at labas ng ating pong bansa. Kasabay rin yan, ano, narito rin itong iba't ibang ahensya po ng pamahalaan upang isagawa naman itong one-stop shop government services. Narito po sa ngayon ang NBI, SSS, narito rin ang DMW, narito rin po ano ang TESDA, gayon din po ang iba pa po nating mga ahensya po ng pamahalaan. Sa ngayon ay mahaba na yung pila ng ating mga job seeker na nasa labas ng mall, gayon din ano itong mga nasa loob ng mall na ipinapakita itong aktibong pakikiisa ng publiko dito sa sinasagawang job fair. Nabanggit rin kanina ano ng Dole na hiling na makapagbigay ng maraming trabaho sa mga residente. Inanunsyo rin kanina na kung sakali man na magkakaroon ano, ng mga hired on the spot dito sa sinasagawang job fair nito ay magbibigay ng insentibo ang Department of Social Welfare and Development. And yan lamang po ang update po natin na para sa Bagong Pilipinas. Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Ito po ay magtatapos na po ang programang ito. And again, we are celebrating our 128th Independence Day today. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Susunod na po ang broadcaster ng bayan or BNB, si Francis Kiko Flores. Ako'y nagpapasalamat ngayon sa Radyo Pilipinas Technical Team, sila Rolit Bumatayo, si Jomari Refariel, si Arnel Villamor, at ang Executive Producer, si Christopher Tirambolo, at si Tess Ramirez. Happy anniversary po, Independence Anniversary sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, and I'll see you on Monday. God bless everyone.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 9:57 umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Mambabatas mula Maynila, makikipag-ugnayan sa mga simbahan at komunidad para sa earthquake victims sa Mindanao. Mula sa kamera, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Makikipag-ugnayan si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa mga pastor, leader ng simbahan at local officials upang makalikop ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Abante na nagsisilbi rin bilang senior pastor ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia o MBBE, ang mga simbahan ay kadalasang nagsisilbing sentro ng kanlungan, tulong at suporta sa komunidad sa panahon ng sakuna, kaya't mahalaga ang agarang pagtugon para sa kanilang rehabilitation bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pagtulong. Anya, naglaan ang MBBE ng 2 milyong piso para sa tulong sa mga simbahan at lokal na pamahalaan na naapektuhan ng lindol. Nalawagan rin ang veteranong mambabatas sa mga Kristiyano sa buong bansa na ipanalangin ang mga apektadong komunidad, mga first responders, medical personnel, volunteers at lokal na opisyal na kabahagi sa relief at recovery efforts. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Commission on Elections, meron pang pondo para sa pagsasagawa ng special election sa Cavite ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: May budget ang Commission on Elections sa COMELEC para makapagsagawa ng special election sa Cavite. Tugon ito ng palasyo kasunod ng ulat na humihiling ang poll body ng karagdagang pondo para sa ikakasang espesyal na halalan Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, may ginawa na silang pakikipag-ugnayan sa DBM ukol dito at ang sabi ng Budget Department, meron naman pondo na maaaring magamit ang komisyon. Sapataan niya ang pondong kasalukuyang hawak ng COMELEC para tugunan ang pangangailangan sa idaraos na special elections. Lumalabas na hindi na kinakailangan ng dagdag pang alokasyon para iukol sa COMELEC na magagaling mula sa pamahalaan. August 29, 2026 ang target na ikasa ang special elections para sa ika-apat na distrito ng Cavite kasunod ng nabakanting pwesto ni Kiko Barsaga na napatalsik sa kamara dahil sa umunoy disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
8: According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Halos 4,000 trabaho bubuksan ng 22 local at overseas companies sa Trabaho Agad Job Fair ngayong Araw ng Kalayaan sa SM City, Rosales. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Grace Acuar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maghahatid ng mas malawak na oportunidad sa trabaho at serbisyo ang isasagawang Job Fair, Trabaho Agad Job Fair ngayong 28 Independence Day Celebration sa SM City, Rosales, Pangasinan. Tampok ang 19 na lokal na kumpanya na mag-aalok ng kabuang 2,397 bakanting posisyon at tatlong overseas recruitment agencies na mayroong 1,240 job vacancies para sa mga nagnanais na mag-apply ng trabaho. Ayon kay Rhea De Jesus, a Labor Employment Officer ng Dolistern Pangasinan Field Office, layunin ng aktibidad na mailapit sa publiko ang mas maraming oportunidad sa hanap buhay at tulungan ang mga aplikante na makahanap ng angkop na trabaho sa loob at labas ng bansa. Bukod sa mga job opportunities, isasabay din ang government one-stop shop services na magbibigay ng iba't ibang serbisyong pampamahalaan tulad ng dokumentasyon at registration assistance upang mas mapabilis ang transaksyon ng mga job seekers. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na dadalo ay ang SSS PhilHealth Pag-ibig Fund o PRC, DSWD, TESDA Provincial Office at mag-alok din ng online government services ang LG Rosales gaya sa DFA. Tampok sa aktibidad din ang kadiwa ng Pangulo kung saan ay mag-aalok sila ng abot kayang produkto mula sa mga lokal na magsasaka at MSMEs na magbibigay ng dagdag na suporta sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng trabaho, serbisyo at kabuhayan sa isang lugar para sa mas inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
9: At mga magsasaka sa La Trinidad at Tublay sa Benguet, unang benepisyaryo ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Monar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinimulan na ng Department of Agriculture Cordillera ang pamamahagi ng cash aid sa mga lokal na magsasaka at mangingisda, partikular na sa mga munisipalidad ng Tublay at La Trinidad sa Benguet. Ang support ang pampinansyal ay kabahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program na layong matulungan ng mga lokal na producers na makasabay sa tumataas na halaga ng petrolyo, mataas na production costs at inflation. Sa paliwanag ni Agricultural Supervisor Leslie Deligen, ang mga kwalipikadong mga benepisaryo ng programa ay mga rehistradong magsasaka ng palay, mais at tuba at maging ang mga mangingisda. Ang mga ito ay pamang rehistrado at nasa talaan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Mula sa 885 total registered beneficiaries sa dalawang bayan, 852 ay mula sa munisipalidad ng Tuplay at 33 ay mula sa La Trinidad Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si kami po yata ang nakakabit.
17: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
4: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. On a special day and a special coverage ng ating Radyo Pilipinas 738. Kumusta po kayo, mga nandyan ngayon sa tahanan? Yung po mga nanggaling sa Quirino Grandstand, Aba, sa Luneta, may mga naiiwan daw, nandyan pa. At syempre naman, isinabay na po dahil holiday nga. Ito po ang ika-28 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Magandang umaga po sa inyo, malayang araw po sa ating lahat. Gandang umaga! Hello, hello, hello, hello! Yun, sa ilang saglit, marami po kaming makukuhanin, may ipapagkaloob sa inyo na mga reports ngayong araw na ito. Kaya, yung mga nasa bahay, steady kidi, ha, chill-chill lang. Pero pag sa ibig sabihin, andyan lang po kayo. Pero ngayong araw na ito, dahil sa wala namang pasok, eh baka may pagkakataon na po kayo ngayon na ayusin ang mga dapat ayusin sa inyong tahanan. Lalong-lalo na, eh ba'y nagsisimula na po ang tag-ulan? Oho, ilang beses na nga ho sa Metro Manila at sa ibang karatig lalawigan. Abay, tingnan ho ninyo yung alulod ng inyong mga bahay. Oho, downspout, wika nga. Baka may mga nakabara na mga dumi, o kaya yung mga sanga, o kaya yung mga dahon ng mga punong malapit sa inyong tahanan. Alright ba? Sige, sige. Yung mga nagmamaneho dahil na hindi maiwasang merong pupuntahan ngayong araw na ito, Metro Manila man o kahit na isang ibang dako ng ating bansa, ay ingat po sa pagmamaneho, di ba? Tataroli! Ay, batang-bata, bumatayo, tataroli. And of course, nandiyan si Engineer Rom, Raferial, at si, siyempre, Arnel Villamore. Mamaya, meron pong mga karagdagang report na ating tatanggapin sa ating mga nakalatag po na mga reporters ngayong araw na ito. In the meantime, narito muna ang mga headlines ng balita. Pagpapasyakog na ng extension of price cap sa bigas, ipinapaubaya na kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Higit na 54,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Mambabatas mula sa Maynila, makikipag-ugnayan sa mga simbahan at komunidad para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At House Lead Prosecutor nananawagan sa law enforcement agencies na tiyaking ligtas ang Senado bago ang impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Yun daw nangyaring cyber attack sa Senate website, bahagi ng seri ng mga banta ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At panghuli, Commission on Elections, mayroon pang pondo para sa pagsasagawa ng special elections sa Cavite ayon sa Malacanang. Magandang umaga po mga kababayan, inaabot ng broadcast Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kabubukas ng kanilang mga radio at mga kababayan, kahit na yung mga social media platform, ngayon pong nagaganap, kanina pong ang Independence Day celebration and parade sa Rizal Park. Oho, ito po ay nandyan po sa Grandstand, malapit sa Grandstand. Ano? Dyan sa, kung tawagin dito sa Metro Manila, ay Luneta. Okay. Samantala, ready na? At merong report si Alvin Baltazar. Pakinggan natin ang report na yan ni Alvin Baltazar. Alvin, ganda umaga sa iyo.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
0: Alvin, kumusta ngayon dyan?
2: All right, good. Kuya Rico, nako, magandang umaga at binabati natin ang ating mga kababayan. Pati na sa'yo, Kuya Rico.
0: Hoy!
2: Maligayang araw ng kalayaan.
0: Magpalayang araw.
2: Oo. Oo, at sinimulan nga kanina, no, maagang magpunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Luneta. Sapagkat bago yung grandstand, ay nagpunta muna ang Pangulo doon sa ilang mga palatuntunan dapat na atinad doon sa Luneta. Kabilang na dyan, Kuya Kiko, yung pagtataas ang matawag ng Pilipinas na kung saan ay kasama ng Pangulo, si First Lady, pati yung kanyang tatlong anak, presidential sons, sila Congressman Sandro Marcos, Vinnie, at saka si Simon Marcos. Sila yung nanguna sa pagtataas ang matawag ng Pilipinas kanina at mula doon ay dire-diretso na ang Pangulo sa pag-aalay ng Bulaklak naman sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Pagkatapos noon, Kuya Kiko ay dumiretso ka agad ang first family doon naman sa grandstand sapagkat doon na ginikas ng Pangulo yung kanyang talumpati, yung message para sa mga Pilipino. At kung napakinggan natin, Kuya Kiko, yung naging mensahe ng Pangulo, bukod doon sa kinakailangang kaisahan sana, ay nanawagan din ang Pangulo sa mga Pilipino na kinakailangan huwag nating pagsawaang mahalin, piliin, at ipaglaban
0: siyang tama, ang Pilipinas. Siyang tama, Alvin. Mamaya, pakiready lang, Boss Al, ko yung mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yung mga late tuners, mapakinggan nila yung kanyang mismong talumpati kanina, di ba, Alvin? Alvin?
2: Tama, Kuya Kiko. At kung mapapakinggan ng ating mga kababayan, yung mensahe ng Pangulo, kumbaga parang kung ano yung nakikita nating sitwasyon sa kasalukuyan na mga senaryo, mukhang may kaugnayan doon sa mga naging talumpate ng Pangulo Marcos kanina. Sapagkat ang binabanggit dito ng Pangulo, Kuya Kiko, no? Ang sabi niya, huwag din anyang pagsamantalahan yung pinagpaguran ng ibang at bagkos ay lumaban ang patas sa araw-araw at siyempre yung sa mga bandang huli ng talumpati ng Pangulo, sabi ng Pangulo ay piliin natin yung isang ibubuti ng bayan at wag yung at labanan natin yung interes ng ilan lamang, Kuya Rico.
0: O nga, sa pagkakataong ito, napapanahon yung panawagan na yan na ang interest, yung personal na interest, lalo na yung political interest, ay may isang tabi muna. At dahil nga sa direksyon na ito, Alvin, no? Ng paghihikayat, ng pagtulong natin, lalong-lalo na sa usaping ekonomiya, Alvin, no? At ito, lahat nga, naiisa, palagi ko, ang pakiramdam natin na siya pag-usapan, ang may kaugnayan dyan sa pagtutungo sa ekonomiya ng ating bansa.
2: Oo. Pati nga yung ano, Kuya Kiko, pati yung kasaysayan, ha? Sabi ng Pangulo kanina, pati yung kasaysayan, eh, nagtuturo sa atin na yung pagkakaisa lamang talaga o sa pagkakaisa lamang talaga nakakamit yung kasarinlan o kapayapaan, pati yung kalayaan natin ngayon, nakamit yan ang mga Pilipino dahil sa pagkakaisa. Kaya mahalaga talaga yung unity, Kuya Kiko. Eh.
0: Pagkakaisa. Opo, yan ang mahalaga, di ba, Alvin? Ang pagkakaisa ng bawat mamamayan, hindi lang yung mga nang namumuno, kundi tayong lahat. Hindi lang mga leaders ang dapat makitaan noong pagkakaisa. Unity, ibig sabihin sa English, ano, Alvin?
2: Tayong lahat bilang mga Pilipino. Sapagkat walang ibubuka talaga, Kuya Kiko, kung magkakanya-kanya tayo. At siyempre, sa mga namiminuno, sabi rin ng Pangulo, ilagay natin talaga yung bansa kesa doon sa pansariling interes.
0: Kumusta kayo dyan, Alvin? Marami hanggang ngayon, meron pala aktibidad dyan sa Rizal Park, ano? Lalo lang sa merong mga grupo na nagpe-perform, ano? Natapos na, Alvin?
2: Mukhang yung parte ni Pangulo Marcos, Kuya Kiko, mukhang tapos na. Oh, yung pagpunta niya ng Lunita, okay. Saka yung grandstand. Tinapos ang Pangulo, pati yung parade, yung parada na kung saan inilinya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yung kanilang mga, lalo-lalo na, yung AFP, pati yung DILG, yung kanilang mga expertise, mga display ng kanilang mga pinagmamalaki doon sa parada kanina. Pero ngayon, magtutuloy-tuloy pa rin yung programa dito, pero yung programa ng Pangulo Marcos, Kuya Kiko, ay tapos na dyan sa may gawin ng Luneta. Pero mamayang gabi, magpapatuloy pa rin, Kuya Kiko, yung meron pa rin buntot ng aktividad. Yes, ang Pangulo, kaugnay nitong pagdiriwang ng 128th anniversary ng Independence Day. Sapagkat alas 5 ng hapon mamaya, pangungunahan ng Pangulo yung Bandonor sa Palasyo ng Malacanang.
0: That's right. Thank you, Alvin. At magpatuloy mo, dingat-ingat din yan sa pag-iikot. Antabayan na namin ang karagdagan mo pang reports.
2: Maraming salamat kayo, Kiko. Yan muna ang update mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Special coverage na ito, mga kabayan. Pakinggan nga natin ulit yung speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Sa araw na ito, ginugunita natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng langpas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan.
0: Yan po mga kababayan, ang bahagi ng speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa 128th Independence Day ng ating bansa. Alas 10:21 na ang oras, mga kababayan, nakikinig sa kasalukuyan. Dako naman po tayo sa ibang mga personahe na ng ating bansa, mga personalities na makakausap tungkol po dito sa 128th celebration ng ating Independence Day. Mga kausap ko po, via Zoom, si Mayor Jan Ray Chanco ng Navota City. Masipag na Mayor. Magandang umaga po, Mayor Jan Ray Chanco. Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
4: Good morning po, sir.
0: Kakiko Flores na lang po, the Mayor. At
4: Happy Independence Day po.
0: Oo, salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng panayam na ito. Kumusta po ang naging celebration diyan ng 128th Independence Day ngayon sa Navotas, Mayor Chanco?
4: Well, regular naman po yung ginagawa po natin syempre dito, yung mga paglalagay ng mga bandera dun sa iba't ibang mga gusali, government facilities, tapos yung mga programa sa ating paaralan. Pero hindi naman po nahihinto sa isang araw yung ating celebration. Syempre, kinikilala po natin yung mga bayani po natin, yung mga sakripisyong ginawa po niyan. Pero mas importante, paano natin ipapagpatuloy yung mga sakripisyo at maalala po natin yung ginawa po nila.
0: Opo.
4: Sa pagtuturo at pagpapaalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante, nung pagkakaisa natin at labanan yung mga iba't ibang mga problema natin, problema sa kahirapan, yung kalayaan po natin dun sa mga fake news, dun sa mga iba't ibang problema. Magkaisa tayo dun sa mga problema po natin dito sa ating bansa. At paano natin matutulungan talaga yung ating komunidad? Tulad nga ng ganyan, nagkaroon ng malaking earthquake dun sa Mindanao. So kailangan magkaisa tayo at kailangan magtulong-tulong po tayo dahil napakalaking suliranin po ang hinarap po nila. At syempre, paghahanda na rin po natin, wag naman sana mangyayari. Kailangan paghandaan na rin natin, tuloy-tuloy yung paghahanda po natin. At part ng edukasyon ng bawat pamilya kung ano yung mga kailangan gawin.
0: Mayor Tiangco, nabanggit niyo yung paghahanda at napagtuunan niyo ng pansin ngayon nangyaring lindol nung Lunes sa Mindanao. Pakishare niyo nga, kaano ba ang mga pinaghahandaan o anong kahandaan ng Navotas pagka ganitong nakikita niyo yung mga nangyari sa ibang lugar, yung katulad ng lindol po sa Mindanao? Go ahead, Mayor Tiangco.
4: Well, tuwing meron tayong programa po dito sa ating disaster, nav-ready po. Gusto natin na lahat ay handa. Siyempre, ang pamahalaan parating naghahanda yan, mibili tayo ng mga equipment, tuloy-tuloy yung mga seminar po natin, yung mga training ng ating mga rescue workers, volunteers. So lahat ginagawa po natin. Pero hindi naman po dyan nagtatapos. Ang pinaka-importante po dyan ay yung dito sa ating nav-ready na programa, ay yung dapat lahat ng pamilya ay handa rin kung ano man yung mga pwedeng mangyari. So sanay po tayo siyempre doon sa mga bagyo dahil may mga announcements po yan at taon-taon naman po ay merong halos 20 plus na bagyo, no? Dito critical parate yung sa high tide po natin pagkasabay ng habagat. Pero yung mga ganyang earthquake, yan yung medyo kailangan talaga nating paghandaan. At isa sa mga paghahanda rin po natin na ginawa doon sa ating mga paaralan, lahat ng paaralan po natin at nag-distribute rin tayo ng mga hard hats para sa lahat ng mga class. Available po yan. Bago pa man na nangyari po to, dahil lang pinakatakutan po natin talaga yung the big one na sinasabi. Dahil wala naman pong warning po yan at bigla na lang pong mangyari at malaki yung pwedeng dulot na problema po sa atin. Kaya yun, tuloy-tuloy yung paghahanda po natin sa lahat ng pwedeng maging sakuna dito sa ating lungsod. Pero sabi ko nga, importante, lahat ng mamamayan ay alam nila yung pwedeng mangyari at ano yung mga kailangan nating gawin kung sakali man. Pero syempre, nagdarasal po tayo na huwag naman pong umabot sa ganun.
0: Oo, tsaka yung pagpapalaganap ng impormasyon, komunikasyon tungkol doon sa kahandaan pagka may mga bago mangyari ang disaster. No po? Nabanggit no po nyo, handang na nga, ipinag-utos nyo na po ba ang pag-inspeksyon, pag-audit o kabilang ng mga buildings dyan, mga infrastructure dyan sa Navotas, well, sa inyong engineering department, Mayor Tiangco?
4: Tuloy-tuloy naman po yan ginagawa po natin dahil hindi lang dahil sa earthquake. Parati kong sinasabi po dito, syempre taon-taon nagkakaroon po tayo ng mga sunog rin po.
0: Opo.
4: At nakikita po natin yung iba kasing mga informal settler areas ay syempre yung iba dyan biglang nagtayo na lang at walang mga building permit at hindi tama yung pagtayo ng structure. So, delikado po yun. Doon sa isang area po natin sa barangay, last month, nagkasunog at may namatay po doon. At namatay dahil dead end po. Hindi ayos yung mga kalye. So, kailangan maging stricto po tayo dyan. So, tuloy-tuloy yung pagbisita po natin at paghahanda po natin at sinecheck po natin yung mga structures, lalong-lalo na yung mga bagong mga ginagawa po.
0: Nabanggit nyo yung inyong tuloy-tuloy niya na pag, at least yung mga pagmamonitor ng kahandaan sa lalong-lalo sa mga barangays at yung malapit sa poblasyon ano, ng Navotas City, Mayor Tiangco. Balikan nga po natin, kumusta ang tungkol dyan sa balik eskwela naman. Nabanggit ninyo, pinagtunan nyo ng pansin pala mga school buildings. Ang mga estudyante, mga teachers, kumusta po ang pagpapalaganap ng tulong ng siyudad, mga Mayor Tiangco?
4: Unang-una, nagpapasalamat tayo sa mahal na Pangulong BBM na binisita po tayo Isa po tayo sa mga binisitang launching ng Brigada Eskwela last week nung Martes bago magpasukan. At pinakita po natin yung ating paghahanda doon sa ating mga paaralan. So at katuwang po niyan, papasalamat rin po tayo siyempre sa Secretary Sunny Angara ng DepEd. Nandun rin po siya doon sa lahat ng mga tulong, mga bagong school building po natin, bagong mga silya at mesa ng ating mga kabataan, at yung paghahanda po at pag-aalaga doon sa ating mga guro. So nandun rin po si Sec. Rex Gatchanian, yung programa naman sa Tarabasa ng DSWD, at pagsiseminar rin sa ating mga magulang, nandun rin po. At nandun rin po siyempre yung ating bagong tinalagang Dolly Secretary, ating kaibigan rin po, si Secretary Francis Tolentino.
0: Opo.
4: Nandun naman po yung nagbigay ng tupad para dun sa mga kasama po nating nag-aayos, naglilinis, nagpipintura doon sa ating mga paaralan. At tayo rin po dito sa ating syudad, katuwang rin po natin yung iba't ibang sektor po, hindi lang yung mga iba't ibang departments ng ating lungsod. Kasama po natin dyan yung private sector na tumutulong at tumulong doon sa ating pagsimula at tuloy-tuloy na mga programa sa ating paaralan. So katuwang po natin yung Philippine Chamber of Commerce and Industry na vota sa chapter. So, naglikom po sila ng pondo para makapagbigay ng school supply sa lahat po ng grade 1 na estudyante. At tayo naman po, dahil galing sa SEF po natin, School Education Fund, lahat ng pangangailangan at request ng Schools Division Office po natin, tulad ng mga electric fan, mga smart TV, mga printer, scanner, ISO machine at iba pa, ay na-provide naman po natin. So, yun po. Whole of masasabi natin, itong pasukan po, napaka-importante sa kinabukasan ng ating bansa dahil pinag-usapan natin dito yung mga kabataan po. Kaya whole of, hindi lang actually whole of government approach po ang ginawa po natin at ginagawa po natin, whole of nation approach po dahil kasama po yung mga NGOs at mga private companies rin po sa para maging maayos po yung takbo. At syempre, hinihikayat pa rin po natin lahat ng baka meron pang hindi nag-enroll dyan, hindi pumapasok.
0: Oo nga, no?
4: Yun
0: ang pwede natin malaman ngayon. Dahil itutuloy ko lang po, the Mayor Chang, napakahalaga nga, nasa ulit naputol ko po kayo, pero mahalaga yung sinasabi niyong partnership ng private organizations, entities, at saka ang pamahalaan. Mahalaga din po, alam ko, ay ang pagtutuunan ng pansin ang kalusugan ng mga bata, mga mag-aaral. Kumusta po ang inyong nutrition program, yung mga school feeding program diyan sa Navota City, Mayor Chanko?
4: Yes, tuloy-tuloy naman po. Actually, mababa naman po yung malnutrition rate po natin dito. Pero hindi lang naman yung timbang ang tinitingnan po natin dito. Binisita ko rin po yung mga kantin doon sa paaralan at chinek ko rin po ano yung mga binibenta po doon or in-offer nilang mga pagkain. Dahil gusto ko masanay yung mga kabataan na nutritious yung pagkain. Hindi wag sanang magbebenta ng mga tatamis, mga soft drinks, mga ganoon. Bawal po yun at yung mga processed foods po. So habang bata pa lang, gusto natin matrain na yung mga kabataan na pumili ng masustansyang pagkain dahil may epekto rin po yan dun sa habits po nila paglaki po nila. So yung mga ginagawa po nating mga feeding program, meron tayong iba't ibang feeding program mula dun sa ating mga daycare centers. Yung iba naman programa katuwang nating DSWD, iba may mga NGOs rin po tayo nagsusponsor ng bawat eskwelahan. Parating ang condition po dyan, dapat balanced diet po ang ginagawa po natin dahil may epekto rin po yan sabi ko nga sa inyo dun sa health at prevention po kasi ang gusto natin tulad ng pinag-usapan natin kanina yung disaster.
0: Opo.
4: Gusto natin yung prevention, ito prevention para hindi magkasakit kung masustansya yung pagkain natin, yung habits po natin, hindi lang sa pagkain, paglilinis ng paghuhugas ng kamay, lahat po yun, kasama po yun sa ating paaralan. At gusto ko rin idagdag dahil tag-ulan na rin po.
0: Ayun, Mayor,
4: tuloy-tuloy po. Paghahanda po natin sa tag-ulan simula February, March, naglilinis na po tayo ng mga creek, kanal, at minamadali po natin, tinututukan po natin yung mga iba't ibang infrastructure programs po natin. Yung mga pagdadagdag ng mga malalalim na kanal, mga pumping stations, yun po yung ginagawa po natin.
0: Papanuhon po yan, Mayor Chanco, sapagkat habang ngayon pa lang nagsisimula yung ulan-ulan at sa habagat ay napaghahandaan at lalong-lalo na pagka high tide, naapektuhan kasi ang Navota City, di po ba? But anyway, yung effort na inyong ginagawa ay makikita nating magkakaroon ng epekto sa mga susunod na araw o panahon. Mayor, sa habang bayan po ay nagkakaroon po ng mga job fair ngayong araw na ito dahil sa 128 Independence Day. Eh, dyan po sa Navotas ngayon, kumusta po? Meron po bang na-organize kayo na job fair?
4: Sa June 24 po.
0: Ah, 24. Okay.
4: Opo, yung job fair po natin. Ayaw nating sumabay ngayon para makapunta rin sila dun sa malalaking job fair po kasi na sponsor ng national government po.
0: So, gagawin nyo na lang ng hiwalay. Tama naman na po.
4: Opo. Kasi makukompetensya po natin yan. Baka iba gusto pumunta doon. So tayo po kasi cityhood anniversary po natin sa June 24.
0: Wow, okay. Tama po.
4: Pero yung job fair po natin dito, regular naman po eh. Regular po natin ginagawa. Pero yung malakihan po, yun, sa June 24 po, meron po tayong malakihang...
0: Napapanahon pala naman. Okay. Ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan nyo dyan sa Navotas? Go ahead please, Mayor Chanco.
4: Well, syempre, happy Independence Day po sa ating lahat. At yun nga, alam kong holiday po ngayon. Kahit papano, makapagpahinga po tayo. At kasama po niyan ay syempre, hindi lang yung pagdiriwang nitong ating kalayaan. Kundi pag-isipan rin po natin paano tayo makakontribute tulad ng ating mga bayani para sa ating komunidad. So unang-una, yung mga maliliit na bagay lang. Huwag na tayo magtapon ng basura dun sa kung saan-saan. Kung pwede, linisin natin yung tapat natin, mga kanal po natin dahil tagulan na po. At syempre, antabayanan po natin yung ating mga announcements mula sa ating lunsod. At yun nga, ginagawa po nating paghahanda, hindi lang sa bagyo, iba't ibang sakuna. Importante po dito ay lahat ng pamilya ay handa. So, handang pamilya, handang matatag na lunsod po ang gusto po natin. So, happy Independence Day po sa ating lahat at sana tulong-tulong po tayo dun sa mga iba't ibang problema ng ating komunidad at ng ating bansa. Lahat tayo merong kanya-kanyang talino, kanya-kanyang galing at dapat maximize po natin yung talents na binigay sa atin ng Panginoon para makapag-contribute po tayo sa komunidad.
0: Well said, Mayor Chanco. Thank you sa iyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Maraming salamat po at have a nice day, Mayor John Ray Chanco. Thank you po.
4: Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Alright, si Mayor John Ray Chanco ng Navotas City. Mga kababayan, ngayon pong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay na ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Okay. Hello, my name is Zach Joaquin and I'm from Cagayan de Oro. And the benefit we got from this freedom in our country in this day and age is the freedom to choose our gender. Because in this day and age, gender is much more prevalent among Filipinos because of our culture is not dictated by others. Thank you.
6: Sa tingin ko, ang pinakamahalagang kalayaan na maibigay sa mga Pilipino ay ang kalayaan na mamili at magpahayag sa ating mga suloobin. Dahil dito, magagawa nating ipahayag ang ating mga opinyon, umili ng mga lider, at mamuhay na may karapatan at dignidad. Mapapangalagaan natin ang kalayaang ito sa pamagitan ng pagiging responsableng mamamayan, pagsunod sa batas, paggalang sa karapatan ng iba, at pagpahalaga sa kasaysayan at sakripisyo ng mga bayaning nagbigay sa atin ng kalayaan. Sa ganitong paraan, maipasa natin ang tunay na diwa ng kalayaan sa susunod na henerasyon.
7: May mahalaga ang kalayaan kasi today's world, medyo marami ng taong nag-hold back sa opinions. And having kalayaan will help you express freely yung opinions mo, yung kung sino ka talaga. And I think very makakatulong siya kasi marami na rin na mababa ang education. So if you are someone na sabihin na natin, may nakuhang magandang education. Kung malaya ka mag-express, at least, di ba, you can share your opinions or the knowledge that you've learned in today's generation. Talaga makakatulong po yun, lalo na sa future, di natin alam kung ano pa talaga yung mangyayari. Kung hindi mo sasabihin yung gusto mong sabihin or di mo pa ipapakita yung gusto mong ipakita ngayon. But then, sa future, magsisisi ka, or sa future, ay, dapat pala ginawa ko na ito, noon pala.
8: Mayor John Ali, Davao City. Sa aking palagay, ang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang karapatang bumoto. Noong sinakop tayo ng mga bandido, hindi tayo maaaring bumoto dahil ang kapangyarihan lamang ay nasa kanila at hindi nila nabigyang pansin o nabigyan ng karapatan ang mga Pilipino noong panahon. Sa ngayon, atin itong mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagboto ng tama.
9: Ako po si Tara de Gracia Obra mula sa Matalom Leyte at kasalukuyang nagtuturo sa Matalom National High School. Ang ating kalayaan ay sumasagisag ng lakas at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Para sa akin, ang pinakamahalagang na idulot nito ay pagbubuklod ng bawat isa upang makamit at mapanatili ang kasarinlan. Bilang isang guro, tungkulin kong maipasa sa susunod na henerasyon ang wastong paggamit ng kalayaan. Aking hubugin ang aking mga mag-aaral na may kakayahang maipahayag ang kanilang saloobin na may paninibigan, paggalang at pananagutan. Sa ganitong paraan, may pagpapatuloy natin ang diwa ng pagkakaisa at maisusulong ang pag-unlad ng ating bansa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Welcome back. Alas 10:41 na, mga kabayan, kayo ay nakakasubaybay o nakatuon ang inyong pansin na habang ngayon sa aming special coverage dito po sa Radyo Publiko Serbisyo sa special coverage ng 128-day celebration ng Independence Day. Kumusta po kayong lahat ng mga na inaabot ng aming broadcast? Magandang umaga po. Hello. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo at lalong-lalo na yung mga nasa, ang mga lalong-lalo na kung kumusta po natin ang mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Ingat lang po sa pagmamaneho. Alas 10:42 na, samantala mga kabayan, standby ang ating mga masisipag na mga reporters na andyan po, nakakalat na dito po sa ating special coverage na ito. In the meantime,
10: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Alam niyo po ba ayon sa National Library of the Philippines, ha? Sa historical records nila, nababasa ito. Wala pong liriko o kanta ang pambansang awit noong June 12, 1898. Apo, ito ay puro tugtog lamang. Aho, ng banda. Dahil ang orihinal po ng mabagat ng komposisyon ni Julian Felipe ay Marcha Filipina Magdalo. Bago ito naging Marcha Nacional Filipina. At alam nyo ba na makalipas ang mahigit na 50 taon ay opisyal na naging, ang tawag dyan, Tataroli, ay lupang hinirang. Ayan ha, mga bata, mga nakikinig sa kasalukay, mga nanay, e pakidagdagan nyo yung impormasyon na yan dahil pwede ho kayong mag-search doon sa website ng National Library of the Philippines, dyan sa kanilang historical records.
10: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Oh yes! Kuya Cakes, alam na dis. Shoutout muna, aba, si The Lawrence, Atanasio, Raquel Espiritu, na naka-standby, na nakikinig at naka-monitor dito sa ating Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Eto muna, mga kabayan, pakinggan natin ang report na ito ngayong araw na ito. Aba, gusto nyo malaman ano ba nangyayari dyan sa Mandaluyong City dahil may job fair po at nagbukas na ng maraming trabaho para sa mga kababayan dyan sa Mandaluyong City. At ang report na yan mula kay EJ Lazaro. EJ!
11: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
0: EJ!
12: Yes, Kapi ko! Magandang umaga at Happy Independence Day sa iyo.
0: Happy Independence
12: Day! Sa mga
0: kababayan. Yes!
12: Yes!
0: Ang mga nasa background mo, talagang nakikita ko. Ayos, ano? Nakapit. May mga dalabang mga papeles, yung mga pupunta sa mga booth na para dyan sa job fair na yan, EJ?
12: Yes, Kapi ko. May kanya-kanyang dalang resume. Yes. Sabi nga ng Peso Mandaluyong, magdala.

0: Yan, eh, lapang ka siguro, pumasa, nakuha. O ba may pa-burger? Joke lang, pa-burger.
1: Pero ano, EJ? Papi ko, no, kanina sa labas tayo, nasa flag racing ceremony tayo dyan sa may San Juan, eh napaka-init at alinsangan nga sa labas.
0: Oh, wait, tama.
1: Eh, pagdating natin dito sa may mall dito sa Mandaluyong City, ang nag-aabang naman sa mga naghahanap natrabaho nating mga kababayan ay malamig na aircon, malamig na lugar.
0: Yes,
1: kaya nga
0: yes.
1: Parang ngayon, kakailanganan ng ano naman, ng jacket. Kasi na dito sila sa loob ng sinihan. Dito ginagawa yung job fair dito sa Mandaluyong City. Kaya hindi magiging problema ng mga aplikante natin yung mainit at maalinsangang panahon dahil kagabi, umulan, eh, talagang ramdam na ramdam natin yung medyo malagkit na init ngayong umaga. At sa kanila nga, ngayon ay nagayahan tayo yung mas maraming oportunidad at mga trabaho. At itong job fair, very particular, sa SM Mega Mall, ginaganap ito dito sa Cinema 3, Level 3 ng Mega A. At magtatagal ito na hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Tampok dito, Kaki ko, yung iba't ibang local at overseas job vacancies para sa mga naghahanap ng trabaho sa sektor ng retail, service, technology, construction, domestic help at iba pa. Dito sa nakuha nating listahan mula sa Mandaluyong Peso, may mga vacancies para sa mga cashier o sa mga promodizer din, no? Merong mga naghahanap ng mga kumpanya dito. May bagger, tech support, painter, driver, nurse, riders, cook, agents at marami pang iba. Dito pa lamang sa SM Mega Mall ay may 4,000 trabaho na ang naghihintay mula sa mahigit 30 kumpanya. At upang mapadali yung aplikasyon ng mga job seeker, narito din yung mga kinatawan ng Philippine National Police, PSA, SSS, DIR, PhilHealth, Pag-ibig Fund, TESDA at DICT. Bilang bahagi yan ng one-stop shop services para
0: ang galing,
1: sa mga pagproseso.
0: Ano? EJ, ang galing. Oh. Yan ang tinatawag na talagang serbisyo sa mga mamamayan. Oh, one-stop shop na, hindi ka na lalayo pa, hindi ka na pupunta sa ibang mga yung opisina ang binabanggit mo kung kailangan, kung kailangan at mga kailangan na kaagad ng additional documents yung mga nag-i-interview sa mga job seeker. Tama ba, EJ?
1: Yes, tama ka dyan. At bukod dyan, Kaki ko, eh, may mga nagpapatupad dito na yung, ano, yung hired on the spot.
0: Oh.
1: Kapag kinailangan agad nila ng mga dokumento, paglabas lang nila dito sa may aisle, sa may SM Cinema, eh meron ng mga nag-aantay ng mga agency ng gobyerno para kumuha ng mga documents na kakailanganin nila kapag na-hire sila. At inaasahan, kaya mabilis at walang kahasel-hasel itong job fair na isinasagawa ng ating pamahalaan. At inaasahan naman makakatulong itong Kalayaan Job Fair upang mapalapit ang mga naghahanap ng trabaho sa mga employers at mabigyan ng mas mabilis na access sa mga oportunidad sa hanap buhay kasabay ng paggunita sa araw yan ng kalayaan. At madagdag ko rin, Kaki, ko ay maliban dito sa mga local employment. Mamaya babalikan tayo ng Peso Mandaluyong kung ilang trabaho ba mula sa overseas ang nag-aantay para sa ating mga kababayan.
0: Wow. Hanggang anong oras daw open yung job fair na yan, da EJ?
1: Yes, Kaki ko, no, hanggang alas 4 ng hapon tatanggap ng mga nag-a-apply itong Peso Mandaluyong dito sa SM. At pero ngayong umaga pa lang, medyo dinagsana sila pagbukas nila mismo ng alas 10 ng umaga. At magsisimula na rin ngayon, ano mang oras ngayon, yung formal na programa para
0: welcome naman. May programa pa, talagang kompleto. E di, ayan, uulitin ko lang at ulitin natin sa mga taga-pakinig ngayon, mga taga-subaybay natin, nationwide and worldwide broadcast, Mandaluyong lang yan na ano job fair. Ibig sabihin, puro mga taga Mandaluyong lang ang kanilang i-accept doon sa mga job seekers na yan kung sakasakali ba?
1: Yes, itong job fair na ito, no, dahil isa lamang ito sa maraming job fair. Sandali lang, no, medyo magsisimula yung
0: sige lang, dagdagan mo na lang konti bago tayo magkatapos. Go, go, go.
1: Ayun nga, yung mga trabaho daw, yung tanong, ano, yung mga trabaho mamaya ay kanilang bubuksan pagkatapos itong programa.
0: Sige,
1: dahil pinapasok lang muna nila yung mga mga naghahanap ng trabaho at jobs. Pero yung trabaho ha ay para open 'yan sa lahat.
0: Okay. Nagbago ang tempo ni EJ Lazaro. Palagay ko binigyan siya ng prompt na magsisimula na yung program. Ano na natin? The Glory Pe and the All. Pawalan na natin.

0: si AJ sa kanyang report. Maraming salamat sa report mo yan live yan mula sa iyong kinaroonan, AJ. Go!
1: Mula sa, yes, mula dito sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, AJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alright, alas 10:50 na mga kababayan, kung nang ating kausap si EJ Lazaro sa Mandaluyong City, aba, pakinggan naman natin, masipag na si Mary Ann Bastasa mula dyan po sa Department of Migrant Worker Job Fair na umaarangkada, nagsisimula ngayon alamin natin ngayon mga kababayan ang report na yan mula kay Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Mary Ann, sa DMW.
3: Good morning, Kaki ko. Wow. Well, kasabay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay lumarga rin ngayong araw yung Mega Job Fair ng Department of Migrant Workers naman. Dito rin yan, ha, sa isang mall. So, nice. Robin's Galleria sa Quezon City. Para yan sa mga aplikante naghahanap naman ng oportunidad o yung mga nais magtrabaho abroad. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Oralia, layo nitong job fair na kilalanin yung mga OFWs bilang mga makabagong bayani at mabigyan naman ng lehitimong oportunidad yung mga nais magtrabaho abroad nang hindi sila mabiktima ng mga illegal recruitment. Tinatayang mahigit sa 4,000 job opportunities ang alok dito, Kakiko, mula yan sa 13 licensed recruitment agencies, kabilang ang 3 mining agencies at 10 land-based agencies. Ito, kabilang sa mga bakanteng trabaho, yung mga posisyon sa healthcare, manufacturing, administrative sa Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan at ilang bansa sa Europa. Meron din mga oportunidad para sa mga nais magtrabaho bilang seafarer sakay ng mga international vessel. Hangad din ng DMW na mabigyan ni daw ng panibagong oportunidad sa trabaho yung mga umuwing OFW mula sa Middle East. Bukod sa mga employer, Kakiko, eh, gaya ng report ni EJ, ay nakilahok din dito sa job fair ng DMW iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng OWA, SSS, PhilHealth at Pag-ibig para magbigay ng serbisyo at tulong sa mga aplikante. Dinagsa naman ng mga job seeker itong job fair, kabilang dyan si Nika Mendoza, yung nakausap natin. Eh, ang hinanda lang naman niya, Kakiko, na resume, eh, 25 kopya.
0: Wow! Mas marami. Nagsiguro na, Mary Ann, ano? tama naman.
3: So, pakinggan natin, Kakiko, yung pahayag ni Undersecretary Olalia at itong aplikanteng si Nika Mendoza.
0: Go!
4: Bilang pagdiriwang ng Independence Day ay naririto ngayon sa Robinson's Galleria upang magdagsa ng isang jobs fair, no? Ginugunita natin ito para sa pagkilala sa ating kabayanihan, mga modern day heroes natin, at syempre para magbigay ng tamang pagkakataon na makakuha ng tama na mga trabaho sa abroad ang ating mga kababayang OFWs. Alam po natin na laganap ang maraming klase ng scam, kaya upang maiwasan yung maging biktima ng mga illegal recruitment at human trafficking, kami po ay nasa Department of Migrant Workers, no?
5: Actually, ma'am, napunta lang kami dito sa Maynila. Naghanap lang kami na temporary work. Pero yung target namin ay mag-apply ng abroad. So,
6: bakit po?
5: Kasi siyempre, ma'am, ano na din, hindi na din natin ma-deny yung malaking sahod na ino-offer sa ibang bansa.
6: So, ilan ang prepare mong resume, ma'am, ngayon?
5: Nasa ano po, 25.
6: The more chances of winning.
5: Lahat na pasahan natin kung saan nang maano mapili.
3: Yan,
0: may nakakatuwang ano, pakinggan ano, the Mary Ann, at malaman na siya ay handang-handa.
3: Correct. Ang tawag dyan, yan ang mga discarte talaga.
0: Determinado.
3: Talagang gustong-gusto talaga niya na magtrabaho abroad.
0: Yes.
3: At ang sinabi naman dito ng DMW, Kakiko, hindi lang sa mga local job fair, ha, kahit dito sa DMW na abroad yung trabaho, pwede rin mag-hire on the spot kapag kompleto rin daw yung mga dalamong requirements. At kanina nakakatuwa rin dahil nagkaroon ng pre-employment orientation seminar at nagkaroon pa ng programa o yung ipiniliwanag sa mga aplikante yung mga dapat nilang malaman ng mga red flags para hindi sila mabiktima ng illegal recruitment at ng human trafficking. So sa ngayon, Kakiko, ay tuloy-tuloy na yung dagsa ng mga aplikante dito sa DMW Job Fair na hindi lang daw dito sa Metro Manila, kundi bukas din sa iba't ibang panig ng bansa.
0: Eh di, so, hanggang anong oras yan, Marianne? Hanggang anong oras sila open dyan sa areas? At siya ba yan?
3: Kanina yung... kasi, Kaki, dito yan sa may
0: Robinson's, yan, ano?
3: Robinson's Galleria, Quezon City lang ito.
0: Kasi si AJ, nandoon sa, si AJ ay nandoon sa Mandaluyong SM. Dahil ikaw naman, nandyan sa Robinson's.
3: Nasa mall. Sa mall din ito, Robinson's Galleria. Yes, yes. Sa may gitna lang ito, yung Robinson's Atrium. Kaya hindi mo ma-miss pag ikaw ay pupunta rito. At ito ay hanggang mamayang hapon din, Kaki, ko kasi kanina, kakasimula lang. At yun nga ang payo din ng DMW sa mga aplikante, eh magdala sila ng maraming resume at dapat ihanda sila doon sa posibleng interview kasi pwede na ma-hire on the spot din sila. Kaya good luck doon sa mga aplikante natin na nais magtrabaho at pahingin ng dolyar pagkatapos.
0: Joke lang. Thank you, Marianne.
3: Joke lang. Right. Balik sa inyo, Kaki, ko sa studio, Marianne, basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: O yan ha, mga kababayan, mga nakasubaybay sa ating broadcast na ito. O pwede pa ho kayong humabol sa job fair ng Department of Migrant Workers na nandoon sa Robinson's Galleria. Dito lamang po yan. Ha, malapit, i-check nyo na lang at alamin natin mamaya. And likewise, doon sa mga taga Mandaluyong City naman, job fair, dyan sa isang mall sa Mandaluyong City. Mga ganitong pagkakataon ay samantalihin nyo na at hindi lang sana iilan ang dala nyong o iisa lamang na dokumento o resume ang inyong dala. Kundi tama yung sinasabi ng iba, lalong-lalo na pagka marami pong mga naglagay ng openings, mga booth diyan na kanilang pangangailangang trabahador, ipasa nyo na kaagad, ibigay nyo na at yung kahandaan ng pagpapa-interview. Samantala, 10:57 ang oras. Standby, EJ.
7: Wow.
0: Ah, teka, naka-ready na si EJ. Oh, sige, mamaya ko na itong itong ating Kuya Kicks Alumna Days. Ilang grupo nagkilos protesta at kinalampag ang Chinese Embassy para ipanawagan ang kalayaan laban sa patuloy na paghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng ating bansa. Mula sa report na yan ni EJ Ignacio. EJ.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
8: Yes, si Kakiko, magandang umaga. Nagsagawa nga ng kilos protest ang iba't ibang grupo at sibikong organisasyon dito nga sa tanggapan ng Embahada ng China dito nga sa Pilipinas, particular dito sa lugar ng Hillpuy at Avenue sa lungsod ng Makati. Ito ay upang ipanawagan, Kakiko, ngayong ginuginita ng bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon at pangaharas, panghihimasok at mga illegal na istruktura ng Chinese government sa Baho de Masinloc na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon nga sa grupo ang Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Baho de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalauna ay ginawang militarisadong artificial na isla ng China. Paninindigan nga ng grupo, ang Baho de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad at pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayan ng Pilipino. Kasabay nga nito, Kakiko, nagbigay pugay naman ang nasabing grupo sa Marcos Junior Administration, kabilang nga ang DND, AFP, DFA at Philippine Coast Guard at iba pang mga kaukulang ahensya sa maagap at matatag na pagtugon sa mga illegal na gawain ng China sa West Philippine Sea. Kakiko, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Maraming salamat, EJ Ignacio. Thank you. Ay, siya. Diyan na po nagtatapos ang ating special coverage na itong aking time slot. Opo, antabayanan po ninyo mga karagdagang balita sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Chad and John. Oy, maraming salamat po nga pala kay Mayor John Ray Tiango ng Navota City na ating nakapanayam kanina. Thank you sa production and technical team. Engineer Rolly, batang bata, bumatayo. Sayang, wala tayong Francis Short Order. Bali, sa Lunes na. Si Arnel Villamor, Engineer Jomari Raferial, Al Corpus, and Glory Bagon. Ito po ang inyong lingkod, mga kababayan, ng ating pumda celebrasyon ng 128th anniversary. Sa special coverage nito, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw. Vin Dionor pangungunahan naman ng Pangunong Ehekutibo sa Malacanang mamayang hapon.
4: Headlines. Malawakang job fair umarangkada sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng kalayaan.
0: Headlines.
3: DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pagpapaabot ng tulong, nagpapatuloy.
0: Headlines.
4: Pangulong Marcos bibisita sa Russia sa susunod na linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mga opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia, pinag-aaralan ng Department of Energy.
0: Headlines.
3: At Pilipinas, pangungunahan ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference sa June 18 at 19.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Araw po ng Biyernes, June 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Punong ehekutibo nanawagan sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Narito ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa batawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng Pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba at magkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 5 ng hapon ang Vandonor sa Ceremonial Hall sa Malacanang Palace. Dadalon ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
3: Samantala, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa malawakan job fairs bilang pagdiriwang sa Independence Day. Ayon po sa DOLE, mayroong 55 job sites sa buong bansa kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation at food service.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Meron ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayong araw sa job fair ng DMW.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na magiging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng 128th Independence Day. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na lagi silang nakahanda sa taunang aktibidad na ito. Nananatili aniyang naka-alerto ang kanilang puwersa at handang rumisponde sa anumang posibleng mangyari. Nakalatag din ang security measures sa palibot ng Senado at House of Representatives sa gitna ng posibleng kilos protesta kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa politika.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
8: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
4: Si PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dialogo at diplomasya iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gitna ng China ban issue kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Si AJ Lazaro para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na diplomasya at dialogo pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagresolba ng mga issue sa pagitan ng mga bansa. Kasunod ito ng inuulat na pag-ban ng China kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa. Sa ambush interview matapos ang pagdiriwang na 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan strike sa San Juan City, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bagamat itinuturing nilang sovereign right ng China ang naturang hakbang, hindi ito nakatutulong sa maayos sa ugnayan ng mga bansa. Ayon kay Lazaro, hindi plano ng Pilipinas na gumanti sa pamamagitan ng sanctions o katulad na hakbang laban sa sinumang opisyal ng China. Sa halip, iginiit niyang mas pinaniniwalaan ng bansa ang pag-uusap at diplomasya kaysa sa pagpataw ng parusa. Sinabi rin ng kalihim na kakakilala pa lamang nila sa issue at nakatakdang talakayin ito ng maayos sa mga kinauukulang awtoridad ng China. Naman ang naging talumpati ni Secretary Lazaro para sa Araw ng Kalayaan, sinabi nito na patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes sa pamamagitan ng diplomasya, kabilang ang pagtaguyod sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law.
10: Mga kababayan, huwag natin sayangin ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay dito sa pinaglabanan. Araw-araw nating piliin na ipaglaban ang ating kalayaang tinatamasa. Piliin nating tanggapin ang hamong maging bahagi ng solusyon at mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Mayong pag-ban nila sa kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto nating i-ban certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
12: May plan po ba kayo mag-counter parang sanction sa isang official or any case?
11: Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, kung meron silang pagkakamali, we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. but we don't impose sanctions. Sa totoo lang, Pilipinas doesn't really believe in sanctions. Kaya even in mga countries na nagkakaroon ng problema, Myanmar and the rest, hindi namin ginagawa ng sanctions. Kinakausap namin because ang pag-iisip namin, diplomacy and dialogue is the best way.
12: Nakausap mo ba natin yung Chinese embassy?
11: Kahapon na namin nalaman yun. Well, just do it step by step.
9: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacanang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Basinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China matapos sa mamataan ng floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.
13: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: House Speaker Faustino Boji D. III iginiit na dapat pakinabangan ng mga Pilipino ang kalayaan kaakibat ng pag-unlad si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga Pilipino na tiyakin na ang kalayaan ay nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ng House Leader sa pagdiriwang na ika-128th anniversary ng Independence Day. Ayon kay D, hindi magiging ganap ang diwa ng kasarinlan kung marami pa rin mamamayan na hindi lang kinabang sa mga oportunidad ng pag-unlad. Biligyan D ng Speaker na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa paralakop, kundi ang sama-samang pagkilos upang makabuo ng isang maunlad, makatarungan at matatag na lipunan. Ibig sabihin, ang kalayaan ay dapat magbubukas ng oportunidad para sa bawat Pilipino, gaya ng disenteng hanap buhay, dekalidad na edukasyon, at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
15: Freedom must always go hand in hand with progress. Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad. Ang hamon sa ating henerasyon ay tiyakin ang bunga ng kalayaan ay mararamdaman sa bawat tahanan at komunidad.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Acting Senate President at SP o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nagpaalala ng tamang paggamit ng demokrasya ngayong Araw ng Kalayaan. Si Luisa Erispe sa ulat.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
16: Nagpaabot ng pakikiisa at pagbati si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa publiko ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kanyang social media post, sinabi ng senador na dapat gunitain din ngayong araw ang mga ninuno ng bansa na nagsakripisyo para sa bayan. Sisikapin din umano ng Senado na patuloy na makapagpasa ng mga panukalang batas na magbibigay ng magandang edukasyon, pangangalagang kalusugan at marangal na trabaho sa mga Pilipino para maging malaya naman ang bansa sa kahirapan. Samantala, nagdabas din naman ng mga paalala ang Acting Senate President hinggil sa tamang paggamit ng demokrasya bilang isang malayang Pilipino. Giit niya, dapat maging aktibo at makiisa sa mga usapin sa bansa, pero hindi dapat inaabuso ang freedom of expression. Dapat din maging mapanuri sa mga kumakalat na balita, lalo na at laganap ngayon ang disinformation, at dapat hindi matakot na maningin ng accountability sa mga public officials. Panghuli naman, nagpaalala din si Gatchalian na vote wisely, pati umano ng demokrasya ang bumoto ng tama sa halalan. Narito ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
17: Ang pinakamahalaga, vote wisely. Gamitin natin itong kalayaan na meron tayo na bumoto ng tama. Sila ba ay tapat at honest? At ano na yung mga nagawa nila? Gamitin natin ito para makapili tayo ng mga leader na mamumuno ng tapat at aayusin ang mga problema ng ating bansa. Maligayang araw ng kalayaan.
16: Kasama naman kanina sa Carina Grandstand si Senator Gatchalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. At dito ay unang nakita na kinamayan ng Pangulo ang ngayon Acting Senate President. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muslim supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng pagkilos para ipakita ang pagkilala sa kontribusyon ng Pangulo sa kanilang bayan. Si Lawrence Tanhoko sa report.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Maligayang Araw ng Kalayaan, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Recto Avenue kung saan nagsagawa ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa harap ng US Embassy, nagkasa naman ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim mula sa Hulusulu para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Ana Alonto, isa sa leader ng grupong tinatawag na Unity of Bangsa, malaki na ang ipinagbago ng kailang bayan at lahat ng ito ay bunsod ng maayos na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Sumusuporta po kami kay PBBM dahil ang para sa amin ay malaki rin ang suporta niya sa aming bayan.
3: Ano pong bayan niyo po?
19: Ang bayan po namin ay Hulusulu. Mm-hmm. O bakit kami sumusuporta sa kanya? Dahil nakikita naman ng lahat, hindi magagawa ng gobyerno namin doon. Ang gobyerno namin doon kung hindi dahil sa Pangulo. Yun lang po ang masasabi namin. Mm-hmm. Dahil ngayon, ibang-iba na ang lugar namin, hindi nakatulad ng dati. Hindi man nakikita ng iba, pero bakit naka-improve ang mamamayan namin doon, ang mga otoridad namin doon dahil sa yung namumuno sa namumuno sa amin dahil kay Pangulong Marcos, suporta niya.
18: Dagdag pa ni Alonto, bagamat may mga batikos ang Pangulo, naniniwala ito na hindi lang alam ng mga kritiko ng administrasyon ang mga mabubuting ginagawa nito para sa bayan. Ang grupo ay nagmarcha mula sa LRT 2 Recto Station hanggang makarating sa barikada ng mga pulis sa Mailagpas University of the East. Target sana ng grupo na makalapit sa Malacanang, subalit kahit mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi pa rin nakalusot sa mahigpit na depensa ng kapulisan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga veterano na nakiisa sa pagdiriwang ng Independence Day sa Kawit, Cavite, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa health benefits na kanilang natatanggap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Quincy Kahilig sa detalye.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
20: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan nating veterano sa tulong na kanilang natatanggap mula sa gobyerno sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pinahayag ng retiradong sundalo na si Ginoong Celso Voluntad, 71 years old, ang Region 4 Vice President ng Veterans Federation of the Philippines, na kabilang sa mga grupong nakiisa sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Anya, malaking tulong sa gaya niyang retiradong sundalo ang libreng gamutan at iba pang mga health services mula sa gobyerno. Kaya naman bilang ganti ay wala silang sawa sa paglilingkod sa ating bayan sa kabila ng kanilang katandaan. Kagaya ng pagdalo nila dito sa Independence Day celebration upang makatulong sa paghimok sa ating mga kabataan na matutunan ang aral ng ating kasaysayan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:25 oras po natin Pilipinas sa mga ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nakatakdang bumalik si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol para tutukan ang nagpapatuloy na relief operations doon. Ayon sa kalihim, kasama sa tututukan ang Glan Sarangani na naging pahirapan noong una ang paghatid ng tulong dahil sa nasirang kalsada. Anya sa ngayon ay umabot na sa mahigit 20,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna sa Glan, at target pa itong dagdagan ng 40,000 family food packs sa mga susunod na araw para matiyak na mas maraming pamilyang nangangailangan ang maabutan ng tulong. Kasabay nito, patuloy din ang relief operations sa iba pang apektado sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at maging sa Balut Island sa Sarangani. Samantala, sa General Santos City, target din ng DSWD na makapaglaan ng nasa 200,000 food packs bilang bahagi ng pinalakas na relief response sa mga apektadong komunidad. Inihahanda na rin ang ahensya ang Emergency Cash Transfer Program para mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga pamilyang kailangan magpagawa ng mga nasirang tahanan at ari-arian dulot ng lindol. Ayon pa sa kalihim, isinasagawa na rin ang validation at listahan ng mga kwalipikadong makakatanggap ng cash assistance.
24: Nagawa namin ngayon food muna. Importante kasi yung food and other non-food items, mga tent. So yun ang focus namin. After which, we'll proceed with cash assistance. Yung cash assistance naman yan, standard yan. Iniipon na rin namin yung mga listahan.
23: Ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy si AJ Ignacio sa report.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ, go ahead. AJ.
3: Balikan natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio. Samantala, pangungunahan po ng Pilipinas ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19. Inaasahang dadalo dito ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN Railway Institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Isasama naman sa isang aklat ang mga mapag-uusapan para maging gabay ng mga eksperto at pamahalaan. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price hike.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balikan natin ang report ni AJ Ignacio. Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
25: Yes, Chad, balik ka normal at meron na ulit kuryente ang 96.65% ng higit 1 million consumer o kabayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao Peninsula. Kabilang na rito ang Davao Occidental, Davao del Sur, South Cotabato at Sarangani Province. Ayon sa Department of Energy, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga ginagawang restoration activities at pakikipag-ugnayan sa energy sector stakeholders upang suportahan ang ligtas at mabilis na restorasyon ng supply ng kuryente sa mga naapektuhang mga lugar. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:30 ng umaga ng ating oras, sa iba nating balita, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at Hunyo 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
13: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification ng Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
13: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon po sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagtipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong buwan ng Mayo.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang imbestigasyon ukol dito.
13: Hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais naman ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi niyang kailangan ang masusi at patas na pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa aksidente. Dagdag ni Aquino, susuriin din kung sapat at maayos na naipatutupad ang mga batas, regulasyon at patakaran kaugnay sa off-campus sporting, training at team-building activities na inorganisan ng mga paaralan. Samantala, rerepasuhin ang mga umiiral na patakaran kaugnay nito.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinadalhan ng subpoena ng PNP-CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student athlete. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may higit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
0: From the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
4: Si PNP, CIDG Director, Major General Robert Alexander Morico II.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinasubpina na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagsawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activity. Maari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation ito.
2: Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
3: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At sa larangan ng palakasan.
22: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala nakatanggap ng wildcard entry sa Berlin Open. Mala Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
6: Lalaro sa main draw ng WTA 500 Berlin Open si Alex Ayala. Dadaan pa sana sa qualifying round ang Filipina player pero dahil sa pag-atras ng ibang kalahok ay nakabingwit ito ng wildcard entry sa torneo na lalaruin mula June 15 hanggang 21. Ito na ang ikatlong grass event ni Ayala bilang paghahanda niya sa Wimbledon. Nagkampiyon si Ayala sa Birmingham Open para sa kanyang ikalawang WTA title bago natalo sa round of 16 ng HSBC Championships. Wala pang inilalabas ang WTA kung sino ang unang makatatapat ni Ayala sa Berlin Open. Pero matindi ang hamon sa tournament dahil maglalaro rito sina World No. 1 Arina Sabalenka at No. 2 Elena Rybakina. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: aming ulo. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Time check tayo, 11:39 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, Tour de Pangasinan, padyak para sa Kalayaan. Formal lang inilunsad ngayong araw. Magbabalita si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal lang inilunsad ngayong araw ang Tour de Pangasinan na padyak sa Kalayaan 2026 bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang na 128 araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang kauna-unang cycling event na ito ay pinanguna ng pamalang palalawigan ng Pangasinan sa pamunin ni Governor Ramon Gico III na layuning ipakita ang diwa ng Kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng palakasan. Aabot sa 126 na siklista mula sa iba't ibang bayan ng Laliwigan ang lumahok sa one-day cycling event na may kabuang distansyang 143 kilometro ang papadyakin. Nagsimula ang karera sa Umingan Super Community Hospital sa bayan na Umingan kung saan isinagawa ang pagpapatala ng mga kalahok at magtatapos sa provincial capital sa Lingayen ang finish line ng karera. Tatahak ang mga siklista sa 13 bayan ng Pangasinan kabilang sa bayan ng Balungaw, Rosales, Villasisa, Malasiki, Bayambang, Basista, Ordaneta City, mga Tarem, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago marating ang bayan ng Lingayen. Ang ruta ay itinampok sa opisyal na mapa ng karera na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsilbing gabay sa mga kalahok at taga-suporta. Magkakaloob ang pamalang palalawigan ng mga parangal sa mga nagwagi kabilang ang blue jersey para sa overall champion, green jersey para sa sprint king, polka dot jersey para sa king of mountain, white jersey para sa best young rider at red jersey para sa most combative rider. Ang Tour de Pangasinan 2026 ay inaasang magiging taunang tradisyon sa lalawigan na magtataguyod sa Pangasinan bilang sports tourism hub sa Hilagang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan, Palawan Provincial Government at City Government ng Puerto Princesa, magkasamang ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa unang pagkakataon. Sa detalye ay mula kay Lizelle Pilapil.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Kapwa nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa isa't isang pamunuan ng lungsod ng Puerto Princesa at pamunuan ng lalawigan ng Palawan dahil sa unang pagkakataon ng magkasama ang mga ito na nagsagawa ng programa kaugnay sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan na ginanap ngayong umaga sa liwasang Rizal sa syudad. Sinabi ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na maituturing na makasaysayan ang pagdiriwang na ito dahil sa pakikilawak ng provincial government kasama ang mga namumuno mula sa 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Malino na pagpapakita rin aniya ito ng pagkakaisa sa mga namumuno sa probinsya at sa lungsod na mahalaga sangkap sa pag-unlad. Binati rin ng alkalde ang pamahalaang panalawigan sa pagdiriwang ng makulay na Barakatan Festival na official na nagsimula sa pamamagitan ng parada na ginanap ngayong araw kasunod ng programa sa Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dumako naman tayo sa Visayas. 1,600 na senior citizens at persons with disabilities sa Jordan Guimaras tumanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program. Magbabalita si Polta Rosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 1,600 senior citizen at persons with disabilities sa bayan ng Jordan Guimaras sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng Pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor John Edward Gando at ang mga opisyal ng bayan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang Rice Subsidy Program ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng kampanyang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, ang mga kwalipikadong senior citizen at PWDs ay makakatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat distribution cycle. Batay sa pondong natanggap ng lokal na pamahalaan, inaasahang maisagawa ang pamamahagi sa loob ng 6 na cycle sa buong taon. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Visayas, pagdiriwon ng Araw ng Kalayaan sa Kalbayog, Samar, matagumpay na isinagawa. Alkalde ng lungsod binigyan diin ang pagkakaisa at tunay na paglilingkod sa bayan. Sa ulat, Malakay Charmaine Pirito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Kalbayog, Samar, ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang programa sa isang banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatamasan ng bansa at pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony bilang pagpupugay sa mga bayani kasama ang ceremonial gun salute na nagsilbing simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy na naway magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang upang muling pagtibayin ng bawat isa ang kanilang pangako sa kahusayan, pananagutan at tapat na paglilingkod sa publiko. Ayon sa alkalde, mahalagang magkaisa ang lahat sa pagsusulong ng mga programang inuuna ang kapakanan ng mamamayan at patuloy na magtulungan ng may dedikasyon at malasakit sa pagdiriwang na ito. Muling pinaalalahanan ang bawat Kalbayognon at Pilipino na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas.

0: apat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: From PBS,
2: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:47 po ng umaga ang ating oras. Balita sa Mindanao, pagpapahalaga sa nakamit na kalayaan ng bansa, binigyang diin sa pagdiriwang ng Independence Day sa Surigao City. Ang balita hatid ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
10: Iminagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa Surigao City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inihatid na mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa taong bayan Biyernes ng umaga, pinarangalan ang ipinakitang katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Hangad ng opisyal na sa pamamagitan ng pagdiriwang ay hindi malimutan ang pagkabayani ng mga magiting na Pilipino, bagkus magpaalala na nararapat lang pahalagahan ang pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan habang patuloy na magsama-sama tungo sa kaunlaran. Aniya, ang naangking kalayaan ay isang responsibilidad ng bagong henerasyon na dapat ingatan at pagtibayin sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa kapwa-tao. Dalangin ng Vice Mayor na pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas sa gitna ng nararanasang krisis at trahedyang hatid ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ito naman na report mula sa Radyo Pilipinas sa Davao, ibibigay sa atin ni Kate Lakihon Lau. Pamahalaan, patuloy ang paghahatid ng tulong ngayong Araw ng Kalayaan sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
12: Habang ginugunita ng bansa ang ika-128 araw ng kalayaan, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Ngayong Hunyo 12, magkatuwang na nagsasagawa ng hauling at distribution ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 11, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na organisasyon para sa mga residente ng Barangay Quiapo at Barangay Molmol sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dumating sa Port of Mabila ang karagdagang supply ng ayuda na agad na inihahanda para sa pamamahagi sa mga komunidad na kabilang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng tuloy-tuloy na relief operations upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na organisasyon, patuloy na piniiigting ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan habang nagpapatuloy ang mga recovery at response efforts sa lalawigan. Nananatiling nakaantabay ang DSWD at mga partner agencies upang masiguro ang maagap na pag-abot ng tulong sa lahat ng apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, mga kabataang magsasaka sa Caraga itinampok ang kanilang mga produkto sa Manila Foods and Beverages Expo 2026. Si

0: Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dalawang benepisyaryo ng Garaga Young Farmers Challenge Season 5 ang lumahok sa Manila Foods and Beverages Expo 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila mula June 10 hanggang June 14. Kabilang sa mga produktong kanilang ipinakikilala ang tablea at honey ng Casa Alcardne at Edeline Alcarde at ang malunggay chips ng John Ray's Nutri Snacks ni John Ray Laquinta. Sa pamamagitan ng paglahok sa nasabing eksibisyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang negosyante mula sa Caraga na maipakita ang kalidad at potensyal ng kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagsilbi rin ang MathBex bilang plataforma upang makakonekta sila sa mga mamimili, distributor at iba pang posibleng katuwang sa negosyo. Ang MathBex ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food and beverage trade fairs sa bansa na nagtatampok ng iba't ibang lokal at international na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, may balitang hatid si Justin Bulanon. Trabaho agad job fair ng Dole Region 9 sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikante sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 sa isang lokal na mall dito sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwan na ika-128 araw ng kalayaan. Mula sa 24 na local at 5 overseas employees na nakilahok, haabot sa kabo ang 3,018 trabaho ang inaalok sa naturang aktibidad. Tinutulungan naman ng Public Employment Service Office o PESO at maging ng job placement officers mula sa higher education institutions at privadong sektor ang mga aplikante sa pamagitan ng Career Development Support Services. Sa pamamaraang ito, nagsasagwa ng career coaching at job matching upang ma-refer ang mga job seeker sa kung anong kumpanya sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa job fair, magsasagwa rin ng pag-turnover ng cheque sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program, orientasyon para sa mga benepisyaryo ng tupad, tupad payout sa pamagitan ng money remittance at kadiwa ng Pangulo sa Rizal City sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat. ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Rad sa Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
6: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Sa ating balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang detalye sa report ni Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinunda ng Pangulo ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Sir Rizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan at hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpapaguran ng iba at magkusay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan lamang.
8: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Update sa supply ng kuryente sa Mindanao matapos sa malakas na lindol at ang tinatalakay na parusa o penalty sa mga power firms sa Visayas dahil sa patuloy na power outages. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
6: Yusek, maaari niyo po bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa mga lugar, partikular sa Mindanao na tinamaan nga po ng lindol? May mga lugar pa po bang walang supply ng kuryente?
9: Meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor kung saan po meron pa po tayong mga customer or consumers na hindi po nabibigyan ng kuryente. Dahil ito po ay nasa mga dulong linya na natin, ang dalawa pong distribution utilities natin na meron pang kakulangan sa servisyo ng kuryente ay yung ating South Cotabato Electric Cooperative 2. Nakasagupan po niyan ang General Santos. At ito pong ating Davao del Sur Electric Cooperative. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong tinatarget na more than 30,000 consumers pa po ang hindi pa po natin nabibigyan ng servisyo.
5: Yusek, sa ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para matiyak na maibabalik agad itong supply ng kuryente sa mga apektadong lugar?
9: Una-una po, nakasulong po sa atin yung tinatawag nating Task Force Kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ito po ay natutulungan din nung ating pong regional hub kung saan po meron po tayong nai-imbak na mga pangunahing supplies and materials na nakahanda kung sakali nga pong may mga kalamitan dumating kagaya nitong paglindol.
6: Okay. Yusek, sa inyo pong monitoring, mayroon bang inaasahang pagtaas sa demand ng kuryente sa mga lugar na ito, lalo na po sa panahon ng rehabilitasyon at recovery o yung kanilang pagbangon?
9: Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Dahil habang umiinit po, mas tumataas po ang konsumo ng kuryente natin dahil mas marami po tayong mga equipment pampalamig na ginagamit, kagaya po ng air conditioning system at mga electric fan. Ganon din po, kung masyadong mataas ng temperatura, may epekto rin po ito sa ating mga power plants, kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng ating mga power plants. At ito po ay kinakailangan i-maintain natin ng maigi para naman po hindi sila masira.
5: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano yung posibleng parusa na kinukonsider ng DOE laban sa mga power generation companies na matagal nang nakararanas ng forced outages, at paano ito makatutulong para mapabuti naman yung supply ng kuryente sa Visayas?
9: Ang unang-una po dyan, naglabas po tayo ng mga department field crew kung saan po ang polisiya natin ay nagbibigay ng mga standards, yung pong performance na hindi lang po ng mga planta kundi pati po ng ating mga linya ng kuryente. Ang kagawaran po ng enerhiya, ang tangi po natin gawin dahil tayo po ay policy body, ay yung pagbawi po ng ating tinatawag na certificate of endorsement. Kung saan po, ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magkoconduct ng hearing kung kinakailangan, at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalty na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission.
6: Okay. Sa ginagawa naman pong assessment ng DOE sa mga planta na mahigit 6 na buwan nang offline o paulit-ulit po na nagkakaroon ng forced outage kada taon, ano-ano po ang mga batayan na tinitignan ninyo, Yusek, upang matukoy kung may pananagutan po ang isang kumpanya?
9: Dito po, sa ating pag-inspeksyon at pag-iimbestiga po, inaalam po natin kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng kaukulang repair or maintenance ang mga planta. Ating pong dinedetermine kung ang pagkukulang ay dahil sa kumpanya o dahil na rin po sa kanilang mga teknolohiya. Alam naman po natin na may mga planta rin na kung tutuusin sa ngayon, ay lagpas na po ng 10 taon na nagbibigay ng serbisyo, kung kaya may kahirapan na rin po ang pagmimintena ng mga ito. So kung hindi po sapat at mapatunayan po natin na sa pagkukulang ng mga may-ari, ng mga power plants, ang kadahilanan kung kaya ito'y hindi nanunumbalik sa serbisyo, kagaya po na nabanggit ko kanina, pwede pong bawiin ng Department of Energy ang kanyang endorsement na siya pong magtutulak naman kung kinakailangan na pong pahintuin o hindi ang mga planta.
5: Yusek, paano naman po binabalansin ng DOE yung pangangailangan na panagutin yung mga kumpanyang may problema sa planta habang tinitiyak naman na hindi magpapalala yung pagkukulang ng supply ng kuryente kapag pinatawan sila ng mabigat na parusa o kanselasyon ng kanilang lisensya?
9: Tayo po sa kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo na po tayo'y nagtataguyod ng tinatawag nating renewable energy. Ating pong matamang tinututukan ang development ng ating mga renewable energy projects. Meron po tayong binabantayan na ang kabuuan po ay 12,000 megawatts na sa taon pong hanggang 2028. So dapat po itong mga committed na power plants po na ito ay matuloy at mag-commission po on time. Sa kasalukuyan po, ngayong taong ito, ang tinitingnan po natin ay humigit kumulang 2,000 megawatts ang dapat makapasok. At so unang bahagi po nitong taon, nakikita na po natin na meron po tayong 1,400 megawatts na online na.
6: Okay. Yusek, dahil halos isang buwan nang nakararanas ng red alert or red at yellow alerts itong Visayas, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng DOE para po maiwasan ang rotational brownouts at mabawasan po ang epekto nito lalo na sa mga residential area?
9: Sa pangunguna po ng ating kalihim, si Secretary Sharon Garim, nagbigay na po siya ng instruction kung paano tayo makakapagdagdag ng serbisyo ng kuryente sa pamamagitan po ng pag-identify ng mga bagong planta na madaling maiitayo, na unang-una po, ang plantang ito ay dapat hindi lamang enerhiya maiibigay, kung hindi makapagbigay din ito ng tinatawag po nating ancillary services o yung reserva ng kuryente kung kinakailangan. So sa kasalukuyan po ay meron tayong tinatantiya na umigit kumulang ay 200 megawatts. Ang karamihan po dito ay battery energy storage system na ating pong isinasaayos. At dapat po ito ay maitayo natin sa loob ng humigit kumulang 3 buwan.
5: So Yusek, pinag-aaralan din daw yung pagdadagdag ng 150 hanggang 200 megawatts na kapasidad sa pamamagitan naman ng mga power barge at iba pang planta. Paano, gaano po ito kabilis maipatutubad? Tsaka sapat po ba ito para matugunan yung kasalukuyang kakulangan ng supply sa Visayas?
9: Malaki pong tulong kung magkakaroon tayo ng ma-identify na power barge na pwede pong ilipat kung ito po ay nandito sa Pilipinas na at hindi naman ginagamit. Meron na po tayong nakitang isa, may capacity po ito na 70 megawatts. Datapot ang ating pong challenge ay hindi po madali ang paglilipat ng mga power barge. Maging ito po ay galing sa ibang bansa, kung mayroon man tayong ma-identify, mas matagal po ang kinakailangan panahon. Ang tantiya po natin ay aabutin ang 6 na buwan para lang po ilipat ang isang power barge buhat sa kanilang ngayong pinagkakatayuan. Kaya sa nasa konsiderasyon po yan ng ating Department of Energy para sa mga pangmatagalang solusyon.
6: Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, gayon din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan nga po ng lindol.
9: Doon po, maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, kami po ay patuloy na gumagawa ng paraan. Na pinangungunahan po ang restoration projects natin ng ating electrification ng mga electric cooperatives ng ating National Electrification Administration. Samantalang ang ating pong Task Force on Energy Resiliency ay aktibo pong nagmo-monitor ng lahat ng ginagawa. Tinatantiya po natin na kung maaari po ay matapos na po natin, nagpabigyan na po natin ng servisyo ng kuryente bukas yung mga natitira pa nating mga konsumidor na sa kasalukuyan po ay wala pang servisyo ng kuryente. Sa atin naman pong ibang mga kababayan, kami po ay naghihikayat na sa panahon po ng taginip, lalo na po papasok ang El Nino, sana po ay makiisa, tinggil po dito sa ating itinataguyad na energy efficiency and conservation. Ang isa pong aktibidades na atin pong pinangunguluan ngayon ay yung po tinatawag natin na ONE or oras na ng efficiency. Kung saan po, humihingi po tayo ng isang oras kada araw ng Sabado, buhat alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, kung saan po kaila tayo po ay magpatay ng mga hindi kinakailangan mga ilaw at mga appliances. Atin po munang patayin, hugutin sa pagkakasaksak, at ito po ay makakapagbigay ng malaking tulong para po sa pagbawas ng ating konsumo. Atin pong itataguyod yung atin pong tinatawag na energy efficiency and conservation.
5: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Samantala, update sa mga ospital at medical response para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Yusek Albert, magandang tanghali at bakit wala ka dito sa tabi namin ngayon?
10: Magandang tanghali, Asikweng and Joshua. Wala po akong dyan. Magandang araw ng kalayaan. Nandito po tayo sa Saldiwa 60 ng Career Executive Service Board.
5: Ayun naman pala. Sige, ito muna. Mamaya ka na namin kukulitin. Ano? Yusek, ano yung kasalukuyang assessment ng DOH sa sitwasyon sa mga ospital at rural health units sa mga lugar na tinamaan ng lindol? Ano po yung resulta ng inspeksyon na isinagawa ng mga ospital at iba pang DOH facilities?
10: Opo, patuloy po ang ating pagmamatiyaga sa Mindanao. Ang ating pong latest na data as of 6 p.m. Kagabi, Asikweng, sa 26 na mga affected na facilities sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Davao, Northern Mindanao at ang Soxcargen. 14 po ang functional, ang magandang balita. 14 ang functional. Tatlo po yung hindi nakikitaan ng operations or yung non-functional. Tapos meron po tayong SHAM na undergoing validation. Ito pong mga nabanggit natin ay ang ating mga rural health unit. Sa usapin naman po ng mga ospital, ang rule po ng DOH at in coordination with our LGUs, hindi po nagsasara yung mga ospital. Section by section po, hinahanap ko lang yung aking kodigo. Ayan. Sa ating mga hospitals, anim po ang functional na nakikita natin sa buong lugar, kasama ang Davao, Soxcargen, saka Northern Mindanao. Tapos sa lahat po sila ay except I think for SPMC, no, ang Southern Philippines Medical Center, na sinisigurado natin na safe muna yung outpatient area bago mag-resume ng operations.
6: Okay. Yusek, kumustahin din po namin ang deployment ng inyong mga emergency medical teams, doctors, nurses at maging yung mga medical supplies sa mga lugar po na apektado.
10: Opo, ongoing po yung ating deployment, lahat po ng mga health emergency response teams ng mga nabanggit na mga ospital, at pati na rin yung ating mga regional offices ng Department of Health ay siyang naka-deploy. Active po yan, at ang kanilang focus po ngayon ay yung mga concerns tulad ng water, sanitation and hygiene, saka yung nutrition na rin po. Mamaya po pwede rin natin pag-usapan yung sinasabing mental health and psychosocial services. Meron po rin tayong mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams or yung mga PMAT or PEMAT na tinatawag namin. Yun pong sa DOH Cotabato Regional Medical Center, ma-assign po yan sa Soxcargen. Depende ho sa ground operational requirements sa specific area. Yun naman po sa Southern Philippines Medical Center ng DOH ay tutugon sa Davao Region. At kasama rin po natin yung Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na tutulong sa atin sa kanilang mga lugar.
5: Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan yung DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis yung pag-responde sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad?
10: Mahalaga dito, Asikweng, yung ating coordination saka yung sharing of information. Meron tayong tinatawag na health cluster kung saan hindi lamang po DOH. Ang maganda po dito is intersectoral po siya, at malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po na ang ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster, at karaniwan nagmi-meeting po yan kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-a-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
6: Okay. Yusek, gaya nga na nabanggit mo kanina, dahil nga karaniwang hamon pagkatapos ng malalakas na lindol o yung ganitong sakuna ay trauma at matinding takot sa mga nakaligtas. Ano po yung mga mental at health at psychosocial support services ang inihanda po ng DOH para po sa mga biktima?
10: Yes, Joshua, no, sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yun pong ating psychosocial welfare, importante ho yan dun sa ating mga naapektadong mamamayan sa Mindanao, lalo na po yung mga kabataan. Dun pong ora mismo, nung Lunes, nung nangyari yung lindol, yun pong mga pinakamalapit na na-deploy na ating mga health emergency response teams ay nag-conduct ng tinatawag na psychological first aid. Yung psychological first aid, ang pinakauna sa tatlo na nangyayari sa ating mental health and psychosocial services, sumusunod po doon yung ating psychosocial support. Pag sinabing psychosocial support, mas matagal po yung deployment. Tinitingnan ko po yung aking notes dahil masasabi natin na sa General Santos City, meron na pong 8 na MHPSS teams na binubuo ng 5 miyembro bawat team. Ang isang team po, meron yung usually may isang specialista, kung hindi psychiatrist, merong psychologist na kasama. At meron din po mga ating mga first responders na trained dun sa psychosocial support. Mas matagal po siya na interaction kumpara sa psychological first aid. Tapos kung kakailanganin, kung meron tayong makikitang mga kaso, mga sitwasyon na talagang malalim yung trauma, nagkakaroon din po yan ng referral pathway papunta dun sa ating mga malalaking DOH hospitals kung saan merong psychiatrist na on duty na pwede silang ma-receive.
5: So Yusek, ano po yung mga senyales na dapat bantayan ng mga magulang at guro na maaaring indikasyon na nangangailangan na ng professional na mental health intervention ang isang estudyante matapos na maranasan itong lindol at mga aftershocks?
10: Sequen, magandang tanong yan, no? Dahil malamang sa malamang kung sa ating mga kabataan, hindi rin natin madaling makita or baka hindi nila ma-express ang kanilang pakiramdam, nararamdaman. Sabi nga nila dito sa training namin, emotions are very important, no? Ganun rin po sa disaster. Ang ating pakikinig at pakiramdam sa emosyon ng ating mga kabataan, yung mga learners na affected sa Department of Education, malaki yung tulong ng ating mga teachers. I-observe po natin dun sa kanilang behavior. Syempre ayaw nating kumbaga pilitin, pero we have to be very observant yung bang signs of post-traumatic stress disorder. Marami po dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin, ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil maya't maya yung mga aftershocks. Importante po dito ay makausap natin sila. At kung tingin po natin na hindi natin kaya kasi tayo mismo, no, yung ating mga kamag-anak na tumitingin sa kanilang mga kapamilya doon ay tingin nila hindi rin nila kayang i-process, humingi po tayo ng tulong. Doon po sa aid station, yung psychological first aid, meron po yan. Yung psychosocial services, doon po sa mga evacuation centers. At kung kakailanganin, pumunta po tayo doon sa ating mga hospitals na tatanggapin po natin ang buo ang ating mga mamamayan na kailangan ng psychosocial support.
5: So may follow-up lang ako, no, Yusek. Yung tungkol dito sa psychosocial, sa halimbawa, syempre mga estudyante, apektado, pati yung mga magulang nila, buong pamilya, at yung mga nagbibigay ng psychosocial services, paano kung yung sila din yung mga biktima ng lindol? Paano po ninyo tinutugunan ito?
10: Very good question yan, Asikweng, no? At dito natin ipapasok rin yung parabang role ng ibang mga bahagi ng ating komunidad. Hindi lamang health worker ang makakatulong pagdating sa psychosocial support. Malaki rin po yung role ng ating community, ng ating simbahan, na mapaanong faith-based organization man, mapakatoliko, mapamuslim, anuman pong religion yan, or kung hindi man ating yung mga faith-based organization, maski yung ating mga barangay, yung ating mga eskwelahan, yung ating mga opisina. Ang importante dito ay ina-acknowledge natin yung nangyari at hindi po siya matagal, last Monday lang po siya, minsan yung mga pent-up emotions na itatago natin o kaya yung mga naiisip natin, kailangan pa talaga siyang i-process. Mahalaga pong pinag-uusapan siya lagi, araw-araw, hindi lamang sa pamilya, ngunit yung mga kamustahan na sinasabi, dahil minsan yung simpleng tanong lang na kamusta ka or anong maitutulong ko sa'yo at makinig ho tayo. Hindi laging kailangan meron tayong advice na binibigay. Sabi nga nila, you have to listen with your heart. Yan, isa yan sa mga bagay na sinasabi nila para ating mapapakinggan yung damdamin. Hindi lamang kung ano yung sinasabi, basahin natin kung ano sinasabi ng pangangatawan ng kausap natin.
6: Yusek, nabanggit mo kanina na natugunan na ng health department yung water sanitation at yung hygiene needs ng mga lumikas na residente. Pero perhaps you can elaborate more on the side po na paano po nakikipagtulungan ang DOH para pumatiyak na yung mga evacuees natin ay hindi magkakasakit since minsan hindi na maiwasan na magkakasama, magkakadikit na sila sa mga evacuation centers.
10: Tama yan, Joshua. No? Isa sa mga pinakauna, or in fact, yung nga ang unang pangangailangan ay ang malinis na tubig. Sabi nga nila, pwede tayong tumagal ng gutom ng a few days, pero ang tubig, ano lang yan, 1 to 2 days lang usually ang ating parabang binibilang. So importante ho dito, katulong natin dito ang Department of Social Welfare and Development, pati na rin yung ating Office of Civil Defense. Yun pong pagpasok ng malinis na tubig. At hindi lang yun, yung mga water purification apparatus natin. May mga filters po na binibigay sa mga evacuation centers and minsan nagbabahay-bahay na rin, no, ang ating DSWD. Ang DOH, meron rin tayo ng ating mga chlorine tablets. No, meron naman pong maliit na instructions yan kung gaano katagal iniiwan muna yung tableta para ma-sterilize yung pinaka-tubig natin. Pero sa lahat ng ito, Joshua, Asikweng, kung may isa tayong tatandaan, kung hindi tayo sigurado sa tubig, dalawa ang ating tignan. Dapat una, malinaw, wala siyang lumulutang-lutang, hindi siya malabo. At number two, pakuluan natin ng 2 minuto simula sa pagbula nito hanggang matapos, patayin, palamigin at saka lamang inumin.
5: So Yusek, ano naman po yung inilatag na hakbang ng DOH sa usapin naman ng health workforce sakaling lumaki pa yung bilang ng mga evacuees at pasyente sa mga apektadong lugar? Lalo na nga nung sinabi ko kanina, kung halimbawa ang pasyente o sila din yung biktima ng lindol, kailangan na bang mag-augment mula sa ibang region?
10: Tama, Ase Kweng, no? Naka-standby tayo dahil ang ating mga ibang regions ay on-call ang sinasabi. Kung kailangan nating maglipad ng ating personnel mula sa ibang mga isla ng ating bansa, magagawa po natin yan. Yung ating binanggit kanina ng mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams, sila lang, yung mga nabanggit ko po, yun lamang mga nasa Mindanao. Pero huwag natin kalimutan, meron din tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na WHO recognized pa, na naka-base halimbawa sa Pampanga, sa Jose Bilingad, DOH Jose Bilingad Memorial Medical Center sa Pampanga. Meron rin po sa ating DOH Eastern Visayas Medical Center. Pati rin po sa Jose N. Rodriguez o yung tinatawag namin na Tala sa Caloocan, DOH Hospital rin po yan. Yan po ay madaling ma-deploy on a moment's notice. Nakakarating nga po sila sa ibang bansa, dito pa kaya sa ating mga kababayan.
6: Alright, on that note, mensahe. At paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Go ahead, Yusef.
10: Yes, Joshua, sa pagkakataong ito, mahalaga po yung tayo nakikinig lamang sa ating announcements, no? At huwag ho nating kalimutan, narito po ang gobyerno sa pangunguni ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ongoing po lahat ng mga ahensya na katulong. Ang Department of Health po ang tumutulong pagdating sa kalusugan in coordination with our local government units. Marami po tayong nakikita mga aftershocks, patuloy pa rin ang pag-iingat natin. At yun pong ating mental health, huwag rin nating kakalimutan. Sabi nga nila, ito po ay magandang pinag-uusapan. Narito po kami para makinig at i-process ang mga nararamdaman natin. Okay.
5: Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Hintayin ka namin sa susunod na linggo kasama ang mga hugot mo.
10: Salamat, Ase Kweng and Josh. Ingat po sa lahat.
6: Salamat, Yusek. Bayan, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
11: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna,
12: dapat laging listo.
6: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Glan, sa Sarangani matapos ang malakas na pagyanig. Dito naman Lunes kasama si Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali po.
6: Mayor, na ngayon nga po nasa state of calamity ang Glan, Sarangani. Kumusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Ilan po ang kabuuan bilang ng mga apektadong residente sa Glan matapos nga po itong lindol itong Lunes?
13: Ang apektado po nating residente ay nasa more than 23,000 po families.
5: Po Mayor, sa datos po ba ninyo ay ilan na po yung bilang ng casualties at mga nasaktan? Ano po yung operations na ongoing at kumusta po yung operasyon ng inyong mga ospital at syempre yung health facilities?
13: Ang atin pong casualty po, as today po recorded is 21 po ang patay natin.
6: Okay.
13: We have 9 missing. Yes, sir. We have 9 missing po. And around 109,547 individuals were affected in the entire municipality of Glan po.
6: Okay. Mayor, dito po sa usapin ng temporary road repairs, ano po ang update ng DPWH at ano po ang mga nakalatag na plano dito para sa access at muling pagbangon po ng Glan?
13: Natutulungan po kami ngayon ng LGU, provincial government, and DPWH para ma-open po natin yung mga closed road. Actually, meron pa po akong isolated barangays because of the landslide. So, ngayon hinihintay namin yung additional heavy equipments para ma-dispatch namin doon sa mga areas ko po na meron pa pong mga landslide na unpassable pa po up to now.
5: So, Mayor, sa inyo pong pag-iikot, lalo na sa evacuation shelters, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan? May access na po ba kayo sa malinis na tubig?
13: Number one po na problema namin dito is food and water po. Food and water. Kasi up to now, wala pa pong electricity ang bayan ko. Wala pa kami. Ito ang mga refilling station, hindi po gumagana because wala pong kuryente pa.
6: Okay. Mayor, balikan ko yung binanggit mo kanina na meron pang siyam na nawawala. Ano po ang hamon? May mga kailangan po ba tayo para mas mapabilis ang search and rescue or retrieval operations dito?
13: Ang kailangan po kasi dito sa kanila is heavy equipments po, no? Para ma-retrieve natin sila. And ang problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapunta natin yung mga natabunan ng mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
6: Okay. At Mayor, ano po ang gagawing hakbang naman ng lokal na pamahalaan para pumatugunan ang panawagan ng mga residente para po sa mas mabilis na rehabilitasyon? Although nabanggit nyo nga po na kailangan ayusin muna yung mga kalsada.
13: Sir, number one po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasahin ang 10 million sa 107,000 individuals na nangangailangan ng tulong sa bayan ko.
5: So Mayor, ano po yung mga susunog na hakbang ninyo para matiyak na makakabangon muli itong Glan sa lalong madaling panahon?
13: Una po, humihingi sana ako ng tulong from our national government, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga senador, na sana po ay mabigyan kami ng financial assistance itong mga tao po na makabalik na matayo na yung bahay nila so that they could live back to a normal life. Kasi nandito sa evacuation center, hindi naman sa lahat ng panahon magbibigay tayo ng pagkain sa kanila and we cannot sustain it. So kailangan po sana na mapadali natin yung pagbigay ng financial assistance to build their home again. Kahit na yung mga maliliit lang na bahay nila, maitayo nila ulit at makalipat na sila doon sa bahay nila at makaalis na dito sa ating evacuation center.
5: So Mayor, sa ngayon, alam natin kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo, no? halos patay lahat ng mga negosyo. Nakapunta na ako dyan sa Glan, maganda yung mga beach ninyo eh. No? So sa ngayon po ba, meron na kayong estimate kung gaano kalaki yung nasirang mga infrastruktura na apektado yung inyong ekonomiya dyan sa Glan?
13: Ma'am, sa mga infrastructure, wala pa po talaga kaming masyadong ano, maraming ano, more on ano pa kami po sa mga simbahan, yung mga schools na damage, yung mga private establishments po, more on government lang po ang namomonitor namin. Yung mga resort po hindi pa namin masyadong namonitor kasi nouna namin yung mga ano, relief operation and yung pagbubukas po ng mga roads natin.
6: Alright. Mayor, alam po namin, abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan, sa particular dyan sa Glan, sa Rangani. Panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa inyo na sasakupan at sa ating mga kababayan. Go ahead, Mayor.
13: Yes, sa mga kababayan ko, medyo ano lang tayo, ginagawa na po lahat ng inyong mayor, ng LGU natin, ang ating makakaya at matulungan kayong lahat. At sa ating national government po, alam ko, DPWH, si Secretary Vince Dison, hindi kami pinababayaan dito, tinutulungan kami. DSWD po, nandito rin, hindi rin ako pinababayaan. I hope some other agencies po ng national government natin will follow soon. And yung bahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami pababayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
5: Yan ang magandang balita. At least natutulong-tuloy yung iba't ibang ahensya. No? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Blan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
6: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
2: Tara, lumikha! Ngayong Pride Month, perfect itong rainbow salt painting para ipakita ang pagkakaisa, pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. Alamin naman natin ang art technique ng paper marbling sa Art Venture. Subukan rin natin gumawa ng isang colorful scratch pad na magpapaalala sa atin na ang art ay para sa lahat. Sini ang magniningning dito sa
3: Artsy Craftsy Tala!
2: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
4: Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Security measures sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw at update sa threat assessment sa Senado ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
6: Yes ma'am, magandang tanghali po.
5: Ma'am, una sa lahat, ilan po yung naka-deploy kanina at ngayon? Kanina doon sa Quirino Grandstand area at saka sa Luneta, no? At saka hanggang ngayon, kahit tapos na yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At sa mga lugar po, nakatuon ang pinakamalaking deployment ng PNP.
6: So para po sa ating celebration ng 128th Independence Day, meron po tayong inilatag na nasa 8,400 na personnel, PNP personnel, doon po sa mga lugar kung saan magkakaroon tayo ng selebrasyon. Ganon din po dun sa mga identified rally sites natin or yung mga areas po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon ngayong araw.
7: Okay. Major, maliban po sa police visibility, paano po ginagamit ng NCRPO ang crowd monitoring, traffic management, at rapid response capabilities para po maiwasan ang anumang untoward incident sa mga pangunahing venue at areas ng pinagdausan ng selebrasyon?
6: Ginagamit po natin yung ating intel monitoring, ganun din po yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan doon sa ating mga force multipliers, sa ating mga LGUs at iba pa po nating mga counterpart agencies para masiguro po na yung ating mga ginagawang aksyon ay magiging partner ng ating mga ginagawa kasama yung ating mga force multipliers para masiguro po natin na yung lahat po ng ating actions, lahat po ng ating mga programa ay mag-re-result po sa maayos at na peace and order dito sa Metro Manila.
5: So, Major, kumusta naman po yung koordinasyon ng NCRPO sa AFP, BFP, PCG, MMDA at sa mga lokal na pamahalaan? At paano ito nakatulong upang masiguro na maayos yung pagdiriwang ng aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan? Kahit tapos na kanina, maayos namang nairaos yung pagdiriwang kanina sa Quirino Grandstand. Pero hanggang kailan po ba magbabantay ang ating kapulisan sa buong Metro Manila?
6: Yung pong ating pagbabantay in line po dito sa celebration ng ating Independence Day ay hanggang sa pumatapos natin yung mga nakalatag po nating programa, yung pong mga pagdiriwang at mga pagtitipon or yung mga protesta po na inaasahan po natin na magkakaroon po ngayong buong araw. So yung pong ating koordinasyon sa AFP, sa MMDA, ganun din pa po sa ating iba pang counterpart agencies, is naging maayos po yung ating koordinasyon kung kaya po naging matagumpay po yung ating mga pagdiriwang, yung peace and order po natin dito sa Metro Manila is naging maayos. Napanatili po natin yung kaayusan sa lahat po ng panig dito sa Metro Manila at dahil nga po dito sa maayos nating koordinasyon, wala po tayong na-monitor na major untoward incident nung naganap po yung ating mga programa at selebrasyon ngayong araw.
7: Okay. Major, sa ibang usapin naman po, nananatili po na naka-heightened alert ang NCRPO dahil po sa napabalitang security threat o posibleng security threat sa Senado. Maaari po ba ninyo ibahagi kung ano yung mga update po ba tayo at yung ito po bang threat na natanggap ninyo ay maaaring makaantala sa operasyon ng Senado?
6: Sa ating pagtatala, wala. Ngayon po kasi in line with the celebration ng Independence Day, tayo po ay naka-red alert po, naka-full alert po ang NCRPO. So magbababa po tayo ng full alert status natin kapag natiyak na po natin, natapos na po yung mga programa at hindi na po natin kailangan palawigin pa yung full alert status natin. Pagdating naman po sa ating pagsisecure dito sa Senate at sa mga sinasabi pong banta, patuloy po natin itong binavalidate at bine-verify lahat ng information para po masiguro po natin at malaman natin kung talaga po bang mayroong threat na patungkol po dito sa sinasabi po nila na banta dito sa Senado.
5: So, follow-up lang, no, Major. At ano yung parameters para masabi ninyo kung kailangan pang i-extend yung sinasabing alert status ninyo sa ngayon o kailangan nang tapusin? Para kasi, di ba, nung kahapon, work from home ang Senado. So, hanggang kailan po kaya pwedeng ma-endorse na ganun pa rin or pwede nang matawag na, pwede nang magbalik sa normal ang operasyon sa Senado?
6: Pagdating po doon sa ginagawa po na, kumbaga po yung security measures na ginagawa po ng Senate, it's within lamang po naman dito sa kanila. So hindi po nakabatay sa alert status po ng NCRPO yung ginawa po nilang work from home. So apart po yun doon sa, ano, doon sa kanilang ini-implement po na mga security measures sa Senate. Ang sa amin po kasi is nakatalaga lamang po kami at nagbabantay po sa labas ng Senate. So ang ating alert status po ay ginawa po natin yung pagtataas in line with the celebration po ng Independence Day. At kung sakali man po na matapos na po yung mga pagdiriwang ngayong araw at malaman po natin or ma-observe na hindi po na po natin kailangan palawigin yung full alert status ng NCRPO, ay muli po ay babalik po tayo sa heightened alert status.
7: Okay. Major, pagka sa ganito pong mga security threat, hanggang saan po ang sakop ng inyong monitoring? Maging sa social media ba ay nababantayan din? Kasi yung mga ilang mga netizen na nagpo-post para mag-instigate ng gulo ay nababantayan rin ng NCRPO. Tama po?
6: Tama po. Kasama po sa ginagawa nating pagmo-monitor para malaman kung meron yung ating ginagawang threat assessment is pati po yung mga nasa social media, yung mga pinopost po, binavalidate po natin yan, biniverify at inaalam po kung ano yung hanggang saan yung katotohanan ng mga pinopost na ito. At kapag po halimbawa malaman natin na mga fake news po ito ay gumagawa rin po tayo ng hakbang para naman po hindi po ito mag-cause ng panic or magkaroon po ng pangamba yung ating mga kababayan na nakakakita po ng mga postings na ito sa social media.
5: So Major, ilan naman po yung deployment ninyo ngayon sa paligid ng Senado? Tsaka ano yung mga particular na tungkulin ang kanilang ginagampanan para mapanatili ngayon sigurado doon? At tsaka pati na rin yung sinasabi nga sa mga nagtawag ng mga

0: And Major, nabanggit din po sa ulat na siniseryoso ng PNP ang anumang intelligence report mula sa NBI. Ano-ano pong mga pagbabago o adjustments ang isinagawa ninyo sa deployment and security protocols bilang tugon po sa mga impormasyon ito?
1: Pagdating po sa ating mga security protocols, nakadepende po tayo dun sa ating sa monitoring po ng ating intel units dito sa PNP. So yung po namang koordinasyon natin sa NBI pagdating po dun sa threat na binabanggit po nila, is patuloy pa rin po nating bine-verify at binavalidate po ang katotohanan po nito.
2: So Major, maaari din daw pong baguhin ang deployment depende sa crowd estimate, mga aktibidad at intelligence information. So ano po yung mga indikasyon o sitwasyon na maaaring magtulak sa inyo na dagdagan pa o bawasan na ang presensya ng kapulisan sa paligid ng Senado?
1: So nagdidepende po yan sa ating intel monitoring, gayang kagaya po ng sinabi ninyo, is yung ating pong information. Kung meron po tayong mga nakikita or meron po tayong base po dun sa ating monitoring, kung meron po bang mga pupunta or may mga grupo na mag-convene dito sa paligid ng Senate. So yung pong dami ng ating mga personnel na nakadeploy dyan is depende po sa ating pagtataya kung malakihan po bang grupo yung pupunta or hindi naman po. So sa ngayon po kasi, since holiday, nag-expect po tayo or in-anticipate po natin dahil marami pong wala pong pasok ngayon. So baka po magkaroon na mas malakihan silang pagtitipon, kaya po nagdagdag tayo ng kapulisan dyan sa paligid ng Senate.
2: So bukod po sa Senado at saka sa EDSA Shrine, ano pa po yung areas of concentration na tinututukan ngayon ng NCRP o na maaaring doon magkaroon ng formation ng mga tao, ng mga magpoprotesta? Like kunyari, malapit doon sa Malacanang, sa Mindola, ano-ano po yung mga binabantayan pa ninyo na lugar?
1: Siyempre po, yung mga identified rally sites po natin, gaya ng Calaw, itong CRB Mindola, meron po tayo mga nakadeploy na personnel dyan sa White Plains, ganun din po sa People Power Monument. So yan po yung mga areas na nag-focus po tayo at dahil yan rin naman po yung mga areas na meron po tayong information na magkakaroon po ng mga protesta or mga pagtitipon.
0: Okay. Major, maihabol ko lang, meron ba tayong bagong instructions sa ating mga tauhan para hindi maulit yung mga nangyari kamakailan kung saan pinagbababato ng mga plastic bottles, yung mga lumalabas sa senador, sa Senado?
1: Nagkaroon po tayo ng mas maayos na koordinasyon. Siyempre po, yung paglalagak po natin ng ating CDM contingent. Kung meron po na tayong lugar, kung hanggang saan na lamang po tayo maaaring magkaroon ng mga pagtitipon or yung mga rallyista po natin, if meron na lang po silang specific na lugar kung saan po sila pwedeng mag-rally or magtipon-tipon. At siyempre, naglagay din po tayo ng mga physical barriers or yung may mga barbed wire po dyan para masiguro po na kahit papano ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating mga protesters dun po sa mga lumalabas ng sasakyan mula po dyan sa Senate.
0: Alright. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayong Araw ng Kalayaan. Go ahead, Major.
1: Yes po. Sa ating po mga kababayan, atin po sanang i-observe ng maayos, ng mapayapa itong araw na ito, itong celebration natin ng 128th Independence Day. At sana po i-enjoy natin ito kasama ng ating mga pamilya. Huwag na po tayong lumabas or sumama pa sana dito sa mga pagtitipong ito dahil hindi po maganda yung medyo mainit po. Kaya sana kung gusto niyo mag-stay na lang po tayo sa bahay. At syempre kung hindi po talaga mapigilan, meron po talaga tayong mga pagtitipon na magaganap or mga protest rallies, sana po gawin po natin ito ng maayos. I-practice po natin yung ating karapatan ng pagpapahayag ng naaayon po sa batas. Iwasan po natin ang manakit, manira ng mga government and private properties at gawin po natin ito ng maayos bilang pagsunod na rin po sa ating mga umiiral na batas.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.
0: Sa iba pang balita, naglunsad ang job fair ang ilang ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ni Marianne Bastasa ng Radyo Pilipinas, kabilang dito ang mega job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City. Ayon sa DMW, aabot sa 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. Kasama sa mga bansang may alok ng trabaho, ang Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan at ilang bansa sa Europa. Inilunsad din ang Kalayaan Job Fair ng Quezon City Peso kung saan hinihikayat ang job seekers na magdala ng mga dokumento at samantalahin ang pagkakataon. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng selebrasyon.

0: ng 128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
1: Iniutos na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tuloy-tuloy na paglilinis ng coastal areas at mga pangunahing waterways. Ayon sa kalihim, ito'y bahagi ng pinaigting na O-Plan kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong mapabilis ang paghupa ng matinding baha sa mga mapababa at flood-prone areas sa buong bansa. Giit pa ni Secretary Dizon, mahalaga rin ang responsableng pagtatapo ng basura para hindi magbara ang mga daluyan ng tubig at maibsan ang pagbaha.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo na bumabati sa ating mga kababayan ng isang maligayang araw ng kasarinlan.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Magazine.
2: Radio Magazine
1: 1278 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3
1: The AM and FM Collab.
3: Tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
17: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service,
24: at Radyo Pilipinas,
25: Radyo Legacy,
26: 1278 AM.
27: Pinalakas, pinalawak,
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo
30: Publico, Radyo Pilipinas,
31: and Capital 104.3 Colab.
32: Colab,
33: Radyo Legacy,
34: Sports Radio,
35: Radyo Pilipinas,
36: World Service,
37: ang tagintig ng
38: FM
39: at lakas ng
40: AM
41: sa iisang himpilan.
42: Pinagsanib na puwersa
43: para sa mas malawak,
44: mas maraming mararating,
45: at mas maraming maaabot ng impormasyon
46: at serbisyo publiko.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 Colab.
49: Radyo Pilipinas,
50: news nationwide,
51: trending issues na pinag-uusapan,
52: world news in 5,
53: ang inyong institusyon
54: sa Philippine Sports Broadcast.
55: Ipapahuli
56: sa mahahalagang kaganapan.
57: 66 Impormasyon.
58: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko
60: 738.
61: Sports Radio 918.
62: Radyo Magazine 1278.
63: At Radyo Pilipinas World Service.
64: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
65: Mapapakinggan na
66: sa Capital 104.3 FM.
67: Capital 104.3.
68: Radyo Pilipinas
69: World Service.
70: Sports Radio.
71: Radyo Magazine.
72: Serbisyo Publiko.
73: The AM and FM Collab.
74: Sa Capital 104.3 FM.
75: Radyo Pilipinas.
76: Radyo Pilipinas.
77: And Capital 104.3 Colab.
78: Colab.
79: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
80: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
81: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
80: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
82: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
80: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
83: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
80: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
82: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
83: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
84: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
85: Radyo on the go.
84: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
86: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
87: PBS Receiver.
86: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
84: Libre to ha?
86: Walang bayad?
84: Oo, walang bayad.
86: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
88: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
89: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
90: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
91: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
92: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
93: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
94: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
93: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Radio Magazine
6: 1278 AM.
7: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radio Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
8: Happy Independence Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino.
9: At ako naman po si Shara Absede. Maligayang araw po ng kalayaan sa ating lahat at welcome po sa ating programang
8: Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TNK, ngayon nga po ang 128th anniversary ng ating kasarinlan, kaya kami po ay bumabati ng Happy Independence Day po sa ating lahat.
9: At dahil nga po Independence Day ngayon, ano, curious lang ako, Ms. Jessel. Ano po ba ang pinagkaiba ng kasarinlan sa kalayaan?
8: Magandang tanong yan, Shara. No? Ayon nga po sa diksyonaryo ng Wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ang salitang kalayaan po ay hango sa laya na ang kahulugan ay una, kaluwagang magawa o gawin ng anuman ng ayon sa sariling pasya. Pangalawa, pagkawala mula sa anumang nakahahadlang o pumipigil sa kilos. At pangatlo, physical na pagkakaalis mula sa pook na kumukulong.
9: Thank you, Ms. Jessel. Pero medyo confused po ako eh. Ano naman po yung sa kasarinlan?
8: Ayon ulit sa KWF no, na dictionary ng Wikang Filipino, ang kasarinlan ay ang pag-iral ng isang lipunan o bansa na mayroong sariling pamahalaan at kabuhayan na hindi nakapailalim sa kapangyarihan ng ibang lipunan o bansa.
9: So based po on my understanding, no, ibig sabihin, pwede po nating makamit bilang isang bansa ang kasarinlan, pero hindi pa rin talaga tayo tunay na malaya bilang mga mamamayan.
8: Yan ang ating aalamin ngayong araw sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan. Pero bago tayo mag-guest reveal, no, kung sino yung kasama natin ngayon, Shara, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat po ng nakatutok sa ating programa sa Radio Magazine Capital FM at PBS Receiver app.
9: Interesting talaga yung episode natin today, Ms. Jessel, no? Kaya naman mga ka-TNK, happy TNK viewing po sa inyong lahat na nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital FM at maging po sa aming YouTube channel, sa YouTube channel ng Radio Magazine.
8: Nais din po naming batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating episode replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po, no, mula alas 12 hanggang alauna ng hapon.
9: Happy TNK din po sa mga nanonood sa ating programa sa TV Plus Channel 3 naman, no, at For the Box Channels 45 hanggang 49 po. Tuwing Sabado rin ay may kasabay po ang ang ating episode replay.
8: At kung sakaling gusto nyo pong balikan ang ating mga nakaraang episodes po, no, bisitahin lamang ang website po ng PCW, www.pcw.gov.ph, YouTube channel at Digital God Library.
9: Ngayon naman po, Ms. Jessel at mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating featured God Work for the week.
10: God Work na good work? I-flex na yan!
7: sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
8: Tapos sa una nating featured God work, Women Judges pinarangalan sa Her Story Gender Award of Distinction. Ipinagpatuloy ng Her Story Gender Award of Distinction, katuwang ang Philippine Women Judges Association, ang pagkilala sa mga babaeng hukom na namumukod-tangi sa integridad, pamumuno at paglilingkod sa hudikatura. Kinilala si Judge Sita Jose Clemente bilang recipient ng Her Story Award, habang itinanghal namang mga runner-up sina Judge Maria Lina Gonzaga at Judge Maria Sofia Solidum Taylor. Ipinapakita ng nasabing parangal ang mahalagang ambag ng mga babaeng hukom sa pagtataguyod ng mas patas at inklusibong sistema ng hustisya. Nagsisilbi ring inspirasyon ang mga women judges sa susunod na henerasyon ng kababaihan na nais pumasok sa larangan ng batas at hudikatura.
9: At para naman po sa isa pa nating featured God work for the week, DTI at Women Biz PH pinalakas ang suporta sa mga kababaihang negosyante. Nagkasundo ang DTI at Women Biz PH na palawakin ang suporta para sa mga negosyong pinamumunuan ng kababaihan sa pamamagitan ng 6 na taong kasunduan. Sa ilalim nga po ng nasabing partnership, magkakaroon ng mas malaking access sa mga kababaihang negosyante sa pagsasanay, mentorship, financing, market opportunities at business networking programs. Layunin nitong matulungan ang mas maraming women-led, micro, small, and medium enterprises na mapalago pa ang kanila pong mga negosyo. Ayon sa DTI, mahalaga ang pagpapalakas ng kababaihan sa ekonomiya para makatulong sa katatagan ng pamilya at pag-unlad ng ating bansa. Inaasahan ding mas mapapalawak ng partnership na ito ang oportunidad para sa mga kababaihang negosyante na makasabay naman po sila sa digital transformation at makipagkompetensya sa lokal at pandaigdigang merkado.
8: At para po sa ating panghuling featured God work, gender pay gap ng Filipino freelancers kabilang sa pinakamaliit sa mundo, ayon sa isang pag-aaral. Kabilang nga po ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaliit na gender pay gap sa freelance work, lumabas na 12.7% ang agwat sa average na singil ng kababaihan at kalalakihang freelancers sa bansa. Mas mababa kumpara sa pandaigdigang average na 19%. Ngunit lumabas rin sa pag-aaral na mas mababa pa rin ang karaniwang singil ng mga kababaihang freelancers kaysa sa kanilang mga male counterpart. May ilang larangan din tulad ng artificial intelligence at marketing kung saan nananatiling malaki ang agwat sa kita. Ipinapakita ng resulta po na ito, no, na ito po ay bagamat may positibong pagunlad sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa freelance work, kailangan pa rin palakasin ang mga hakbang upang mabawasan pa ang umiiral na gender pay gap.
9: Ayan, good job po sa lahat ng ating kapwa godvocates sa kanilang mga God work. Pero tama po na marami pa tayong pwedeng gawin upang mas mapalakas pa ang pagsulong sa ating advokasya. Ngayon naman, mga ka-TNK, dumako tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
7: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
8: Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil ipinagdiriwang po natin ngayon, no, ang Philippine Independence Day, nais po nating malaman bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
9: At upang alamin kung ano nga ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan, may makakasama po tayo na isang historian, professor at commissioner for education and academe sector ng Philippine Commission on Women. Sino nga ba siya? Abangan natin yan sa pagbabalik ng
8: Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Mga ka-TNK, ikinararangal po namin na muling makasama dito sa ating programa si Dr. Maria Luisa Camagay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Dr. Camagay.
2: Magandang hapon rin at karangalan na maging bahagi sa inyong programa itong Araw ng Kalayaan.
3: Welcome back po ulit, no, Com, sa Tinig ng Kababaihan. Simulan po natin ang ating talakayan, ano, Com. Kapag po ba naririnig natin ang Araw ng Kalayaan, ay madalas po ang naiisip natin ay yung mga bayani po na natutunan natin mula sa aming mga textbooks tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pero ano nga po ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan na madalas ay hindi po natatakil sa loob ng ating mga silid-aralan? Paano po ba pinaglaban ng ating mga ninunong kababaihan ang ating kalayaan noong unang panahon?
2: Siguro yun sa mga estudyante, mas maiisip nila yung origin, no, ng babae at lalaki sa atin. Kung babalikan natin yung story of creation natin, parang meron tayo kasing mito, no, na ang unang babae na si Maganda at yung unang lalaki na si Malakas ay lumabas ng sabay sa buho ng kawayan. So talagang doon sa ating creation story ay kakaiba doon sa creation story ng kanluranin kung saan si Eva ay nanggaling sa tadyang ng lalaki. So meron ng hierarchy kasi unang nalika si Adan bago nalika si Eva. So palagay ko dapat ang mga guro ay balikan nila yon, no, dahil napakahalaga na makintal sa isip ng ating mga estudyante at taong bayan na pantay, no, ang pagkakalikha ng babae at lalaki sa ating bayan. Ngayon na paliban doon ay siguro isang problema kasi kung bakit hindi natatalakay ang babae ay yung ating textbooks ay talagang nakatutok sa mga kalalakihan, no? So, mga lalaking bayani ang madalas lumalabas. At kung titingnan natin ang textbook natin, ganun ang nangyayari. Tingnan lang natin yung index. Ang babae ay talagang napakadalang banggitin. Kunyari yung aklat ni Agoncillo, lalabas lang ang babae dun sa banggit ng babaylan. Susundan ito ng sangay ng kababaihan sa katipunan. Pagkatapos niyan, wala na. So, talagang malungkot, no? Pero dapat isaalang-alang na mismong yung papel ng babaylan ay dapat salungguhitin, no? Kasi siya at yung dato ay mga leaders ng komunidad ng lipunan. So siguro yung papel rin ng babaylan liban dun sa creation story natin ay talagang idiin, no? At ipamulat sa ating mga estudyante na bago dumating ang kolonyalismo ng Espanyol ay ang babae ay may mahalagang papel sa lipunan.
1: Kom naman, nung noong araw po ay ipinaglaban po ng mga kababaihang Pilipino yung karapatang po bumoto, mag-aral at magtrabaho, no, kasi hindi po yung likas na meron po tayong mga babae. Base po sa inyong mga pananaliksik at karanasan, ramdam na nga po ba ng mga kababaihan sa ngayon sa mga rural areas, no, and yung mga working mom po no ngayon na tinatamasan na po talaga nila yung mga kalayaang ipinaglaban sa kanila noon?
2: Napakahalaga yung karapatang bumoto. Kasi para sa akin bilang babae, ito yung karapatan na pwede kang lumahok sa decision making ng pamahalaan. So napakahalaga yung karapatan bumoto. Siguro ang problema ay hindi naiisip yung kahalagaan ng mga babae nung karapatan na yan. Madali silang bayaran, mapabayad sa kanilang boto, madaling masabi na ito yung gusto ko kasi ito yung popular, ganyan. So ang akin nakikita ay dapat may voters education ang mga kababaihan na idiin sa kanila na ito ang inyong instrumento para makilahok kayo sa pagpapatakbo ng ating bayan, particular ang ating pamahalaan. So palagay ko yun ang kulang, no? Yun ang kulang kasi nga nakikita natin sa mga eleksyon na dumaan, hindi ito nasa sa isip ng ating mga kababaihan, no? Na napakahalaga at huwag silang magpadala sa mga sa pera kung maaari at sa mga personalidad, no? Para bumoto, yun yung nakikita ko, voters education ng kababaihan ay napakahalaga.
3: Ngayon naman po, no, kung pag-usapan naman po natin yung konsepto po ng kasarinlan o independence sa panahon po natin ngayon. Para po sa isang ordinaryong Pilipina, katulad po ng isang tendera, magsasaka o housewife, paano ba natin masasabing malaya siya? May tunay bang kasarinlan ang isang babae kung usaping pinansyal o pagdedesisyon sa pamilya na ang pag-uusapan?
2: Gaya nung binanggit dun sa unang bahagi na ang kasarinlan ay yun hindi ka napapasailalim, no, sa anuman. Ito man ay isang bansa o isang personalidad o tao. Sa palagay ko, bunga rin ng edukasyon. Malaking bagay yun na mamulat ang isang babae sa isang mulat or enlightened education. Mm-hmm. At nakikita ko naman ang Pilipina, bagamat very, sabihin na natin, nakaabot lang ng grade 6, meron pa rin, at least mulat sila, alam nila, no, ang karapatan nila, pero hindi mo pa rin maaalis yung kultura ng patriarchy sa ating bayan. Mm-hmm. No? Na napakalakas ng sabihin na natin na paniniwala na ang lalaki ang dapat liderato, ang lalaki ang dapat umiral sa mga desisyon. So, malaking proseso, no, pagbabago na dapat tahakin ng kababaihan. Kasi kahit siya educated at alam niya na ito ang karapatan niya, yun lipo na kanyang kung saan siya kabilang o kalahok, very patriarchal pa rin. Yung kultura, in other words, ay malaking, sabihin na natin, bagay yan sa pagbabago. Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kasi ito ay isang mahabang proseso na darating at darating dyan ang pagkamulat ng babae sa kanyang karapatan.
1: Maraming salamat po ng Kom Kamagay sa inyong mga binahagi po sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputuloy ng ating usapan. Maya-maya lang po ay alamin naman natin kung nasaan na nga ba ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas at pantay ng mga kababaihan. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio ang PCW Commissioner for Education and Academe Sector, walang iba kundi si Dr. Maria Luisa Camagay.
4: Ayan, Doc, para sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, sabi nga po nila mahirap maging malaya kung namumuhay ka po no sa takot, at bahagi po ng advokasya para sa kababaihan yung protection po laban sa karahasan at yung tinatawag po natin na bodily autonomy o yung karapatan po ng babae sa kanyang sariling katawan. Bakit po ito itinuturing na isa sa pinakamahalagang aspeto ng tunay na kalayaan para sa mga kababaihan po ngayon?
5: Bago dumating ang mga Espanyol, very sexually free ang Pilipina. Makikita natin yan, of course, very stigmatized kasi ang mga Kastila ay yung religion ng Katolisismo, either you were a saint or a whore, no? So parang napansin nila napaka laya, no? Malaya ang Pilipina sa kanyang sariling katawan. At na stigmatized dahil nga sa katolikong reliyon. Pero dahil sa feminismo ngayon, bumabalik, no? At parang binabalikan ng Pilipina yung kanyang kalayaan sa kanyang sariling katawan. So parang ito yung kalayaan to decide what she wants with her body. Siyang nagpapasya, gusto ba niya magkaroon ng anak o hindi. Siyang nagpapasya na makiapid sa pati mismo yung kanyang preference as a gender, no? Kasi parang napakahalaga yan dahil nung panahon ng Espanyol, meron na tayong words na hindi lang lalaki at babae. Sa dictionary yung luma, may mga binabae o bayot. So it means na aware at alam ng mga ninuno natin na hindi nakatali ang gender sa dalawa lang, no? Dahil may existing terms doon sa ating mga lumang diksyonaryo. So, aware. At maganda na binabalikan ito ng mga Pilipino na meron tayong maraming kasarian. We're giving space to all, no? At dito nga, nabasa ko 27 June, magkakaroon ng Pride Month na lahat ay lalahukan, LGBT+, etc., dito, at magandang maging malaya, no? Kasi mabigat sa kalooban ng isang tao kung hindi niya ma-express, no? Yung kung ano ba yung kanyang preference talaga, at hindi siya nakakulong sa babae lamang at lalaki, at malaya siya, no? I think that will give parang a very good sign of mental yung mga mental health of Filipinos when they are not stigmatized, no? Hindi sila pagdidirian, ituturing na hindi normal kung sila ay umasal ng ganito. So, malaking bagay. So, hindi lamang sa babae, kung hindi sa iba't ibang mga kasarian, maging malaya sa kanilang preference.
3: Thank you po, Kom, no? So, tama po, no? Nandun na po tayo sa progress. At may progress po yung ating society when it comes to sa mga ganitong usapin po, no? Speaking of progress, kung ikukumpara naman po tayo sa atin pong mga neighboring countries, mga karatig bansa sa Asia, nasaan na po kaya ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas, at pantay po na pagtingin sa kababaihan sa lipunang ito? Saan po tayo lumalamang at saan naman pong aspeto yung medyo po may room for improvement pa po tayo?
5: Gaya nung nabanggit na study, in terms of gender equality, mataas tayo sa Philippines. Mm. In terms of wages, for example, of course, dito nabanggit na yung freelancer. But in terms of really work, parang pantay na ang tinatanggap na sahod ng babae at lalaki. Pantay na rin makamit ng babae at lalaki ang pagkakataon magkaroon ng edukasyon. No? I think may kapantayan na rin yan. And also political empowerment. Parang nakikita ko rin na medyo pantay. So yun ang lamang na nakikita ko sa mga kababaihan ng Pilipinas. Pero marami pa rin kailangan na harapin, gaya ng safety of women in work, safety of women in the public space, no? Ang dami pa rin natin nakikitang o karanasan, nakikita ko sa mga estudyante na pag umuupo sila katabi ng lalaki, kung minsan pinagsasamantalahan sila, no? Talagang parang sa kanila, sinasabi nila, ma'am, it's an intrusion to my private space as a woman. Pagka sila ay hinihipo o kaya kinikis-kis yung kanilang mga hita sa kanila. So talagang they feel violated. And I think that's violence against women. That's a form of violence against women. So hindi lamang talaga yung violence physically, we see also violence in terms of words, no? Verbal, when women are verbally abused. We see violence also when they are emotionally harassed, no? There's also violence when they are not given financial help by their husbands. So, ang violence against women, parang andun pa rin. At dapat talagang harapin. Nakikita naman natin ito sa mga batas na pinapasa, pero yung pagpapatupad ng mga batas na yan, yung mga anti-sexual harassment, ano pa rin, problematic pa rin dahil hindi na isasagawa ng maayos. No? Kaya sakit sa akin pananaw, marami pang dapat harapin para maging safe space ang babae.
4: Salamat po, Kom Kamagay, sa inyong mga ibinahagi po, no? And ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya?
3: Ito ang say ni Queenie Simeon. Bilang isang babae, masasabi kong malaya ako. Malaya ako sa puntong nagkaroon ako ng oportunidad na makapag-aral, nakapagsilbi ako at patuloy na magsisilbi para sa malayang pamamahayag. At hindi ako kinukubli ng aking mga magulang sa mga tradisyon o paniniwala na naglilimit ng kayahan ko. Kalayaang nagagamit ko to serve marginalized people, maliban riyan, malaya rin ako dahil nakakagawa ako ng mga desisyon sa buhay for my happiness, to advance my career, and to find path in life that I've always longed for. Malaya ako to explore things that were unfamiliar before and those I was afraid of. And how beautiful those times are na natuto akong maging malaya sa mga panahong ikinulong ko ang aking sarili from being happy, from adventures waiting outside comfort my comfort zone, and from living my life to its fullest.
4: Ganda naman nun.
3: Yeah, very inspiring po. No?
4: Ito naman po ang say ni LV Pakinggan. Bilang babae, masasabi ko pong malaya ako dahil nagagawa ko ang aking mga ninanais tulad ng karapatang bumoto, magtrabaho, mag-aral at pumili ng landas sa buhay. At ito ay malinaw na patunay na bilang babae at bagamat may kaunting takot sa paggawa ng mga personal na desisyon, pinipili ko pa rin kumilos at magpasya para sa sarili. E pinapakita nito na ang tunay na kalayaan na hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang magpatuloy at pumili ng sariling direksyon kahit may pangamba. Kaya masasabi mong oo dahil nagagawa ko ang mga ito.
3: Say naman ni Peachy Lugo Bakay, bilang isang babae, masasabi kong tunay na akong malaya sapagkat nagagawa ko ang mga bagay na makatutulong sa aking pag-unlad bilang tao. Malaya kong naipapahiyag ang aking mga saloobin, nakakagawa ng mga desisyon para sa aking sarili at hindi ako nalilimitahan o dinidiktahan sa mga dapat kong gawin.
4: Ito naman ang say ni Queenie Rose Atip, bilang isang babae masasabi kong tunay na akong malaya. Malaya na ako, hindi lang dahil sa mga batas at programa ng gobyerno, kundi malaya na ako hindi lang dahil sa makabagong perspektibo ng lipunan. Malaya na ako hindi lang dahil sa paraan ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Malaya ako dahil natagpuan ko ang tunay na kalayaan kay Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kadena ng batas ng tao. Pinalaya niya ako mula sa tingin at opinyon ng mga tao sa paligid ko. Pinalaya niya ako mula sa mga kasalanan at pagkakamali ko. Pinalaya niya ako mula sa sarili ko mismo. Para sa mga kababaihan at mga kabataan, walang sinuman at anuman ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan bukod kay Kristo. Kung gusto mong makamtan ng tunay na kalayaan, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay.
3: Ayan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano? Ngayon naman po, Kom, based po sa mga narinig nating sentiments ng ating mga ka-TNK, ano naman po ang masasabi niyo dito?
5: Ay, natutuwa ako na na-express nila na malaya sila. Talagang nakita ko na napapahalagaan nila, no? Yung kalayaan na kanilang natatamo, kalayaan sa pag-iisip, sa kanilang mga kilos, yung makamtan nila ang kanilang mga ambisyon. So ako, masaya ako. Sana ay ipagpatuloy nila ang ganitong kaisipan at sana ay maisip nila na dapat malaya rin sila sa kanilang karapatang bumoto.
4: Ayun. Bumoto po tayo ng tama.
5: Yes. Bumoto ng tama.
4: Opo. Ayun. Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating say sa TNK at sa ating pagbabalik po. Alamin naman natin kung paano pa mas maisa sa buhay ang tunay na diwa ng kalayaan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Makati-NK na sina Sean Kyle Flores, Romel T. Livid, Chica Sandigan, at sa lahat po ng nanonood na ating live stream sa ating
1: official Happy Independence Day po and Happy TNK Day. Salamat po at sinamahan niyo pa rin kami kahit holiday po, no? Kung bilang pagtatapos po ngayong ipinagdiriwang nga po natin ng Araw ng Kalayaan, paano po natin mas maisasabuhay po, no, ang tunay na diwa ng kalayaan, hindi lang bilang mga mamamayan kundi bilang mga tagapagtuguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan.
2: Ako magagaling ako sa punto ng kasaysayan, no, at saka edukasyon. Ang gusto ko sana mangyari ay maging buhay ang pagtalakay ng kababaihan, hindi lamang sa primaryang baitang, sa sekundaryang baitang at sa kolehiyo. No, so nakikita ko na ang intervention ay hindi lamang sa pagtuturo, kung hindi pati dun sa mismong textbooks, no, dapat medyo hindi isingit, no, pero may deliberate pagtalakay na ano na nga bang nangyari sa kababaihan mula simula hanggang sa kasalukuyan, no. Ang isa pang nakikita kong dapat bigyan ng solusyon ay yung teacher education, kasi sa mga kumukuha ng BSE na kurso, yung women's aspect ay hindi nila natatalakay. Wala silang, in other words, even a course in college when they're taking up BSE on women's history or women's issues. Dapat meron yun eh, para pag nagturo na sila, meron na silang kaalaman na ibabahagi sa mga estudyante. So, dapat may curricular changes na kung saan may institution of one course in college for teachers na nakatutok sa kababaihan. No? So, that way, you natutuhog mo lahat, elementary, high school, and college, at natutuhog mo rin yun, let's say, their textbooks, yung kaalaman. Kasi, syempre, hindi ka makakapagturo kung walang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kababaihan. Napakahalaga yun.
1: Kung ano naman po yung mensahe nyo po, no, para sa mga kababaihan po natin na nakikinig ngayon para paisabuhay po nila yung kalayaan. No, kanina po nakita natin yung mga insights.
2: Oo. Natutuwa ako sana pagpatuloy natin, no, na maging malaya tayo sa kaisipan, kilos, at gawa. Isaalang-alang natin na tayo ay pantay sa mga lalaki. No? Balikan natin yung nakaraan natin. Napaka-importante yung nakaraan eh. Na talagang sa atin mismo creation story ay pantay pala, nanggaling pala sa isang buho ng kawayan, sabay na lumabas si Malakas at Maganda. So, yun sana ang isaisip natin, ay kintal sa ating kaisipan, na hindi tayo napapasa ilalim, kung hindi pantay. At palagay ko naman, para siyang it's not very in line dividing male and female. Parang siya yung symbol sa Korea na it's a curved line, na there's an attempt to attain balance, no? Parang may harmony. So, hindi naman natin kalaban gaya sa Western world ang mga kalalakihan, kung hindi sila ay katuwang. The word katuwang itself means hindi tayo nagpapasailalim o wala naman ila. Kung hindi parang katuwang, palagi tayong harmonizing each other, male and female. So, hindi natin kalaban ang mga kalalakihan. Katuwang natin, kasama natin sila.
0: Thank you po, Kom, no. Napakaganda po, no, kasi we always say na we want to achieve po gender equality, pero maganda pong ma-remind tayo na ito po yung realidad natin noon at pinapanumbalik lang po natin ngayon. Muli, maraming salamat po kay Dr. Maria Luisa Camagay sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon at pagdalaw mismo dito sa ating studio. Muli, siya po ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Hello rin po sa lahat ng kapwa advocates natin at educators

0: mula sa UP at iba pang institusyon.
1: Salamat po ulit, Doc Kamagay.
2: Maraming salamat rin.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige, at lahat po ng mga production personnel na nakatawang natin sa broadcast natin ngayong araw.
0: Maraming salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo naman sa TNK Production Team.
1: Tandaan po natin, ang kasarinlan ay hindi katumbas ng ganap na kalayaan. Maaaring may sariling pamahalaan na tayo, ngunit patuloy pa rin nating hinaharap ang mga pagsubok at limitasyong bunga ng nakaraan. Kaya, mahalagang kilalanin po natin ang ating tunay na kalagayan upang maituwid ang mga mali at hindi patas na sistema at makapagsimulang muli tungo sa mas ganap na kalayaan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
0: Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pinaglaban sa kasaysayan. Ito ay dapat isinasabuhay hanggang sa kasalukuyan. Sa bawat pagkakataong binibigyan natin ang boses ang kababaihan, pinapalawak natin ang diwa ng kalayaan sa ating lipunan. Kaya patuloy tayong makiisa sa pagsusulong ng isang mas pantay at inklusibong Pilipinas para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
1: Muli, Happy Independence Day po sa ating lahat at manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: At ang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Oras sa buong kapuluan, 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Isang magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabati kami sa inyo ng Happy Independence Day, mga kababayan. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito, ang 128 araw ng ating pong kalayaan at kasarinlan. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako muna ang inyong makakasama para sa hapon na ito. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Tututukan natin ngayong hapon na ito bilang bahagi pa rin po ng amin pong special coverage sa 128 anibersaryo po ng ating kasarinlan. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga job fairs na ginagawa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa para po sa ating mga kababayang manggagawa. Hindi lamang po ang ating mga modern day heroes ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayong hapon na ito. Ang ating pong mga OFW pati na ang ating pong mga manggagawang Pilipino. Maya-maya, iikutin natin lahat ng mga job fairs na nangyayari po sa ating bansa, bahagi pa rin ng Independence Day celebration. 11 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon, tanggapin natin ang mga balita mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Tamang pasahod, kasabay ng Independence Day, muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer. Ang ulat na yan mula kay DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Naglalabas nga ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment para sa tamang pasahod sa mga empleyado ngayong araw ng kalayaan. Dahil ngayon ay regular holiday, double pay o 200% ang sahod kung siya ay papasok para sa 8 oras na trabaho. Kung lalagpas pa sa 8 oras ang trabaho, ito ay mababayaran ng karagdagang 30% kada oras ng overtime. Samantala, kung absent kayong araw, makakatanggap pa rin ang manggagawa ng sahod na 100% basta't aprobado ang kanyang leave. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Maraming salamat, DK Zarate, at Happy Independence Day sa iyo. Samantala, mga empleyado naman na apektado ng lindol sa Mindanao, may makukuhang mga benepisyo mula yan sa Employees Compensation Commission o ECC. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
8: Nakikipag-ugnayan na ang Employees Compensation Commission sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin sino ang mga empleyado na nasugatan o nasawi habang nasa trabaho noong panahon ng lindol sa Mindanao. Ayon kasi sa ECC, may karapatan ang mga empleyado na makakuha ng EC sickness o disability benefits, rehabilitation assistance at reimbursement ng kanilang gastusing medikal. Kahit nga ang mga pamilya ng mga empleyado na nasawi dahil sa lindol, makakakuha ng EC death benefits na may kasamang death pension. Maaari ding makakuha ng funeral benefits na aabot sa 30,000 pesos at ECC cash assistance na 15,000 pesos. Inihikayat naman ng ECC ang mga employers na agad na mag-report sa kanila ng mga empleyadong maaaring makakuha ng benepisyo. At inatasa naman ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino bilang ECC Governing Board Chairperson na madaliin na maibigay ang benepisyo ng mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ngayon nga nung binabanggit natin, magtungo naman tayo kung saan ginagawa ang ating mga mega job fair in commemoration ng atin pong Araw ng Kalayaan. Higit 50 mga hired on the spot para po sa Araw ng Kalayaan job fair sa SM Marikina. Ang ulat na yan mula kay EJ Lazaro.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: EJ?
9: Yes, yes, Al. May pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, daang-daang oportunidad sa trabaho ang inihain sa mga naghahanap ng hanap buhay sa isinasagawang Kalayaan Job Fair dito sa SM Marikina ngayong araw. Ayon kay Madam Edeline Gallo, Senior Labor and Employment Officer ng DOLE NCR, kapuang nasa 1,202 na mga bakanteng trabaho mula sa 26 na lokal na employer ang inaalok sa job fair. Kabilang sa mga posisyong maaaring applyan ang Customer Service Representative, Sales Personnel, Driver, Janitor, Rider, IT Staff, Technical Staff, Service Crew at Cashier. Bago mag-alastos nga ng hapon ay umabot na sa halos 50 aplikante ang agad na natanggap o yung mga hard on the spot o HOTS. At kabilang nga dyan itong makakausap natin ngayon ay nag-apply siya bilang kami at ngayon ay siya ay hard on the spot na, no? Makakasama natin si Carmela Beatriz Borella, taga Santolan, Pasig lang siya. Tapos dito siya ngayon nag-apply sa SM Marikina. Isang tricycle lang, tapos dito siya nakahanap ng trabaho. Al, ito, pasa ko sa iyo si Madam Carmela.
6: All right.
10: Hello po, good morning po Sir Al.
6: Hi Miss Carmela, una sa lahat, no? Congratulations. Hired on the spot ka. Thank bilang po. Isang cashier diyan, yes, no, sa may SM Marikina. Una po sa lahat, ilang taon na si Miss,
10: yes,
6: Carmela?
10: Po. 18 years old na po.
6: Ayun. Alam mo Miss Carmela, no, 18 years old. Inaasahan mo ba na ikaw ay ma-hire, yes, on the spot ngayong araw na ito o talagang nagbabaka sakali ka lang?
10: Nagbaka sakali lang po, nagdasal.
6: Oh. Eh talaga totoo 'yan, ano, yung prayers talagang malaki ang naitutulong, yes, niyan do sa ating mga plano sa buhay. Miss Carmela, ilan ang inihanda mong mga dokumento, ano, ilang mga resume ang inihanda mo at ipinprint mo?
10: 10 pong resume.
6: So, ibig sabihin, ano, bago ka pumunta, hinanda mo na itong mga resumes na ito.
10: Yes po.
6: Inaasahan mo ba na agad kang maha-hire today? Kasi madami kang ipin-repair, no? 10. Ano ba yung mga in-applyan mo bukod doon sa cashier?
10: Sales promoter po, customer service, tapos yung BPO company po.
6: Right. Kwento mo naman sa amin, paano ka na-hire on the spot? Ano bang sinabi sa'yo nung in-applyan mo?
10: Ano daw po, kung saan daw po ako nakatira, tapos ilan daw po kami sa family, pang ilan po ako, tapos ano daw po yung work ng parents ko, rent or own po daw po ba yung bahay namin, ganun po.
6: Oo, tapos, so wala namang masyadong tinanong, ano, doon sa ibang mga specific,
10: yes,
6: na
10: po,
6: bagay, gaya nung yung mga educational attainment. Tapos, but Miss Carmela, kailan ka raw magsisimula?
10: Sa August pa daw po.
6: At least, pero ano, kahit August pa, at least malaking, yes, bagay, ano, may share mo ngayon. Anong plano?
10: Yes.
6: Pagkatapos mong umuwi, kukwento mo ba sa iyong pamilya na hire,
10: yes,
6: on the spot?
10: Yes po, kay mama po.
6: Hello, Miss Carmela?
10: Yes po, kay mama po, and mag-prepare na rin po ng mga IDs.
6: Nako, yun yung ano, yung mahirap na asikasuin, ano. Miss Carmela, bagong,
10: yes,
6: graduate ka ba? Ikaw ba ay pumasok sa kolehiyo o ikaw ay bagong,
10: yes,
6: graduate?
10: Yes po, ongoing po ako ng college ngayon.
6: Sorry, come again. Medyo napuputol yata.
10: Ongoing pa po ako sa college ngayon po. Bali, magsi-second year na po.
6: So, ikaw ay isang working student. Ano, pwede ko bang malaman yes, kung anong course ni Ms. Carmela?
10: BSTM Tourism po.
6: Oh, alam mo, Ms. Carmela, nakakatuwa yung mga kagaya mo. Ano, kagaya natin, actually, nasubukan ko rin yan. Na habang nag-aaral, eh, nagtatrabaho. No? Good luck at maraming salamat
10: yes,
6: sa iyo, Ms. Carmela.
10: Thank you rin
6: ano,
10: po.
6: Good luck pag ipag-ibihan mo dun sa iyong trabaho dyan sa SM Marikina.
10: Thank you po.
6: Ah, nating nakausap si Ms. Carmela Borrella. Balikan natin si EJ Lazaro. EJ?
9: Ay, parang mukhang gusto pumati ni Ms. Carmela. Mabilis lang daw ng pagbati sa
6: sure,
9: mga ano niya, parents
6: sige
9: niya.
6: Po,
10: shoutout po ba to?
9: Oh, go.
10: Shoutout po kay Mama, si Salve P. Borrella. Tsaka sa best friend ko, si Ashley Cabanyal. Kamukayo ni Catherine Bernardo.
9: Ayan. Ayun na nga, no? Bukod sa mga kay Ms. Carmela, congratulations Ms. Carmela. Eh bukod sa mga employer, nandito rin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang one-stop shop upang mapadali yung pagproseso ng mga kinakailangan dokumento ng mga aplikante tulad ng nabanggit ni Carmela na kanyang aasikasuhin. At bukas itong kalayaan job fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. At mula dito sa SM Marikina AL para sa Bagong Pilipinas, Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro at kaya Ms. Carmela, no, na nagpaunlak sa atin ng panayam. Isa po siyang hired on the spot dyan sa SM City Marikina. Alam nyo, nakakatuwa mga kababayan, ano, kasi para doon sa karamihan sa ating mga bumubuo, sa ating mga labor force kung tawagin, yung ating mga manggagawang Pilipino. Alam nyo, yung takot kapag mag-a-apply ka, no, dala-dala mo hindi lamang yung iyong resume, pero dala-dala mo yung expectations ng iyong pamilya. Lalong-lalo na yung mga breadwinner, ano po. Nakakatuwang isipin na merong mga inilulunsad ang atin pong pamahalaan ng mga mega job fair para po sa ating mga kababayan para agad silang makakuha ng trabaho. At hindi lamang po ang trabaho ha, ang ipinagkakaloob ng ating pong pamahalaan. Ha. Meron po tayong mga one-stop shops para hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan sa pagpoproseso ng mga dokumento ang kanilang kinakailangan. Maraming salamat sa atin pong pamahalaan at maraming salamat din of course sa ating Department of Labor and Employment at sa mga ating peso offices dahil inilalapit na nila mismo ang trabaho sa atin pong mga kababayan. Samantala mula Marikina, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Dagupan, trabaho agad job fair sa lungsod ng Dagupan. Dinagsaan ng mga job seekers. Ang ulat niyan mula kay Ruel D. Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Sir Ruel.
11: Dinagsaan ng mga job seekers ang Dole Trabaho Agad Job Fair na kasalukuyang ginaganap sa Nepo Mall sa lungsod ng Dagupan kasabay ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12, 2026. Ang aktibidad ay nilukan ng 16 na lokal na kumpanya at 5 na overseas recruitment agency na nag-alok ng iba't ibang trabaho sa mga job seekers mula sa lungsod ng Dagupan at mga karating nitong lugar. At bago ang formal na pagsisimula ng job fair ay nagkaroon muna ng isang programa kung saan ang muna si Dole Region 1 Director Ezekiel Ronnie Guzman at binigyang din ito sa kanya mensahe na hindi lamang konsepto ng kalayaan ang dapat maging kaulugan ng petsang June 12 kundi maging ang pagkakaroon dapat o pagkakataon na mapapalooban ng mga mamamayan ng disenteng trabaho para sa magandang kinabukasan. At nagkaroon din ng pagkakataon na si Department of Migrant Workers o DMW Region 1 Director Christian Ray Season na makapagsalita sa programa kung saan isa sa mga nabanggit nito ang palaging paalala ng kanilang tanggapan na sa mga lehitimong job fair maghanap ng kumpanya at trabahong papasukan ang mga nais pang ibang bansa upang maiwasang mabiktima ng mga illegal recruiters. Samantala, ang job fair dito sa Nepomal Dagupan City ay nagsilbing katuparan ng pangarap ng ilan sa mga job seekers na nagbaka sakali, gaya ni Karil May Junyo, isang 21 years old, first time job seeker at first time na sumubok sa job fair, resident mula sa Barangay Karanglaan, Dagupan City, na agad natanggap bilang service crew sa isa sa mga lokal na kumpanyang nakiisa na doon sa aktibidad. Isa lamang si Junyo sa mga hats na as of 1 p.m. kanina sa pagtatanong natin ay 7 na yung naitala doon sa kasagsagan ng dole trabaho agad job fair at inaasahan na madadagdagan pa ito habang lumilipas yung mga oras at na proproseso ng mga sumaling mga employer yung application ng mga nakapila pa doon sa mismong venue. Para sa Bagong Pilipinas, Rubaldi Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Maraming salamat, Rubaldi Guzman. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Gahanap ng kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Ano po? Pero ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano ba natin ito mapangangalagaan para sa susunod na henerasyon? Narito po ang tinig ng ating mga kababayan.
12: Ako po si Mika Ramirez ng Tacloban City. At para po sa akin, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino ay ang pagkakataong mangarap at umunlad bilang malayang bansa. Mapapanatili at maisasalin natin ito sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasaysayan at ang paggamit ng kalayaan para sa kabutihan ng kapwa at ng ating bansa.
13: So, I am Clyde Darius Manaksa and nakatira ako sa Purok 1, Barangay Dagom, Calbayog City. So for me, ang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino is the freedom to choose our own path at nagbigay rin ito ng boses para mailhad natin ang ating mga salubin. So to preserve it naman, we are obliged to teach the next generations about the history of the Philippines at sa mga sakripisyo ng ating mga bayani para mas lalo pa nila itong mahalin at mas lalo nilang pag-igihan na mapabuti ang Pilipinas.
14: Ako si Addison M. Pascoy from Lawag City. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang ibigay sa atin ng kalayaan ay ang ating freedom. Okay? English ko lang din, freedom natin. No? Because if we're going to look back in our history, our heroes back then fought hard to really claim independence from the colonizers. And we can preserve that or kailangan natin kalagaan by maintaining its importance in the upcoming in the few years and succeeding days. And we also should take part in exercising our freedom, our democracy, and that's one way to paano palagaan yung ating kalayaan. So,
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
15: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
18: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: 30 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong palatuntunang One Trabaho dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM bands. Atid po rin po namin sa inyo ang special coverage ng atin pong ika-isandaan at 28 araw ng kalayaan. Sama po ang inyong himpilang Radyo Pilipinas sa buong puwersa po ng ISM, ng Integrated State Media. Maghahatid po sa inyo mga kaganapan kaugnay po ng ating selebrasyon. Nina, no, tumanggap pa tayo ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, ano, na nandoon sa mga job sites o yung mga sites kung saan inilulunsad yung mga mega job fair sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Bayanan pa natin ang mga karagdagan pa mga balita, ihatid pa rin sa atin ng ating mga masisipag na mga kasamahan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati ang ating mga kasamahan sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng ating pong bansa. Mamaya, tabayanan natin ang update mula naman sa Butuan, kaugnay po ng kadiwa ng Pangulo event na inihanda ng Department of Labor and Employment, Caraga. Bukod dito, nakatutok din tayo doon sa ating mga hired on the spots sa iba't ibang mga job fair sites sa ating bansa. Ms. Carmela, ano, kanina nakausap natin, isa siya sa mga 50 yung kabuuan na hired on the spot as of 2 p.m. ngayong araw na ito, dyan po sa may SM City, Marikina. Imagine, as young as 18, ano po, working student itong si Miss Carmela, no, napakahirap po na magtrabaho habang nag-aaral. Alam po ng ating mga student workers, hindi lamang po yung ating mga student workers, yung ating mga working student, alam nila kung gaano kahirap, ano, yung ganyan, puyat ka sa maghapon na pagtatrabaho, papasok ka pa sa eskwelahan, ano, napakahirap po noon. Kaya saludo tayo, no, sa ating mga manggagawang Pilipino.

Bukod dyan, magtutungo naman tayo sa iba't ibang bahagi pa rin ng ating bansa dito maya-maya sa SM City Urdaneta. No, bukod kasi dito po sa mga nangyaring event kaugnay ng ating 128th Independence Day sa atin pong bansa. Tapos ang simultaneous na flag raising ceremony na pinangunahan po, hindi lamang po ng ating mga cabinet officials, pati na rin, of course, ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kaninang alas 8 nga ng umaga, ginawa naman ang Independence Day Parade. And po ay tinutukan ng inyong himpilang Radyo Pilipinas sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Bukod dyan, meron pa tayong ibang mga tampok na mga events na gagawin ngayong umagang ito. Bayanan natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, kaugnay nga po no, nung sinasagawa nila dyang pagdiriwang ng 128th Independence Day celebration.

Antabayanan lang natin itong ulat na ito at syempre, paalala natin sa ating mga kababayan, no? Kagandahan nga lang po ngayon yung mga mega job fairs na ginagawa natin sa ating bansa in commemoration of the Independence Day. Ginagawa natin kadalasan ano, sa mga malls, inamasyado dun sa outdoor spaces. Matapos kasi yung talagang tirik na araw kaninang umaga, eh ngayong hapon ano, nag-uulan naman dito sa ating stasyon sa may lungsod Quezon. Paalala natin doon sa ating mga kababayan, ano, mag-iingat din po kayo. Good luck ano, doon sa mga kababayan natin na hindi papala rin. Ngayon pong araw na ito, huwag po kayo mawawalan ng tawag na ito. Drive. Ano? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawawalan ng drive sa paghahanap ng trabaho.

0: Bago natin tunguhan yung ulat na yan mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Tayug. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Cebu. Hindi po naitago ng isang 18 taong gulang na fresh graduate sa senior high school na si Hannah May Arrogancia ang kanyang kasiyahan matapos po maging hired on the spot sa isinagawang kalayaan job fair dito po sa lungsod ng Cebu. Ang ulat na yan mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Halika lamang si sa 18 years old at fresh graduate no, ng senior high school dito sa lungsod ng Cebu ang hired on the spot sa nagpapatuloy na kalayaan job fair dito sa SMC Tide of City Cebu sa pinakahuling na nakuha natin mula sa Department of Labor and Employment as of 1:30 ngayong hapon na sa 22 na ang hired on the spot dito sa isinasagawang job fair. Ang ito naman si Hannah May Arrogancia ayon sa kanya ay hindi niya inaasahan niya sa kanyang pagkakasya ngayon sa trabaho dahil niya isa rin siyang first time bar hindi niya inaasahan na matatanggap agad siya sa trabaho. Malaki ang kanyang pasasalamat sa Department of Labor and Employment at sa Public Employment Service Office dito sa lungsod ng Cebu na nag-organisa ng job fair ngayong araw dahil nabigyan ng pagkakataon ang katulad niyang senior high school graduate at iba pang mga naghahanap ng trabaho na makapag-apply at hindi na mahirapan no, na makapag-apply ng trabaho dahil nasa iisang lugar na lamang itong mga employers. Dito sa Cebu City, nasa mahigit natot na po ang mga local employers at mayroon ding mga recruitment agencies dito naman sa mga gustong magtrabaho abroad. Nasa 8,128 ng mga job vacancies ang maaaring applyan ng mga job applicants dito sa Cebu City. Pakinggan muna natin ulit ito, parehan natin sa kaya Hannah May Arrogancia.
3: I did not expect I would get hired on the spot because I came here to the job fair with having experience on mine, especially as a fresh graduate, but I'm coming home with a job opportunity. I'm a K-12 graduate. Well, I definitely plan on working at the company that just hired me, and hopefully I will really enjoy the company because I do plan on staying for a long time. This is my first job fair. This is my first job interview. Well, I am very fortunate enough to have very great mentors that taught me what to expect in a job fair, and I am very grateful as well that everything that I expected would happen actually happened, and I'm really grateful that I came here prepared. I would like to thank Dole for organizing this job fair. It's opportunities like these are really, really good, especially for us fresh graduates, especially for senior high school graduates, because a lot of us were promised a good job opportunity after K-12, but it hasn't always been applied properly. So events like these are really important, especially in job opportunities for us and also opportunities for us to grow as individuals and to start our career as early as possible.
2: Narinig natin si Hannah May Arrogancia, isa sa mga hired on the spot sa isa sa gawang kalayaan job fair dito sa lungsod ng Cebu. Sasabayin na rin niya ang pagkatrabaho ng kanyang pag-aaral dahil ayon sa kanya, no, gusto niya na makapagtapos rin ng kolehiyo. Mga sa Bingong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Publiko, Cebu.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Maraming salamat, Angeli Tahapal Valiente, mula po yan sa Radyo Pilipinas Cebu. Alam nyo mga kababayan, tama yung sinabi ni Ms. Hannah May Arrogancia kanina. Dapat ano, we should take part dito sa ganitong mga ginagawang programa ng ating pong pamahalaan. Sulitin po natin mga kababayan, ano, huwag natin sayangin yung effort ng ating pong pamahalaan para maglunsad ng ganitong klaseng mga job fair. Actually, hindi naman yan ano, sunod-sunod. Hindi lang yan basta sunod-sunod. Ano, nagkakaroon din tayo ng mga malalaking job fair. Ado sa ating mga kababayan, especially mga kabataan, gaya ni Ms. Hannah May, yan, Arrogancia. Dapat we should take advantage dito, no? Pag tungtong nyo ng 18, talagang siguro no, magkaroon na tayo ng awareness dito sa ganitong klaseng mga programa. Hindi naman ito tinatago, mga kababayan. Ito po ay pinagsisigawan ng actually ng Department of Labor and Employment. Ito ang inyong himpilan, ano, para maipaabot, para mas madali doon sa ating mga kababayan na makakuha ng trabaho. Ang gagawin na lang natin, mga kababayan, dadalhin natin yung ating mga dokumento bago tayo mag-apply. Samantala, bilang ito po ay isang nagmamadaling balita, tanggapin natin mula sa Radyo Pilipinas Albay, sinabi ni TSSD Division ng Dole Region 5, Ching B. Bananiya, na pasado alas 2 ng hapon, umabot na po sa 31 hired on the spot at 29 naman ang here hired sa nagpapatuloy na Dole Trabaho Agad Job Fair sa SM City, Legazpi. Ngayon pong selebrasyon natin ng 128 Philippine Independence Day. Ang ulat niyan mula kay Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
4: Okay, magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa Buong Kapuluan. Actually, nandito pa rin tayo sa SM City, Legazpi, kung saan nagpapatuloy yung Dole Trabaho Agad Job Fair. Tama ka dyan, no? As of the moment, past 2 in the afternoon, nakapagdala na ang Dole 5 ng 31 o 31 na hard on the spot. And yung nearly hard ay 29. Karamihan sa mga ito ay production workers at ito ay i-deploy particularly in Laguna and other mga sales representative, sales clerk and iba pa. Ito ay napakaganda na output nito, nagpapatuloy na trabaho agad job fair dito po sa SM City, Legazpi, kaugnay ng 128 Philippine Independence Day celebration. And kung inyong makikita dito sa 31 hard on the spot and we have 29 na nearly hired, makikita natin dami pa rin yung nakapila because dito sa Legazpi City ang open ay almost 2,000 na job vacancies kaugnay nitong job fair na to. And actually kanina nung nakita natin dito starting pala nung ating job fair ay mahaba yung pila dito sa labas ng SM City, Legazpi, and karamihan naman ay nakapasok na kanina mga pasado alas 11 ng umaga. Kasi alas 11 nagbukas yung SM City, Legazpi, bagamat yung lahat na mga involved na mga tauhan ng Dole, other government agencies na kalahok dito sa job fair na to. Of course, kasama na tayo dito ang media, ay talagang maaga tayo nakapasok para makita natin ang situation. So bukod dito sa nagpapatuloy na job fair, meron din tayo itong kadiwa ng Pangulo na ito ay different producer natin, agricultural producers, na ito ay partner naman dito ng Dole yung ating mga sa pangkabuhayan project ng Department of Labor and Employment. And aside dito, may maganda pang nangyari because there are about 32 million worth ng proyektong pangkabuhayan ang na-i-award nitong Dole 5. Kaugnay nitong nagpapatuloy nating celebration ng Independence Day at sari-saring programa ng ating pamahalaan. Ito ay nahati sa dalawa. No, ang una, itong 32 million worth na proyektong pangkabuhayan nahati sa dalawa because ang kalahati dito naman ay yung tupad salary noong mga tupad beneficiaries dito sa Region 5, particularly dito sa lalawigan ng lungsod ng Legazpi at Caraga. So yun, nagpapatuloy pa rin yung ating Dole Agad Trabaho Agad Job Fair hanggang alas 5 ng hapon. We are expecting na marami pa ang maha-hire on the spot or yung nearly hired. So yan muna po ang ating update sa nagpapatuloy na kaganapan para po sa ating 128th Philippine Independence Day celebration. Kaakibat nito, ito nagpapatuloy na Dole Agad o Dole Trabaho Agad Job Fair dito po yan sa SM City, Legazpi. Bukod pala dito, i-share ko, no?
0: Sige po, go ahead.
4: kasabay natin dito yung different government agencies na tumutulong sa Dole 5, kumbaga one-stop shop na to. Nandito na yung NBI, SSS, PhilHealth, of course, nandoon yung DICT, nandiyan ang DMW, and other government agencies na kung kailangan mo ng mga dokumento, gusto mong maproseso, nandoon na agad. May mga booth na sila katuwang ng Dole 5 para matulungan natin yung mga job seekers na kulang yung mga dokumento na makompleto, or if they are hard on the spot or nearly hard, makukompleto na agad yung kanilang kinakailangan ng mga dokumento. So yun ang maganda na talagang one-stop shop. And ito ay nagpapatunay na ramdam natin ang serbisyo, programa, proyekto ng ating pamahalaan. And po muna ang ating update mula po dito sa Radyo Pilipinas, Albaynad, sa Medyabilio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Maraming salamat, Ms. Nancy Medyavillo mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Yun nga po yung sinasabi namin sa inyo, mga kababayan. Ayon na rin po sa report ni Ms. Nancy Medyavillo, inilalapit na po ng pamahalaan sa ating mga kababayan yun pong mga trabaho na maaari nating makuha with our available skill set. Ang dadalhin na lang po natin, mga kababayan, bukod sa ating mga dokumento, ihahanda natin ang ating mga sarili. Pupunta tayo, of course, just sa mga physical na mga job fairs. Samantala, mula naman sa Albay, magtungo naman po tayo dito

0: at halos 2,000 naman sa labas ng bansa. Al ngayong mahigit alas 2 ng hapon at bago mag alas 3 ng hapon no, umabot na nga 7 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot sa naturang job fair. Ayon kay City Human Resource Management Office Labor and Employment Officer Ralph Messina, layunin ng job fair na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga Iliganon, lalo na ang mga naghahanap ng bagong mapapasukan, displaced workers, dating overseas Filipino workers at mga nagtapos sa mga scholarship at training program ng lokal na pamahalaan at TESDA. Sinabi rin ni Messina na taon-taong isinasagawa ang job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan upang matulungan ang mga residente na makahanap ng hanap buhay at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Alian muna update mula rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, Sharif Timhar, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan. Apat na po siyam na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kababayan, ano, bukod doon sa ating mga job seekers, eh, itong mga pagkakataon na ito, lalong-lalo na po ano, sa pagkakataon na mayroon tayong ginugunitang Independence Day. Marami po yung mga grupo naman na naglulunsad na kanilang mga kilos protesta. Pero sinabi naman ng PNP, ito, tanggapin natin ang ulat ni Ms. Diane Liar, mga aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan, nananatiling mapayapa. Yun po yan sa Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay Diane Liar.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Yes, sana nanatiling pangkalahatang mapayapa ang sitwasyon sa mga aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan. Gayunpaman, sa interview ng media sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na isang police ang naisprayan ng pintura sa ulo ng isang rallyista na umano'y nag-vandalize habang nagpo-protesta sa Calao Avenue sa Maynila. Ayon kay Asilo, sinubukan nilang pigilan ang naturang individual, ngunit inisprayan nito ng pintura ang isang pulis na nakasibilyan. Tinangka rin umano nitong arestuhin, ngunit nagpumigwalas ito at tumakbo at hinubad ang kanyang damit upang hindi makilala. Tiniyak ng NCRPO na nasa maayos na kondisyon ng pulis at na naisprayan nga ng pintura. Hawak na rin ng pulisya yung larawan nitong rallyista at patuloy na inaalam kung saang grupo ito kabilang. As of 12 noon, nasa mahigit 900 na individual ang nakilahok sa iba't ibang pagtitipon sa Metro Manila. Samantala, wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad ang pulisya kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Tatanong lang sana natin ano, kay Ate Diane Liar. Yung pagkakakilanlan nitong taong ito, mukhang bata pa eh. Parang minor de edad. Gusto ko malaman kung itong protester na ito ay isang minor de edad. Ano bang plano no ng NCRPO kaugnay nito? At saka una sa lahat, eh, bakit mo i-accost yung itong taong ito? What should have been an otherwise peaceful assembly dito, mga kababayan, eh dito gawa ng mga taong gaya nito. Hindi pa natin ano, tukoy yung pagkakakilanlan, pero ayon sa ulat ni Ms. Diane Liar, hawak na yung larawan netong protester na ito na nag-spray sa isang pulis. Ay nako, mapapailing ka na lang talaga. Samantala, yan, maraming salamat po sa ating mga reporters na masipag na nakatutok ano, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at hindi lamang po dyan. Nakatutok po ang ating mga kasamahan sa iba't ibang mga ginaganap na mga aktibidad at mga selebrasyon para po sa ating 128 araw ng kasarinlan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Engineer Marvin

0: Toledana, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Segovia. Tagal ko nang hindi nababati itong mga alin na ito. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkikita. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producers for this afternoon. Si Mr. Ice Adan, si Ms. Tess Ramirez. Yeah, maraming salamat din sa ating mga tagapanood at tagapakinig na tumutok sa atin pong Independence Day coverage. Sa ngalan po ni Ms. Jamie Quinto, ako muna ang inyong naging lingkod para po sa hapon na ito. Ako po si Al Corpus. Mabati po sa inyo ng isang Happy Independence Day lahat po ng ating mga kababayan, san man kayo panig ng mundo.
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
5: 738 sa Capital 104.3,
6: the AM and FM Collab.
7: 104.3 FM2, the Capital.

0: AI, pero hindi yung bida sa tanging ina ha, AI de las alas yun eh. Yung topic natin ngayon is AI, as in artificial intelligence, yung sophisticadong teknolohiyang patok ngayon na ginagamit sa trabaho, sa cellphone, sa school, sa paggawa ng assignment, lalagot. Ang husay ng technology na yan. Pero aminin natin ha, habang nabibilib tayo sa galing ng AI at patuloy pa yan na gumagaling, kasama din dyan yung kaba na baka mapapalitan na ng AI ang tao o pupurol na ba yung utak natin dahil sa pagdepende na lang sa AI. Dapat ba natin itong katakutan? Kaya kahit nga ang Santo Papa ay nagsalita na rin tungkol sa tamang paggamit ng artificial intelligence. Kaya ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba dapat nating harapin ang mabilis na pagyabong ng AI. Kasama natin ang technology expert na si Art Samaniego Jr., ang head ng Information and Communications Technology ng Manila Bulletin, co-founder din siya ng Scam Watch PH at certified cybersecurity analyst at tech support professional. Kaya friend, tara, gets na natin to!
1: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
0: Sir, ito pong trend po ng AI ngayon kasi mayroon mga ilang mga grupo na nangangamba dahil yung epekto nga nito, maraming nawawala ng trabaho kasi natatakot silang palitan yung ilang mga work, nagiging automated na dahil sa AI. At ganun din, mayroon din ibang nag-express ng concern naman sa effect sa mga kabataan na gumagamit nito. So, sa sitwasyon ba ngayon, dapat na bang mabahala ang tayo mga Pilipino o ano bang dapat nating gawin sa pagharap sa trend po na ito?
2: So, tama, no? Dapat tayong mabahala, pero hindi tayo dapat matakot. So, very concerning talaga nangyayari sa AI ngayon. Kasi sabi nga ng International Labor Organization, maapektuhan talaga ng generative AI yung mga common na trabaho gaya ng clerical at highly digitized na mga trabaho. So, halimbawa, yung mga encoders, yung mga paulit-ulit na trabaho, text-based at process heavy gaya ng sa yung mga call centers. So, ito yung mga maapektuhan. Pero dapat nating malaman din na hindi lahat ng trabaho mawawala. So, mas maraming trabaho ang mababago, ang way nila o ang paraan ng paggawa. So, yun yung dapat na concern natin ngayon. Pero, katakutan pero hindi dapat mabahala pero hindi dapat katakutan.
0: Kumbaga hindi na may iwasan, sir, no? Kumbaga doon na tayo yung direction natin. So mga ilang years ito, pagtatansya nyo na tuluyang mawawala, ma-phase out man itong mga work ito, looking into
2: actually, the future. Actually, ongoing na siya eh. Marami na talagang trabahong naapektuhan ngayon. Mababasa natin yung mga balita na may mga kumpanya na nagbawas ng tao dahil sa mapapadali na ng AI yung mga ginagawa. So ang lalo na sa mga programming side, yung mga middle programmers, yun yung nawawala ng trabaho. Pero ang tanong kasi dito hindi yung papalitan ba ako ng AI. So ang mas tamang tanong dito, aling bahagi ng trabaho ko ang kayang pabilisin ng AI? At aling mga bahagi ng trabaho mo ang kailangan talaga ng tao?
0: Parang so, kailangan dapat natin mag-adapt. Ganun, sir.
2: Oo. So merong sa pag-aaral namin, merong mga dapat gawing mindset ng mga Filipino workers. So, well, una dapat huwag magpahuli. So dapat ngayon pa lang matuto na tayong gumamit ng AI. So noon, dapat matuto tayong gumamit ng typewriter. Pangalawa, dapat marunong tayong gumamit ng computer. Noong nagka-computer na, dapat matuto tayong gumamit ng internet. Tapos dapat matuto tayong gumamit ng email. Tapos eto ngayon, smartphone. Dapat matuto lahat gumamit ng smartphone. So hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri. So ito yung una nating gawin na mindset natin. Kailangan natin huwag magpahuli para hindi tayo maapektuhan ng AI. So, well, of course, meron pang pangalawa, dapat huwag basta-basta maniniwala.

0: So kasi ang AI, mabilis siya pero hindi laging tama yung ginagawa ng AI. So dapat meron tayong tinatawag na AI hygiene. So i-check mo dapat yung sources mo, i-verify mo yung facts mo, at saka huwag mag-copy and paste lalo sa mga estudyante. So yun yung dapat nating gawin.
1: Yun nga, sir.
0: Ito yung kanina, yung sabi mo kanina, yung sa mga bata, di ba? Yun yung ikatlong mindset dapat. Dapat bantayan natin ang kabataan. Kaya, kasi, nakikita ko ngayon, minsan kahit sa restaurant, ginagawang yaya. At therapist pa ng mga magulang yung laptop, saka yung tablet, pati telepono, di ba? Iniiwan mo lang, nandun na. Tapos nakikita ko mga bata nakikipag-usap sa AI. So, dapat isipin natin na hindi natin pwedeng gawing yaya, tutor o therapist o kahit moral guide yung AI. Pwede itong makatulong sa pag-aaral pero delikado kasi kung papalitan ito yung tunay na pagbabasa, tunay na research, yung pagkikipag-usap. So, ito yung delikado para sa mga kabataan. Yun pala, nag-warning yung UNESCO na yung AI in education needs human-centered safeguards. Kasi daw, meron yung risk that include misinformation, privacy issues, biases, and yung over-dependence. Yung lahat na lang gusto mo itanong, nandun na yung papunta talaga yung mga bata sa AI. Kaya dapat bantayan natin. So yun yung mga mindset dapat.
1: Yung ang nangyayari kasi, Sir Art, ang nangyayari na siyadong nagiging depende na sa AI yung mga ilang mga tao ngayon. So instead, dapat pala tignan natin to as a tool, no? Parang pangtulong
0: Correct.
1: Lang sa atin.
0: Correct. Oo.
1: Oh.
0: Yan yung tamang paggamit ng AI. Ito siya bilang tool, siya hindi siya kapalit ng utak mo, kapalit ng konsensya, o kapalit ng responsibility mo. So ang paggamit ng AI ay dapat tool lang siya talaga na makakatulong sa atin. So, magandang paggamit ng AI, pag halimbawa, nagsasummarize ka ng mahabang document, mag-draft ka ng email o memo, yun, isa pang magandang gamit ang AI pag-brainstorm ng ideas. So, ito yung mga dapat gawin natin sa paggamit ng AI. Mag-organize ng notes, so mag-generate ng study guide. Ito, ang ganda nito, paggamit ng mag-generate ng study guide para sa mga bata. So ito yung mga dapat nating gawin na paggamit ng AI.
1: Yun nga, Sir Art, nabanggit natin tungkol sa gamitin ng AI bilang tools. Dinami-dami ng mga AI tools na nakikita natin ngayon, pinopromote sa social media. Lahat ba yan dapat natin tutunan? O ano-ano ba yung essential lang, Sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon para hindi tayo mapag-iwanan?
2: Ang sagot sa tanong na yan sa ating pagbabalik.
3: Ang ganda ng project sa barangay namin.
4: Bakit? Ano ba yun?
3: Naglagay sila ng solar-powered na mga poste na ilaw sa kalsada.
4: Ay wow, ang ganda niyan. Tipid pa sa kuryente.
3: Oo nga eh, kaso may problema.
4: Anong problema?
3: Paggabi, wala nang ilaw yung poste.
4: Ayun lang.
5: Dagdag kalaman na may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
1: Napag-uusapan nga natin ang pangamba tungkol sa AI. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, friend, hindi naman nabago yung takot sa bagong teknolohiya. Sa katunayan, merong isang device na halos araw-araw nating ginagamit ngayon na minsan ay kinatakutan din noon. Mainit pa nga, naging balitaktakan eh. Alam nyo ba kung anong device ang tinutukoy ko? It starts with the letter C. Nope, hindi cellphone. I'm talking about the calculator. Ngayon, simple na lang kung tignan ng calculator. Pero noong 1957, nang inilabas ng kumpanyang Casio sa Japan ang kauna-unahang all-electric compact calculator na tinawag na Casio 14A, binago nito ang mundo ng math at computation. Kahit na noong una pa ay kasinlaki pa siya ng desk o kasinlaki ng mesa, friend, no? Pero isipin mo ha, yung technology na yun noon, talaga namang nakakabilib. Kasi isang pindot lang, may sagot na agad sa problema mo sa math. At lalo pang sumikat yan noong lumabas ang pocket size calculators noong 1970s. Biglang naging mas madali ang buhay pagdating sa pag-add, pag-subtract, pag-multiply at pag-divide ng malalaking numbers. Sa pocket size calculator, pwedeng-pwede mong gawin yan at pwede mong dalhin kahit saan. Kaya hindi ka na mangangamote sa math gaya ko. Pero hindi lahat natuwa noon ha. Noong 1980s, naging mainit na debate sa Amerika ang tungkol sa paggamit ng calculator sa classroom. May ilang teachers at math experts kasi ang nangamba noon na baka raw tama rin nang mag-isip ang mga estudyante. Baka puro pindot na lang ang gawin at wala nang analysis pagdating sa mga pag-solve ng math problems. Pero kalaunan ay natutunan din ng mga tao kung paano gamitin ng tama ang naturang teknolohiya. And eventually, naging malaking tulong ang calculators sa pag-aaral ng math concepts. Siguro parang ganyan nga ang kaso ng AI ngayon. Sa una may pangamba, pero habang mas naiintindihan natin, mas natututunan natin gamitin ng tama. Dahil mukhang hindi naman sa teknolohiya ang tunay na problema.

0: tutunan o ano-ano ba yung essential lang, sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon para hindi tayo mapag-iwanan?
1: So hindi natin kailangan aralin lahat para matutunan yung AI. Mas mabuti na mas bihasa ka dun sa ilang tools na talaga magagamit mo araw-araw. So maraming mga tools, no. So ako ang lagi kong ginagamit, ChatGPT, Claude, Gemini at Copilot. Ito yung mga basic AI literacy tools. Pwede natin gamitin do para sa writing, gawin natin research assistant, tapos mga summary, saka planning. So ito yung mga basic AI literacy tools. Ayun, ChatGPT, Claude, Gemini, saka Copilot. Ang importante dito ay marunong kang mag-prompt ng maayos para magkaroon ka ng magandang output, kasi depende yung output mo dun sa prompt, dun sa result na ibibigay sa iyo. Depende sa prompt mo para makakuha ka ng magandang result. Meron ding perplexity. Ginagamit ko to sa research. So, magandang AI search tool tong Perplexity. Of course, kailangan mo din ng Canva AI, yung magamit para sa mga poster, gagawa ka ng presentation, maganda tong Canva. Isa pang magagamit natin na AI tool ngayon, pero meron siyang bayad, yung Grammarly, para i-check yung grammar mo, yung paano mo ginagawa.
0: So parang wala nang excuse pala ngayon, sir, pag para ma wrong grammar, ano, para ma English grammar tayo.
1: Oo, wala nang excuse. Ito yung pero hindi ito yung nagdidikta kung ano isusulat natin.
0: Uh-oh.
1: Tayo pa rin yung sumulat, pero dapat i-check pa rin natin kung tama yung mga ginawa ni Grammarly. Ito para sa mga journalist, meron parang tinatawag na transcription tools, yung Author saka Fireflies. Ito yung mga transcription tools. Halimbawa, itong pinag-uusapan natin ngayon, ipasok mo yan kay Author, matatranscribe na niya yan, pati Tagalog, pati yung mga post natin. Talagang ang galing ng tool na to. Tapos isa pang importante, yung image generation and editing tools. So paano ka mag-generate ng mga pictures? Nandun si Veo para sa video, si Nano Banana para sa pictures. So ito yung mga hindi naman siya essentially, pero ito yung mga dapat pag-aralan mo, kasi ang essential tool natin for AI yung judgment talaga natin.
0: Mm-hmm.
1: So dapat yung mga estudyante o kahit tayo mga ordinary users, ang pinaka-essential yung marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, at marunong kang gumamit nito in an ethical way, at marunong kang huminto kapag delikado na, kasi ito yung nangyayari sa AI. Very addicting siya, yung mga bata, dapat alalayan natin.
0: So, siguro, sir, magandang maintindihan din ng mga tao, kaya AI, kasi artificial intelligence, no? Hindi artificial, hindi naman totoo. Kumbaga, yung
1: hindi
0: human,
1: totoo, oo.
0: Hindi human intelligence pa rin dapat ang
1: tama. Tama. Oh, sabi nga warning ni Pope Leo XIV, 'di ba, sa mga pari, sabi niya, huwag kayong gumamit ng AI to create your home. Kasi ang utak, para yang muscle, pag di mo ginagamit, nagde-deteriorate yan. So ganun din sa utak, pag halimbawa gagawa ka ng homily o gagawa ka ng research, gamitin mo pa rin ang utak. Huwag kang magdidepende, o huwag kang yung lahat na lang meron kang overdependence sa AI.
0: Oo. Baka ang mangyari, sir, depende sa artificial intelligence, mag-evolve naman ang natural stupidity.
1: ayun yung magiging problema natin.
0: Oo. So, Sir Art, bilang final message po ninyo sa ating mga listeners, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan po patungkol po sa paggamit ng AI?
1: Napakaganda pong tool ang AI, kaya hindi ito dapat katakutan. Huwag kayong matakot sa AI na papalitan kayo sa mga trabaho nyo dito. Halimbawa po, bilang journalist, hindi kayo papalitan ng AI, pero papalitan kayo ng journalist na marunong gumamit ng AI. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na po natin paano gamitin ang AI responsibly and with accountability. Ayun po, maraming salamat.
2: facts na fact na fact. Gets na with Papa Quick.

0: PNC sa Capital 104.3.
1: At dahil nga sa mabilis sa pag-usbong ng technology na AI, ay patuloy rin ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino na makasabay sa pagbabagong ito. Nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga libreng webinars at trainings patungkol sa paggamit ng AI tools na makakatulong sa trabaho, sa negosyo at edukasyon. Maaari nyo yung i-check sa official Facebook page ng DICT para sa mga detalye. Ito ay alinsunod sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng artificial intelligence upang makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya gets nyo na yarn! Ang bilis talaga ng oras, ending na naman. Kaya ito ang takeaway natin, ha? Mabilis man ang pagbabago ng mundo, tandaan natin, friend, na ang makina at teknolohiya ay nandiyan para tulungan tayo. Pero huwag natin kalimutan na maging responsable, maging mapanuri at maging makatao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan na produced ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamumuno ni Sir Leo Sarne, ang aming chief, ang ating executive producer na si Marge Magno, at kay Sir J. Lopez, ang ating in charge sa sound design. At maraming salamat din sa ating guest na eksperto na si Sir Art Samaniego Jr., ang Information and Communications Technology Head ng Manila Bulletin at co-founder ng Scamwatch PH. Maraming salamat po, Sir, sa pag-share ng inyong insights pagdating sa AI. Maraming salamat din kay Ma'am Che Ayuste, ang Station Manager ng Capital 104.3, at kay Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager ng Radyo Magazine 1278 AM. Yahoo! At sa ating mga kaibigan dyan, eto po ang inyong Papa Quincy, pansamantala munang nagpapaalam, nagsasabing, ang tunay na matalino, marunong ding tumawa.
0: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.

0: 104.3 FM 2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Pilipinas. Radio Publiko. 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab.
3: Bumaba mula sa level 13 para sa June 1 hanggang June 15, 2026 period. Dahil sa pabago-bagong presyo ng fuel, binago ng CAB ang panahon ng pagsusuri para sa fuel surcharge mula sa 1 beses bawat buwan tungo sa mas maikling 15 o 15 araw na cycle. Dahil dito ay mas mabilis na makatugon sa mga pagbabago sa merkado. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
1: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
1: World Service.
8: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 sa impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Good news!
4: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo.
13: From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
19: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
24: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Labing isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga viewers o naabot ng live stream na ito, Team Live o Replay man kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-116 na episode ngayong ika-12 po ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo dahil saan mang panig po ng bansa at mundo kayo, nandito po ang usapang budget natin. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Pau Borja Maravilla.
26: Isang masiglang hapon po sa ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabulahang talakayan na naman po. Ako naman po si Mia Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
25: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Wow, binibining Nicole. Uh-huh. Ang ganda mo ngayon. Kagalang-galang ka ngayon. Lalo na ako, di ba?
26: Napakaganda mo naman.
25: Parang walang pinagdaanan kanina.
26: Yes.
25: So ayun o, ang programa ngang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
26: Sabayan din tayo napapanood sa Free TV Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordbox at syempre via FB pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Regional Social Channels, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page ni USEC Goddess Hope Libiran. Budget Peep, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
25: Tama ka dyan, Nicole, no? Dahil mamaya lamang makakasama natin ang isang mahusay na theater actor mula po sa Phil Stagers Theater Foundation na si Sir John Ray Rivas. Nako, sikat to, Nicole. Kilala mo ba siya? Isa po siyang isang famous best actor para po magbabahagi po siya ng kanyang karanasan sa pagganap po ng mga makasaysayang tauhan at kung paano nagiging daan ang teatro para mapalalim pa ang ating pag-unawa sa kasaysayan at pagka-Pilipino. Pero syempre, bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News.
24: Usapang budget natin, Budget News.
25: Lumagda si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa the European Union and the Philippines or EUPH Partnership in Reinforcing Capacity, Transparency and Efficiency in Public Procurement na inilunsad noong ika-apat ng Hunyo ngayong taon sa Makati bilang patunay ng kanyang pagsuporta. Binigyang diin po ni Acting Secretary Kim na bagamat ang DBM ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa public procurement, mahalaga po ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak po ang isang sistemang bukas, mahusay at may pananagutan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Nakipagtalakayan din po si Acting Secretary Kim tungkol sa Public Procurement Reform Project na nakabatay po sa New Government Procurement Act. or NGPA. Kasama niya sa talakayan sina European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro, Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries at dating Procurement Service DBM or PSDBM Executive Director Attorney Dennis Santiago, Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin at Whistle Foundation President Kenneth Isaiah Abante. Lumagda rin po sina UNDP President Representative in the Philippines Christoph Bauet, PSDBM Executive Director Attorney Jen Maris Entredicho Kaong, Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPB TSO Officer in Charge Attorney Sofia Yanto Abad, Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific, Managing Director Redempto Parafina at Makati Business Club or MBC Project and Grants Manager Gita Keswani sa ginanap na ceremonial signing. Ito po ay isang patunay na sa whole of society approach na nais ng gobyerno na paraan ng pagpapalakas ng public procurement system ng bansa.
26: Nagsagawa naman po ang Department of Budget and Management ng inspeksyon sa naipatayong Open University System building ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Mabini Campus sa Santa Mesa, Manila noong June 10, 2026 bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa pag-aaral at tiyaking ang pondo ng bayan ay nagiging konkretong serbisyo para sa mamamayan. Bilang kinatawa ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, personal na sinuri ng mga opisyal ng DBM ang apat na palapag na gusali upang makita ang resulta ng proyekto at tiyaking ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa edukasyon ay nagiging tunay na pakinabang para sa mga mag-aaral at kanilang pamilya. Sa pamamagitan ni DBM Assistant Secretary Diana Camacho Mercado, ipinahatid ni Acting Secretary De Leon na mahalagang matiyak na ang bawat pondong inilalaan para sa edukasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Binigyan diin ni Acting Secretary De Leon na malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipapatayo, pinatutunayan na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa mga mag-aaral. Ang nasabing proyekto na pinaglalaanan ng 185 million pesos ay natapos na noong 2025 at nagsisilbi na ngayon bilang pangunahing pasilidad para sa mga programa ng PUP Open University.
25: Sa atin pong pangatlong balita, nakipagtulungan ng DBM sa pamamagitan ng Systems and Productivity Improvement Bureau or SPIB sa Commission on Higher Education or CHED, Tarlac State University at State Universities and Colleges Internal Auditors Association Incorporated sa pagsasagwa po ng isang capacity building program para sa internal audit units ng State Universities and Colleges or SUCs noong 19-22 ng Mayo ngayong taon. Dinaluhan ng nasa 212 na mga opisyal ng SUCs at CHED ang programa kung saan tinalakay ang kahalagahan ng maayos na mga sistema at proseso sa loob ng mga universidad at kolehiyo, gayon din po ang mahalagang papel ng mga auditor at bawat leader sa pagtataguyod ng transparency, integrity at pananagutan po sa serbisyo publiko. Pinangunahan ni na DBM SPIB Director John Aris Macaspac at Chief Budget and Management Specialist Maria Concepcion Perez ang pagtalakay tungkol sa tamang pagpapatupad ng internal control at internal auditing. Binigyang diin nila ang mahalagang papel ng mga pamunuan sa pagpapatibay ng mga mabuting pamamahala at sa pagsasakatuparan ng mga rekomendasyong naglalayong mapabuti ang operasyon ng mga institusyon. Samantala po, 144 internal auditors po mula sa Luzon ang nakibahagi sa training workshop kung saan natutunan nila ang mga practical na pamamaraan para pumasuri ang kanilang mga sistema. Matukoy ang mga dapat pang ayusin tsaka higit na mapahusay ang kanilang mga audit processes. Sa nalalapit po na pagsasagawa ng kaparehong training workshop sa Cebu para sa SUC sa Visayas at Mindanao, patuloy na pinagtitibay ng DBM ang suporta nito sa mga reformang naglalayong palakasin ang transparency, pananagutan at mahusay na pamamahala sa sektor ng edukasyon.
26: Naglabas naman po ang Committee on Optimizing the Executive Branch o COEB kung saan co-chair ang Department of Budget and Management ng resolusyon na nagpapatibay sa mga alituntunin para sa pagpapatupad ng Government Optimization Act o Republic Act No. 12231 noong April 30, 2026. Sa ilalim ng Resolution No. 2026-1, pinagtibay ng komite ang COEB Memorandum Circular No. 2026-1 na naglalaman ng mga bagay sa pagsasagawa ng organizational review and study at sa mga paghahanda at pagsusumite ng optimization plan ng mga ahensyang saklaw ng nasabing batas. Layunin ng mga panuntunang ito na tiyakin ng maayos at sistematikong pagsusuri sa estruktura, tungkulin at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang higit pang mapahusay ang kakayahan, pagiging epektibo at pagtugon ng burokrasya sa pangangailangan ng mamamayan. Ayon sa COEB, ang pagbuo at pagpapatupad ng mga optimization plan ay mahalagang hakbang tungo sa mas epesyente at mas mahusay na paghahatid ng serbisyong publiko.
25: Samantala, congratulations po sa dalawa nating opisyal sa DBM. Ginawaran po ng Career Executive Service Eligibility sina Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario at DBM Regional Office 2 Acting Director Jose Pamitan. Patunay ang pagkilalang ito sa kanilang profesionalismo, kausayan at kakayahang mamuno sa serbisyo publiko. Nagpahayag rin po ng pagbati ang pamilya ng DBM at kinilala ang kanilang patuloy na dedikasyon at mahalagang ambag sa paghahatid ng mahusay at makabuluhang serbisyo sa taong bayan. Ayon po sa DBM, ipinagmamalaki ng kagawaran ang tagumpay na ito ni Yusek Del Rosario at Acting Director Pamitan bilang inspirasyon po sa patuloy na pagsusulong ng tapat at mahusay na pamamahala sa gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating matampok na balita sa ating Budget News.
26: Samantala, dyan lamang po kayo, Budget Peeps. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
0: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Public service announcement.
8: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. At ayun na nga, ayun, nanonood si Ginoong Frederick Bucal, di ba? Wow. Tsaka for, budget share ko lang na first time kong maka-co-host si Nicole ngayon. Yes, ang gandang-ganda ko sa kanya ngayon.
9: Ako rin, Tay. Napaka binibini mo dyan. Salamat. Binibining pao.
25: Ang ginang na pala ako.
9: Ay,
25: no?
9: Ginang na.
25: Diba? Sige. Pero ano, gusto lang natin i-congratulate, no, yung mga yung ating mga bagong graduate.
9: Yes.
25: Isa po dyan, yung ating bagong kasamaan sa Media Affairs and Community Relations Office. Ito po ay si Bian Francine Dinamling na nagmamarcha bilang candidate ng BA Social Science Major in Economics sa UP Baguio ngayong June. Congratulations din po kay Lisa Marie Pasis Apasible. Ito po yung anak po ni ang aming director na si Direk Vicky Apasible.
9: Congratulations
25: kay Lisa, no, na kakagraduate lang ng AB Journalism mula sa University of Santo Tomas. Yun. Muli, congratulations po sa lahat ng graduate at kagraduate ngayong taon. Good luck and welcome to the world of work.
9: Budget peeps, hindi hadlang ang trabaho at iba pang responsibilidad.
25: Tama.
9: Para maabot ang mga pangarap. Dahil sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga oportunidad upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral, umunlad at magtagumpay.
25: Ayun, no. Sa pamamagitan po ng 185 million pesos na gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP, mas naging abot kamay ang dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong nagsisikap pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at iba pang tungkulin sa araw-araw. Kaya naman, budget peeps, let's all watch this.
9: Ate, guess not read.
10: Hindi lahat ng silid-aralan ay may apat na pader. May mga Pilipinong nag-aaral sa gitna ng trabaho, sa gitna ng mga responsibilidad, sa iilang oras na natitira sa isang araw.
11: Yung pinansyal ng magulang ko ay hindi talaga sapat. So hanggang high school lang talaga ang kaya ng magulang ko.
12: Sa aking mga kapatid, ako lang yung hindi nakapagtapos sa pag-aaral.
10: Pero tuloy ang pangarap, hindi nawawala. Kaya naman, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang akses sa dekalidad na edukasyon.
27: Malinaw po ang direktiba ng Pangulo na dapat nararamdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipatatayo, pinatutunayan natin na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa ating mga mag-aaral. Naniniwala po ang administrasyong ito na ang dekalidad na edukasyon ay hindi gastos. Ito ay pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa.
12: Hindi porke may edad na tayo, wala na tayong pagkakataon na mag-aaral.
11: Sa ating mahal na presidente ngayon ay isang karangalan po at pasalamat na nagkaroon pa na ganito, na sana mapatuloy ito, na sana hindi mahinto para sa mga newcomers na kasunod sa amin na mabigyan pa ng pagkakataon.
28: Nagpapasalamat din ako sa OYO na mayroong ganitong programa, na katulad kong walang kakayahang mag-enroll sa ibang school kasi nga gawa nung may yung pera.
10: Sa bawat proyektong na ihahatid ng pamahalaan, pinatutunayan natin ang budget ay hindi lamang mga numero sa papel. Ito ay kinabukasan.
27: Kaya naman, Patuloy kami sa DBM sa pagtupad sa aming misyon, siguraduhin bawat piso ay may saysay, bawat proyekto ay may resulta, at bawat pondo ay napapakinabangan. Dahil sa DBM, dapat bida ang mag-aaral. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang.
25: Ayun, natunghayan po ninyo ang bagong gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP Open University. Ito po ay isang mahalagang hakbang para po mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos. Ayun, no? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
26: Sa Free TV naman, napapanood tayo sa channels 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at channels 45 to 49 naman sa gumagamit ng Affordabox at syempre sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
25: Samantala, Budget Peeps, isang mainit na talakayan na naman ang ihatid natin sa inyo, namin sa inyo, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
1: Usapang budget natin, Budget Talks.
25: Nakausabi nga po natin kanina, no, makakasama natin ngayon si Sir John Ray. John Ray Rivas. Siya po ang president ng Phil Stagers Theater Foundation at famous Best Actor Awardee. Siyempre, magbabahagi po siya ng mga kwento, mga paghahanda, tsaka pananaliksik po sa likod ng pagbibigay buhay sa mga makasaysayang personalidad sa entablado.
26: Yes. Good afternoon po,
25: nandito
26: Sir
25: na ba
26: John
25: si Sir
26: Ray.
25: John Ray?
2: Hi, hello.
25: Sir John Ray!
2: Hi!
25: Nagulat po, nagulat po ako sa inyo, sir. Napakagwapo niyo po.
2: Maraming maraming salamat po. Magandang hapon po. Umaga at gabi sa ating lahat. Sa ating mga hosts, magandang araw po. At maligayang araw ng kalayaan po para sa ating lahat. Happy Independence Day to all Filipinos out there. Hello,
25: magandang
2: po
25: araw ng kalayaan din po sa inyo, Sir John Ray. Isang ano po, no, karangalan na kayo po ay napaunlakan niyo po kami ng inyong oras.
26: Yes.
25: Sa aming programa. So, kamusta po kayo, Sir John Ray?
2: Ito, ayos naman po. Marami pong ginagawa ng mga proyekto po sa kabila ng sobrang busy po ko namin ngayon, pero ganun,
25: yes,
2: pa man, naniniwala po kami na tuloy-tuloy lang ang trabaho natin dahil kailangan natin magsikap araw-araw.
25: Ayun.
26: Simulan na natin,
25: Nicole, sir.
26: Unang katanungan po, Sir John Ray. Maari niyo po bang ibahagi ang inyong journey bilang isang theater actor at gaano na po kayo katagal sa ganitong profesyon at bakit po ito ang napili niyong karera?
2: Ayan. Actually po, ako po ay nagsimula ang karera sa larangan ng teatro noong 12 years old pa lang po ako. As early as 13 years old, nakasampa na po ako dito sa Phil Stagers. Paano ito nagsimula? Isa po akong estudyante sa isang public school sa Tondo High School. Nang biglang nag-imbita po or pinanood po namin ang Phil Stagers Theater Foundation, sila po ang umiikot sa buong Pilipinas para magpalabas ng mga dulang pang teatro, mga musical plays, na ang kanilang mga tema ay talaga namang kapupulutan ng aral, yung mga tungkol sa mga bayani. So nanood po ako nung second year high school ako, I was 12 years old back then. Then nung napanood ko sila, naganap ako ng kung saan sila makokontak sa Facebook, then nag-workshop ako, then nag-audition, then eventually natanggap po ako sa kumpanyang ito. Then after that po, tuloy-tuloy na po, simula 13 ako, now ako po 15 years na dito po sa company na to. And bakit ko po ito tinanggap na larangan na gusto ko? Dahil bata pa lang po ako talaga, singer lang ako. Pero lumalaban po ako sa mga contest. Pero nung nakita ko na iba sa larangan ng teatro, because ang piniplay nila dito mga musical theater. So nakita ko yung kalagahan kung paano hindi lang kumanta, kundi magkwento ng istorya gamit ang musika.
25: Very well said po, no, Sir John Ray. May tanong ko lang po, no, kung may kinakailangan po bang training or workshop po dito sa pagiging theater actor? Tsaka ano po yung mga challenges na pinagdaanan po ninyo bago po kayo nabigyan ng first break bilang isang theater actor?
2: Siyempre po, pumasok po ako ng bata, hindi naman po basta-basta na kailangan makuha mo kagad yon o magkaroon na ng role para sa'yo. Yes. Kinakailangan po talaga dumaan kayo sa training at workshop na kalimitang yun ang pinakapundasyon dapat para at least gumaling ka mahubog at mahasa ang talento mo. Kaya ang ginawa ko, pumasok po ako ulit sa workshop na nung nakasampa na po ako, nag-workshop po ako ng napakaraming beses and naging training ground ko po ito para mas mahasa yung talento ko at hindi po siya basta-basta dahil yung training po namin ay hindi lang sa pag-arte, pagsayaw, pagkanta din, then tuloy-tuloy po yun, hindi lang doon kundi kung paano mo dalhin yung sarili mo. Meron kami mga personality development course upon entering this company. So ang maganda dito sa kumpanya namin, yung buong isang buwan kasi siya para taon, buwan at bawat taon, talagang hinahasa yung mga artista dito kung paano dalhin yung sarili. Yun yung pinakamaganda kasi yung representation mo, paano mo i-carry yung sarili mo sa harap ng mga tao. Hindi ka lang talented, hindi ka lang sumasayaw o kumakanta, may purpose ka as an artist per se. Yung pinaka ano niya is being an artist, kung paano mo dalhin talaga yung sarili mo.
25: Yes. Sir John Ray, ask ko lang po, no, kasi syempre ako, share ko lang na naman. Kasi ako po ay graduate ng arts and letters, so parang nagte-theater din kami. Mm-hmm. So parang hindi po mahirap sa aming mga estudyante, mahirap po talaga. Hindi basta-basta talaga sa stage kasi yung stage fright, ganun. Tapos yung pag memorize po ng mga script.
4: Tas kailangan so, malakas talaga yung boses.
25: Malakas diba? Yung boses, yung loob mo, yes. may ano ka, confidence ka. So paano mo po yun, sir, nagawaan po? Paano mo po na labanan? Matagal po ba?
2: Yeah. Yes, medyo nung bata po kasi ako talagang sumasali na ako sa mga contest as young as like elementary hanggang high school, ano. So parang nagamit ko siya as an edge at lumalaban po ako sa mga barangayang contest.
25: So sanay ka na talaga, sir.
2: Pero yes, sanay na ako. Yun ang maganda sa akin. Meron yes, na po ako noon. So kinailangan ko lang siyang imastodo, i-project because yung mga venue ng mga pinagpe-performa namin sa buong Pilipinas is malalaki. Mga dome talaga, mga arena. So kinakailangan mo talagang dakihan yung mga galaw sa teatro, mag-project pa ng tatlo o apat na beses o limang beses na laki sa pamamagitan ng pagpo-project ng malaki sa galaw at sa pagsayaw at pati pag-arte o pagkanta para marinig ka ng nasa dulo kahit sobrang liit mo na. So, iyon talaga yung mga trainings. And yes, kinakailangan mo talaga ng you need to go to workshops and trainings para talagang mas makita mo yung potential mo, yung maximum potential mo. At mas maintindihan ka, number one, maintindihan ka, marinig ka, at makita ka kahit sobrang layo mo na.
25: Grabe, sir. Kung nakikita nyo po sa live stream natin, pinapakita yung inyong mga trainer roles ngayon na mga kabayani noon. Katulad yes, ni Juan Luna, no? Juan Luna, tama ba? Tama ba, sir?
2: Tama po.
4: Sunod na tanong naman po, Sir John Ray. Ano naman po kaya para sa inyo ang pagkakaiba ng theater actor sa mga actor sa pelikula, sa mga teleserye, pagdating po sa disiplina at estilo?
25: Mga style.
2: Yes. Sobrang laki po. Malaki na maliit. Ibig kong sabihin, galing po ako sa larangan ng teatro simula bata ako. Pero nung 2020, nung nagka-pandemic, kinailangan ko pong mag-adapt to the new normal because nag-pandemic po tayo, di ba? So, nag-start po ako maging content creator at maging YouTube actor. So, naimbita po ako sa mga YouTube series. So, bigla po kong nakahon. Tapos, nung 2021 po, I was able to pass the audition at naging parte po ako ng Katips na nanalo po ito sa mga award-giving bodies gaya ng FAMAS.
25: Yes.
2: So napansin po tayo bilang Best Supporting Actor ng FAMAS and Star Awards, PMPC Star Awards. And nakalibot po tayo sa buong Pilipinas. Pero bukod doon, yung learnings ko po kasi bilang theater actor, kung ang tinatanong po natin kung malaki ba ang kailangang anuhin, i-adjust para sa akin po bilang theater actor, kailangan mo lang liitan ng galaw. Kasi ang pinagkaiba naman nila is parehas lang naman sila ng form of art. Pero the difference is, kailangan mo lang liitan ng galaw kasi eto lang yung camera sa'yo. Yes. Nakatutok lang sa'yo. Kumbaga, kung sa teatro, buong espasyo ay nakikita. Dito, okay. Ikaw yung focus, isa lang ang focus ng mata sa'yo. Mm-hmm. Which is yung camera o yung lente. So kinakailangan, less is more. Parang ganun. Kung sa teatro, sobrang laki. Dito naman, sobrang sobrang sukat. Sobrang hindi ka dapat gumalaw masyado or mag-facial expression na masyado or umarte ng masyado. So, kung may adjustments, the good thing about us theater actors, madali kami maka-adjust. Kailangan lang namin liitan lahat talaga ng mga galaw. Yun na, I guess.
25: Ayun. Budget Peeps, alam nyo ba itong guest po natin ay siya nga ang kasalukuyang president or pangulo po ng PhilStagers Foundation na naging tanyag po sa paggawa ng theater show single po sa buhay ng ating mga bayani at mahalagang historical events sa bansa. President John Ray Rivas, bakit po ito yung kalimitang focus or paksa po ng inyong mga theater shows? Yung napili po ng inyong...
2: Yes. Ayan. Kasi po, naniniwala po ang aming kumpanya sa tulong po ng aming director at ang aming company CEO na si Attorney Vince Tanyada, na ang sining at ang kultura ng bansa ay napakamatibay na instrumento para maging inspirasyon sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na po ngayon na kinakalimutan po ang kasaysayan, ano? Lalo na po sa ating mga pampublikong paaralan, ang ating history ay talagang kinakalimutan na. Nasa backseat na po ito. And kalimitan po, ang history mismo po na ang history ng Pilipinas na subject ay isa na lamang pong history na pinagdaanan sa isang first grading na lang na dati isang buong taon mong pinag-aaralan. Ngayon, kasama na lang ang Philippine history, nasa isang chapter na lang siya. Then second grading, Asia na, then world history. Yun ang nakakalungkot kasi parang ako po, pinagdaanan ko pa na sobrang, and I love history, mataas ang grado ko ng history dahil sobrang love ko po ang history. Sobrang ang nakakalungkot isipin na ngayon, ikinakalimutan na po. And hindi naniniwala po kasi ang aming kumpanya na hindi tayo makakausad sa ating kasalukuyan kung pilit natin kalilimutan ang kasaysayan. Kasi paano po tayo ang nakaraan. Yeah, paano po tayo matututo na mag-move forward kung parati natin kinakalimutan yung mga masasama o yung mga nangyaring hindi maganda ng nakaraan, di ba? So kailangan, we need to bring back again the history at ipaalala pa rin yung mga kabayanihan ng mga Pilipino na nag-alay ng buhay sa atin at naging mitsa kung bakit natin nakamtan ang araw ng kalayaan ngayon. Yun, di ba? Ang gandang paksa yun.
25: Yung nga po, Sir John Reno, kahit yung iba eh nagsasabi na past is past, ganun, di ba? Hindi po nila alam na yung past ay maraming nagawa para sa kung nasan tayo ngayon, kung paano tayo nahubog bilang mga Pilipino.
2: Tama po. Mm-mm. Tama po.
4: Sir John Ray, tanong lang din po, kumusta naman po yung reception ng ating mga kababayan sa mga historical place na inyong ginagawa? Maari po ba kayong magbahagi ng isang memorable na pangyayari sa inyong mga naging show?
2: Yes, lumilibot po ang PhilStagers sa buong Pilipinas mula po Luzon, Visayas at Mindanao taon-taon. Kaya po kung ang reception ang tinatanong po natin, talagang well received po ang ating mga musical plays sa tema dahil tayo po ay nagiging instrumento sa mga puso ng mga kabataan na ito at biglang nagbibigay ng kamalayan sa kanila na ito pala ang nangyari noong kasaysayan, na ito po pala. So ang pinaka hindi ko makakalimutan actually is yung may lumapit sa akin tapos tinawag ako na uy Rizal kasi I played Rizal in that particular role at sabi niya ganito po pala si Jose Rizal, tao lang din po pala siya na nagmahal kasi ang ginagawa namin sa PhilStagers inhumanize po namin.
25: Yes po.
2: Yes, inhumanize po namin yung mga bayani natin kasi ang mga bayaning ito hindi lang sa likod po ng kanilang pagkamatatag at yung mga nagawa nilang mga kabutihan or kadakilaan sa ating bayan, mga tao rin po sila na katulad mo at katulad ko. Na baka maaari in one way or another, pwede ka rin maging bayani. Hindi man siguro sa katulad ng ginawa nila at hindi mo kailangan mamatay katulad nila para maging bayani. Through your ordinary, mga maliliit na ginagawa sa pamayanan, sa bayan, maging sa pamilya mo na kabutihan, maaari ka pa rin tawagin ng bayani.
25: Tama no, Sir John Ray. Ano po yung ito naman po para po sa inyong preparation po sa pagiging theater actor. Ano po yung mga, anong klaseng mga paghahanda po yung inyong personal na ginagawa sa pagganap po ng mga naging karakter nyo sa teatro? Gaya po nga ni na Juan Luna, ni Jose Rizal, tsaka yung iba pa po na mga bayani. Bukod po sa pag-aaral ng script, inaaral nyo rin po ba yung mga kanilang mga buhay bago po sumabak sa role?
2: Yes, that is the main job of being an actor, ano? You need to be there in their situation. Parang at least mag-immerse tayo. So the first thing na ginawa ko personally, if kapag meron akong mga bayani na ganito na mga roles, ang ginagawa ko talaga, and hindi lang naman ako, which is ina-amplify din namin or binibigay din namin sa mga actors namin dito sa PhilStagers. Ang ginagawa po namin ay pinupuntahan po namin yung lugar ng kapanganakan noong bayani na yon, yung kung existing pa yung bahay na yon, at actually yung mga nabubuhay pa nilang kamag-anak, if meron pa hanggang ngayon, ay kinakausap po namin at sila po yung mga basihan namin para ma-mount po namin itong mga proyektong ito. At ang kagandahan po sa amin dito sa PhilStagers, hindi po kami nagpapalabas lang ng basta-basta. Mm-mm. Ang mahalaga po dito ay meron po kaming mga kakampi na alagad ng sining at alagad ng history, katulad po nila Professor Shao Chua, nila Sir Ambet Ocampo. So ito po yung mga batikan na historiador ng ating bansa na nakikipag-collaborate po kami para hindi po namin matapakan ang kasaysayan. So yun yung mga steps po namin, alamin muna yung buhay ng tao. Kasi yes, everything is available online, AI. Yes. Pero ako po kasi ay isang librarian by profession. So, nakakatawa po ano na ako isang actor pero librarian. Po ako. I'm a registered librarian. So, sa akin po, hinihikayat ko po talaga ang pamayanan and even yung mga tao natin, taong bayan na pumunta ng library, iba pa rin ang amoy ng libro. Yes. Iba pa rin ang mga mababasa ninyo at makikita niyo yung physical na nakikita. Yun yung human touch na hindi matutumbasan ng mga AI online. Kasi maski AI today, nagkakamali pa rin eh. Okay. So, para makasigurado, humanap tayo ng mga magagandang libro na pinag-isipan at pinag-igihan talagang basahin at gawin.
4: Mm. Ito po, Sir John Reyno, curious lang po ako. Since ang dami niyo na pong roles ng bayani na naging role po ninyo, naging karakter na bahagi ng kasaysayan po, ano po kaya yung pinakamahirap sa pagganap bilang historical figure? Or sino po kaya yung pinakapaborito nyong ginampanan na bayani?
2: Actually, sa 15 years ko dito, napakarami ng bayani na umikot sa buhay ko. Naging ako na si Juan Luna, naging ako na si Antonio Luna, naging ako na si Lapu-Lapu, naging ako na si Bonifacio last year, at ngayon po magpi-play akong Rizal ngayong August hanggang March, natatakbo sa buong Pilipinas na Jose Rizal ulit. This is my fourth time playing Jose Rizal. So parang iba-iba po yung take, pero pinakamahirap po siguro ay yung i-invite mo na ikaw yung karakter na yon.
4: Yes.
2: So, kailangan mo maging itsurang ganun. Kasi, number one sa looks, kasi may mga existing books na mga pictures nila, diba? So, kinailangan dapat yung tiklado ng buhok, yung ayos ng buhok, pati sa itsura, dapat yun yung
4: kuwang
2: talagang...
4: Kuwang-kuwa.
2: Para masabi ng mga bata, kasi unang-una pa lang, pag nakita ka sa entablado o sa picture, di naman yun si Rizal, ito yung picture ni Rizal. So, I guess that's easy and not easy na parte noon ng pagkakarakter at pagsasabuhay ng mga bayani. Kasi may nakita na tong mga to sa mga libro. So, kailangan medyo sila yung basis mo sa itsura nito.
4: Tama po, Sir John Reyno. Bilang ito po ay usapang budget natin, Sir John Reyno, kamusta po yung pag-stage po ng show sa isang theater or open area? Kamusta naman po yung experience?
2: Yes, siyempre usapang budget. Alam niyo po, alam niyo po ba na ang PhilStagers ang umiikot sa buong Pilipinas na mayroong napakamaliit na ticket price? Mm-hmm. And to tell you honestly, yes, budgeting ano. Kasi ako din po ang marketing director ng PhilStagers.
4: So ang daming role ni Sir John Reyno.
2: sa totoo lang po, ang pag-arte lamang po ay ang aking sideline. Pero sa totoo lang po, ako po ang operations manager ng PhilStagers. Kaya bagay na bagay akong nandito dahil budget ang usapan. So, ako po ang personal na pumupunta po sa mga eskwelahan para po ibenta itong ating pagtatanghal o sa mga institusyon. Kasi po, akala po nila kasi pagsining libre agad eh. Pero hindi po kasi nila nalalaman na nagpapatakbo ng produksyon ang pagpapatakbo ng isang malaking produksyon na katulad nito ay may kaakibat na malaking cost o pera, no? Magmula po sa venue, sa set, sa mga tao magsisipagganap.

0: Kami po yung umiikot sa mga Pilipinas. May mga theater po kasi na mga medyo elite, kumbaga, na hindi bumababa ng 2,000, 3,000, 5,000, lalo ng mga international. The good thing about us, the quality, and alam nyo po ba na kami po sa Fair Stagers, hindi po bumababa ang aming artista ng 50 cast members. And meron pa po kaming mga crew, technical crew, and backstage people, and ushery department bukod doon. So imagine ninyo yung pagpapatakbo po nito ay sobrang madugo. Dahil lahat yun, kailangan kumita din naman. Hindi naman trabahong pro bono o libre lamang sila, di ba? So kung usapang budget lamang po, malaki po ang cost on our part. Pero the good thing about us is binabalik lang po namin kasi yun po ang advocacy ng aming kumpanya to utilize theater arts as a medium for education. And since education yung mga estudyante yung bibili po ng aming mga ticket, syempre po, maliit po ang aming ticket. Imagine nyo po, 350 pesos lamang sa Kamaynilaan ang aming ticket. Sa probinsya, 250, lalo na pag malalayang lugar na, 100 na lang, 80, ganyan. Napakababa po, eh mag-airplane pa po kami, kakain po kami, titira po kami sa mga hotels. Mm-mm. Diba? So,
1: ganun talaga.
0: And hindi basa-basa yung mga artista natin na kasama. Ganun po.
2: Follow-up question lang, Sir John Ray. Sa panahon po ng social media, ano, and since kayo din po ang marketing ng
1: Fair Stagers,
2: paano nyo po kaya napapalawak or nahihikayat na mas marami pong bumili po ng tickets sa inyo? For especially sa mga kabataan at sa mga mahilig po talagang manood ng
1: history, theater plays. Diba? Mga history na pinapakita nila.
2: Yes.
0: The good thing about social media nowadays, that is a very powerful tool for us to invite and encourage people to watch your venture or your musical plays, lalo na sa amin. Ano. This is number one marketing na today. Kailangan itong gamitin mo na. Kaya nga sabi ko, dapat ito, ginagawa nating friend. Ang online world today ay malaking platform for us to sell and para mabuhay yung mga nasa creative industry katulad namin, ano? And ang ginagawa namin sa Fair Stagers, talagang yung mga accounts namin magmula sa YouTube, Facebook, Instagram, sa mga social media networks natin, pinopost po talaga natin. And kung usapang budget, nakakakuha po, income generating po ito dahil ito yung mga free marketing ano na to, platform na pwedeng yung gamitin. Kaya kasalanan na if hindi natin gagamitin itong mga to dahil binigay na nga ang teknolohiya, ngayon nasa sa atin na para pag-aralan at pag-usayan kung paano gamitin.
1: Ayun, maraming salamat po Sir John Reyno. Pero bilang ngayon po, syempre pinagdiriwang nga po natin ang Independence Day, gaano po kahalaga sa inyong palagay ang pagtuturo po ng kasaysayan tsaka po, sa pamamagitan po ng teatro?
0: Sabi ko nga po, maganda po na ngayong araw na to ay nakapag-talk din, ano?
1: Yes,
0: araw
1: po
0: ng kalayaan. Dahil sa amin po, ang Fair Stagers talaga ay ang isang kumpanya na isang pangkat-teatro na umiikot sa buong Pilipinas para gamitin ang ating kasaysayan at sining at kultura para pagyamanin at ituro pa rin sa mga kabataan. Mahalaga ito sapagkat ang mga bata ngayon na hindi na nila alam ang kanilang kasaysayan. Tanungin nyo sila in a means of social media nowadays at sobrang daming fake news. Kailangan natin talaga, kami po ay kaisa ninyo na ang kumpanya po namin para balikan ang ating kasaysayan, silipin ang mga libro ng kasaysayan, suriin at maging maagap at masinop sa lahat ng mga nangyari sa ating nakaraan para pulubusan nating itamasa yung nararamdaman po nating kalayaan. Kasi po, pag hindi po natin pinanalagaan ang ating kasaysayan, hindi ko po alam, isa tayong bayan na walang pagkakakilanlan pag nangyari yun. Hindi natin alam ang ating origin, paano tayo lumaya, bakit tayo naging ganito, magiging sunod-sunuran na lang ba tayo muli, di ba? So dapat, alam natin ito. Alam niyo po, nakakaingit. Lumibot po ako sa 17 countries all over the world. Number one ng tourism nila, number one tourism nila is culture and arts. Na yun ang hindi ko maintindihan sa ating bansa. Why don't we capitalize the culture and arts in our country to attract tourists? Kasi sobrang dami po nating magagaling sa lahat. Kaya nga po, di ba, mananayaw, mga awit, pag-arte, nakikilala tayo sa ibang bansa. Pero bakit dito sa atin, bakit parang hindi natin pinapahalaga ng mga artista ng bayan? So yun po talaga. Kaya mahalaga po ito para sa ating lahat, ang Araw ng Kalayaan at ang ating kasaysayan.
2: Tama po, Sir John Ray. Sir John Ray, para po sa panghuling tanong,

0: pinakalas po, ano po kaya inyong mensahe? Baka po meron kayong mga upcoming shows at saan po nila kayo pwedeng i-follow online? Please go ahead, sir.
1: Promote mo po yan, yes, sir. Syempre.
2: Yes, ayan. Ang mensahe ko lamang sa ating mga kabataan, sa pamayanan at sa bayan, ay sana po pahalagahan po nila ang mga artista ng bayan. Kami po mga artista ng bayan ay nagtataguyod ng sining. Isa po kaming sektor na hindi napapansin. At isa po kaming sektor na parang wala gaanong suporta ng ating bayan at ng bansang ito. So, sana po kung mayroon pong makakarinig sa atin at balang araw ay maging leader ng bansa, o makakapanood mga leader ng bansa. Sana po tulungan po natin ang mga artista ng bayan sapagkat sila din po ay mahalagang sektor ng ating lipunan. Dahil sila po ay nagtataguyod ng kagandahan, di lang kagandahan, kundi maaaring makapag-inspire ng ating mga kabataan. Naniniwala nga po ako na saan tayo tumatakbo kapag nalulungkot na, may krisis, o kapag wala na tayong mapuntahan at sobrang depressed na ang mga tao. Diba? Entertainment. Opo. Industry pa rin. Yes. Musika, pagsayaw, at pag-arte pa rin ang laging-laging pinupuntahan. So, pahalagaan din po kami bilang nasyon. Kasapi ng nasyon. At kung follow niyo po kami sa lahat ng aming social media accounts, ang aking kumpanya, Phil Stagers Theater Foundation o PSF, and search niyo po sa lahat ng social media handles, PSF, Phil Stagers Theater Foundation. And i-follow niyo rin po ako at aking mga kanta sapagkat may mga kanta din, isa po akong tagagawa ng musika din sa Spotify at sa lahat, John Ray Rivas or J.R. Rivas, maaari niyo rin po akong i-add sa lahat ng social media accounts. At maraming salamat po sa ating panayam ngayong araw na to sa ating mga sir, host. John. Maraming salamat po. At sa usapang budget program na ito.
1: Maraming salamat po, Sir John Raynon. It is our pleasure to have you on our program. Sana po ay ma-meet po namin kayo sa personal. Yes. Wow. At syempre,
2: imbitahan ko po kayo makapanood ng show namin.
1: Yes,
2: by
1: sir.
2: By the way, imbitahan ko lang po kayo makapag-show namin.
1: Sige, go po, sir.
2: Sa Rizal 3000, August po ang aming opening. August 9 and 10 ang aming opening sa St. Scholastica, Manila. Imbitahan ko po kayo kaagad. Libre na po ang inyong ticket na nandyan kayo, ang dalawa.
1: Talaga, Sir John Ray.
2: And yung mga ibang ng BBN. Opo, bigyan ko na po. Okay, connect ako po kayo para makapanood tayo.
1: Thank you so much, Sir John Ray. Siya po ang president ng Phil Stagers Theater Foundation. Maraming salamat po, Sir John Ray.
0: Maraming salamat po.
1: Good afternoon.
2: Maraming salamat po. Maganda nga po ang araw ng kalayaan.
1: Grabe. Nalibre pa nga tayo ng ticket, no? That's on
0: natin.
1: August.
0: August 9 to 10.
1: 9 to 10.
0: Yes.
1: Kailan ba yan? I-alarm ko na yung ano ko. August 9 to 10. Sunday and Monday. Sige, excited na ako.
0: Yes. Ayan, tulad nga ng sabi ni Sir John Ray Rivas, kapag buhay ang ating sining, buhay rin ang ating kasaysayan.
1: Ay, wow.
0: Maraming salamat po ulit, Sir John Ray Rivas.
1: Nako, yeah. Nakakatuwa no na napaunlakan tayo ni Sir John Ray. Maraming salamat po ulit sa'yo, Sir John Ray Rivas. At, yun na nga, kulang na tayo sa oras. Diyan po nagtatapos ang ating programang Usapang Budget natin. Check po kaming may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok namin dito sa aming programa.
0: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page syempre ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Ayun, antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mga maiinit na balita sa bansa. Susunod na po ang Ulat Bayan. Muli po, sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Pau Borja Maravilla.
0: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.
0: Wow, may ending
3: po. Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Sa pangunguna mismo ng Pangulo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang bawat Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan at unahin ang kapakanan ng bayan.
2: Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
1: Kasabay pa rin ng paggunita sa kalayaan ng bansa, pamahalaan ng alok ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Department of Social Welfare and Development, mas pinainting pa ang relief operation sa Mindanao para maabot ang mga apektadong residenteng nasa liblib na lugar. Iba pang ahensya ng gobyerno, patuloy din ang mabilis na pag-aksyon para makapaghatid ng iba't ibang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. At labi ng student-athlete na si Rene Baterbonya, nasa Davao na. Unang araw ng kanyang public viewing sa Ateneo de Davao University, dinagsa ng kanyang mga taga-suporta at mahal sa buhay.

0: Pagpalayang Gabi, Pilipinas. Bayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kalayaan ng bansa ay bunga ng sakripisyo at pakibaka ng mga bayani at ninuno laban sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga dayuhan.
1: Nanawagan din ang punong ehekutibo sa mga Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan, gamitin sa tama ang kanilang kakayahan at unahin ang ikabubuti ng bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Patuloy na mahalin, piliin at ipaglaban ng bansa sa gitna ng mga hamon sa kasalukuyan. Yan ang naging paghimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino sa paggunita ng 128 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya na ang kalayaan ng bansa ay bunga ng sakripisyo at pakikibaka ng mga bayani laban sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga dayuhan. Kaya hindi anya sapat na alalahanin lamang ang kasaysayan.
3: Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
2: Hinimok din niya ang mga Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan, gamitin sa tama ang kanilang kakayahan, lumaban ng patas sa araw-araw, at unahin ang kapakanan ng bayan.
3: Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayang ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad.
2: Kinilala naman niya ang mga hamon sa kalayaan at kaunlaran ng bansa, pero nagpahayag ng tiwala sa kakayahan, sipag at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagharap sa anumang pagsubok.
3: Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok.
2: Kinilala rin ng punong ehekutibo ang tapang ng mga bayaning Pilipino na siya anyang dahilan ng tinatamasang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan ng mga Pilipino. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating ang Pangulo sa Rizal Park kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos. Ang First Family ang nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas kasabay ang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak ang presidente sa Bantayog Ligat Jose Rizal. Inalala naman ang mga revolusyonaryong Pilipino na nakahimlay sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa loob ng Manila North Cemetery. Pinangunahan ni Defense Undersecretary Ireneo Espino at Manila Vice Mayor Chi Atienza ang pag-aalay ng bulaklak. Nagkaroon ng 21-gun salute at ilang minutong katahimikan bilang pagbibigay pugay sa mga revolusyonaryo. Sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Caloocan City Mayor Along Malapitan naman ang nanguna sa Araw ng Kalayaan sa Monumento Circle. Sabi ni Gatchalian, ang kasaysayan ay buhay na kwento ng sambayan ng Pilipino kabila ang bawat sakripisyo, pagtutulungan at tagumpay sa pagtungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Ang kalayaan anya ay hindi natatapos sa pagwawakas ng kolonyalismo, kundi patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at hindi pagkakapantay-pantay. Sa pinaglabanan shrine naman sa San Juan City, binigyang diin ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro ang koneksyon ng makabagong diplomasya sa ipinaglaban ng mga bayani, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Lazaro, hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga katipunero kung saan napatunayan na hindi sila nag-alinlangan manindigan kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Itinampok sa isang parada ang makulay at makasaysayang kultura ng bansa. Napanood mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging makasaysayan at makulay din ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
4: Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, bumida ang mga naglalakihan at makukulay na karosa sa kaunang parada sa kalayaan. Salamin ito sa mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan tungo sa kasarinlan. Sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipresenta ang lupang pangako bago ang pananakop float. Ginawang rise terraces ang karosa na kinatatampukan ng mga datu, raha at sultan na sumisimbolo sa barangay system bago pa ang panahon ng pananako. Humahalimuyak naman ang karosang ito na pinalibutan ng Sampaguita, ang pambansang Bulaklak. Refleksyon sa pagiging matatag ng mga Pilipino, anuman ang pagsubok sa buhay. Nagningning naman ang bagong Pilipinas float at ibinida ang logo ng mga pambansang ahensya ng gobyerno na nagtutulak ng pagkakaisa. Huling rumampa ang balangay sa pagkakaibigan at ugnayan, nagpapakita ng yamang tubig, pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN. Highlight din sa parada ang todo bigay na dance performance. At nakakaantig na awit.

0: hindi rin nagpahuli ang mga uniform personnel na nagmarcha at ipinakita ang kanilang tikas at katapangan. Ipinagmalaki rin sa parada ng kalayaan ang mga kagamitan ng pamahalaan mula sa mga missile hanggang sa mga military artillery na gamit sa monitoring, surveillance at pagtatanggol sa ating teritoryo, maging pagtugon sa mga sakuna.
1: Sa likod ng malahiganting karosa at masiglang performance, nangingibabaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kamit ang kalayaan dahil sa pagkakaisa at ito rin dapat ang gamitin upang maabot ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Kaling Zal Pardilia, para sa bayan.
2: Nakiisa rin sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ilang probinsya sa bansa na may malaking kontribusyon sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, nakiisa ang iba't ibang lalawigan sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Dito sa makasaysayang bayan ng Kawit, Cavite, daan-daang Pilipino ang nakilahok sa parada para sa kalayaan, pag-aalay ng bulaklak sa libingan ni General Emilio Aguinaldo at sabay-sabay na pagtataas ng watawat sa Aguinaldo Shrine, ang lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng bansa noong taong 1898.
4: Ang araw na ito ay isang panawagan sa ating lahat na isa puso at isa diwa ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Saksi ang ating kasaysayan sa madugong pakikipaglaban ng ating mga bayani upang makamit ang kalayaan laban sa puwersa ng mga dayuhan.
3: Nanawagan si Cavite Governor Francisco Abeng Remulla na patuloy na pahalagahan at isabuhay ng mga Pilipino ang diwa ng kalayaang ipinaglaban ng mga bayani. Para naman sa mga veterano, mahalagang maipasa sa mga susunod na henerasyon ang alaala ng kanilang paglilingkod at pagtatanggol sa bayan.
5: Napakalaking karangalan para sa aming katulad naming mga veterano kasi ito nagbibigay paalaala sa buong sambayan ng Pilipino kung ano ang ginampanan naming pakikipaglaban laban sa mga manlulupig sa ating bayan.
3: Samantala, ipinahayag naman ng mga dumalo ang kanilang pagmamalaki bilang mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
6: Proud ako bilang Pilipino. Pinagmamalaki ko, ano meron sa Kawit, Cavite?
3: Panawagan niya sa mga kapwa Pilipino ngayong Araw ng Kalayaan.
6: Magkaroon tayo ng unity, magkaisa, tapos maging ano tayo, maging wise kung ano man nangyayari sa ngayon, di ba? Sa ating Bansang Pilipinas, kung may nagiging problema, makipagtulungan na tayo sa ating gobyerno.
3: Samantala, nakiisa rin sa pagunita mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Aguinaldo sa Baraswain Church sa lungsod ng Malolos. Sa Angeles City, Pampanga naman, nagsagawa rin ng hiwalay na programa para sa Araw ng Kalayaan na dinaluhan ng mga miyembro ng Boy Scouts of the Philippines at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang paggunita sa Araw ng Kalayaan ay hindi lamang basta pamana ng kasaysayan. Ito ay mensahe at paalala sa bawat henerasyon na patuloy itong pagyamanin at pangalagaan. Mula rito sa makasaysayang bayan ng Kawit sa Cavite, Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bodjidji III na hindi dapat manatili sa kasaysayan at simbolismo lang ang kalayaan. Ayon kay D, dapat ito ay maisalin sa mas maraming pagkakataon, mas maayos na kabuhayan at konkretong benepisyong nararamdaman ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos para matiyak na ang bunga ng kalayaan ay umaabot sa bawat tahanan at komunidad sa buong bansa.
7: Sa araw na ito, muli natin pagtibayin ng ating pagmamahal sa bayan at ang ating panindigan na gamitin ang ating kalayaan hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa kapakanan ng buong sambayanan.
2: Ilang mga bansa ang nagpaabot ng kanilang pagbati para sa pagdiriwang ng 128 taon ng ating kalayaan ngayong araw. Sa isang payag, sinabi ni U.S. State Secretary Marco Rubio na katuwang ng Amerikang Pilipinas sa pagkakaroon ng isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Si King Charles III ng United Kingdom, pagkakataon-ani ang araw na ito para balikan ang matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at UK. Maasa rin ang hari na patuloy na magtutulungan ang dalawang bansa sa paghahanap ng makabuluhan at pangmatagalang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng mundo, partikular ang climate change. Positibo naman si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, na patuloy na titibay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Inilarawan naman ang embahada ng Ukraine ang okasyon bilang tumitibay na paghangad sa kalayaan, soberanya at pambansang pagkakaisa. Pinahalagan din nila ang relasyon nito sa Pilipinas at patuloy nitong palalakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
8: Hindi tama! Yan ang tugon ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa ipinataw na ban ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang koneksyon ng makabagong diplomasya sa ipinaglaban ng ating mga ninuno, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang talumpati para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, binaligan nito ang kabayanihan ng mga katipunero. Pinagnilaya ng kalihim kung paano may sasabuhay ang diwa ng digmaan noon sa pinaglabanan sa makabagong panahon. Sinabi rin ng kalihim na may direktang epekto sa bawat Pilipino ang bawat hakbangin ng ating ugnayang panlabas, tulad ng mga formal na pagpupulong o pagpunta sa iba't ibang mga bansa.
10: Kapag pinaglalaban natin ang soberenya gamit ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award, hindi lamang ito usaping legal. Pinoprotektahan natin ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ipinaglalaban natin ang kanilang karapatang mamuhay nang walang takot sa sarili nating karagatan. Kapag nakikipag-ugnayan ang ating Pangulo sa mga dayuhang namumuhunan, hindi lamang ito tungkol sa mga economic statistics.
9: Giit pa ni Lazaro, walang patid ang pagkilos ng ating mga konsulado at embahada para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat sa tuwing nagkakaroon ng krisis saan mang sulok ng daigdig. Nanawagan rin siya sa lahat na huwag sayangin ang naging sakripisyo ng mga katipunero na nag-alay ng kanilang buhay sa pinaglabanan. Sa naging ambush interview, ikiniit ng kalihim na hindi anya tama ang ginawang pagban ng bansang China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa, kasunod ng kanyang mga naging irresponsable umanong pananalita laban sa China at pagsabotahe di umano sa relasyon ng Pilipinas at China.
10: Tingin namin hindi tama yung pagban nila sa kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin eh, sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto nating iban a certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
9: Sa isa naman pahayag, iginiit ni Secretary Teodoro na gawain na ng China ang pagbaban sa mga taong lumalaban sa kanilang panlilinlang. Patuloy rin anyang gagawin ang kanyang tungkulin na itaguyod ang bansa sa harap ng ginagawa ng China sa ating mga karagatan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
8: May paglilinaw ang China sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal. Pero ang Pilipinas, nanindigang dapat na itong tanggalin. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
11: Kinalampag ng ilang grupo ang harapan ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Mariin nilang tinututulan ang floating platform na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Panawagan ng grupo, huwag sanang maulit ang nangyari sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ngayon ng China sa West Philippine Sea.
12: Ito po ang henerasyon na hindi na magpapadala sa pag-uto-uto, hindi na po kami uto-uto. Nakita na po yan ang mga nanay at tatay namin, yung fisherman shelter, na magiging kanlungan daw ng mga mangingisda. Ngayon, ang mga mangingisda, pag pumalaot, takot.
11: Suportado naman nila ang ginagawang aksyon ng gobyerno laban sa floating platform at iba pang ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ang China, tinawag na isang uri ng hype ang ginagawa ng Pilipinas patungkol sa pagsasapubliko sa floating platform Ayon sa isang Chinese state-owned media outlet, isa lamang umano na pansamantalang research facility ang nakitang platform na inilagay ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Buwelta naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nagiging banta ang transparency sa isang panig na mayroong tinatago. Dagdag ni Tariela, may record na ang China sa pagkukunwaring normal na aktibidad lamang gaya ng ginawa nila sa Mischief Reef mula ng okubahin noong 1995. Tayo ng opisyal, kung gusto pa ng China na paniwalaan ang kanilang mga sinasabi, tanggalin ang platform at mga inilagay na boya at communication tower sa Bajo de Masinloc at respetuhin ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Sa kabila ng ikinasang kilos protesta ng ilang grupo, iniulat ng pambansang pulisya na naging matiwasay at mapayapa ang pagdaraos na 128 taon ng Araw ng Kalayaan. Inang-ulat ni Ryan Lasigas.
13: Ginugunita ngayon ng bansa ang Araw ng Kalayaan, pero hindi ibig sabihin na malaya kang gawin ang lahat ng bagay, lalo na kung ito ay labag sa batas. Tulad na lamang ng lalaking ito na huli sa aktong dinudumihan ang kalsada sa Maynila. Imbes kasi na idaan sa sigaw o salita ang kanilang protesta, sinulatan nito ang center island ng kalsada gamit ang pintura. Sinubukan siyang pigilan ng pulis, pero imbes na tumigil, tila mas nainis lang ito sa nakasibilyang pulis. Inaalam na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagkakakilanlan ng lalaki.
14: Tinanggas ang aresto niya, kaya lang nang sumigla siya tapos tumakbo, tinanggal niya yung damit niya para hindi siya ma-identify.
13: Samantala, ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapang pagunita ng Araw ng Kalayaan ngayong taon, ito ay sa kabila ng kaliwatkarang kilos protesta na ikinasa ng iba't ibang grupo, kabilang ang kilusan ng pambansang demokrasya, Bayan, Anak Bayan, Piston at iba pa. Bukod sa Maynila at Quezon City, binantayan din ng PNP ang paligid ng Senado. Sa Kabuuan ay aabot sa halos 90,000 pulis ang ipinakalat sa buong bansa para magbigay seguridad ngayong Araw ng Kalayaan. Mahigit 8,000 naman ang ipinakalat ng NCRPO dito sa National Capital Region. Ryan Lisiges para sa Bayan.
8: Binigyan pugay ng lokal na pamahalaan ng General Santos City ang mga itinuturing na modern day heroes na patuloy ang dedikasyon, serbisyo at sakripisyo sa relief at recovery efforts matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa lungsod. Ginawa ito sa pagdiriwa ngayong araw ng 128th Philippine Independence Day. Dinuluhan ang nasabing aktibidad ng iba't ibang opisyal ng General Santos City. Bukod pa rito, binigyan pugay din ang katapangan at patriotism ng ating mga ninuno na nagsasakripisyo para makamit ng bansa ang kalayaan na mahalaga para sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Sa ibang balita, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani matapos itong yanigin ng mapaminsalang lindol. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at TSWD sa Glan para mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong residente sa lugar. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
15: Matapos ang mapaminsalang lindol sa Mindanao, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani. Ayon kay Mayor Victor James Yap Sr., nasa 21 na ang naitalang nasawi sa kanilang bayan, habang 9 naman ang nawawala. Apektado rin ang nasa 23,000 pamilya at halos 110,000 na individual. Tuloy-tuloy din anya ang mga isinasagawang road repairs ng LGU katuwang ang provincial government ng Sarangani at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sabi ni Mayor Yap, may mga isolated barangay pa sa bayan ng Glan dahil sa mga nangyaring landslide, kaya pahirapan ang pag-abot ng tulong sa mga ito. Hinihintay din nila ang pagdating ng karagdagang mga heavy equipment para i-deploy sa mga lugar na hindi madaanan.
16: Problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapunta natin yung mga natabunan ng mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
15: Nananawagan din si Mayor Yap ng tulong para sa pangunahing pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan gaya ng pagkain at tubig dahil wala pang kuryente sa ngayon. Humingi rin siya ng tulong sa pamahalaang nasyonal para mabilis na makabangon ang bayan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at DSWD Saglan upang mabilis na ma-rehabilitate ang bayan.
16: Yung pahal na pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami pababayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
15: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
8: Mas paiigtingin pa ang relief operations para maabot ang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Patuloy din ang operasyon ng DSWD sa Davao Occidental, partikular sa mga bayan ng Malita at Jose Abad Santos. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
17: Possible na ang tulay patungong Glan Sarangani, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Dahil dito, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mas paigtingin pa ang relief operations para maabot ang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Umaabot na sa 20,000 family food packs ang naipadala ng kagawaran sa Glan Sarangani. Bago pa man tumamang lindol, may nakapreposition ng 2,000 family food packs sa lugar.
18: Another 40,000 na mapapadala namin sa mga darating na araw para masigurado natin na alinsunod sa utos ng ating Pangulo, lahat na naging biktima ay mabigyan ng tulong na pagkain.
17: Patuloy rin ang operasyon ng DSWD sa Davao Occidental, partikular sa mga bayan ng Malita at Jose Abad Santos, gayon din sa Balut Island sa Sarangani, nakabilang din sa mga pinakamatinding naapekto ng pagginig. Tutok din ang kagawaran sa sitwasyon sa General Santos City para matiyak na agad may hatid ang kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
18: Ang goal natin is to be able to distribute around 200,000 family food packs. Tuloy-tuloy yan. Araw-araw, hindi tayo titigil. Now, habang nangyayari ito, kinakasa na rin natin yung emergency cash transfer para masigurado natin na may pera naman sila para sa pagkukumpuni.
17: Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD ang pamamahagi ng family food packs at iba pang non-food items tulad ng mga tent bago ipatupad ang emergency cash assistance para sa mga biktima. Nananatili namang hamon ang paghatid ng tulong sa ilang liblib na barangay dahil hindi pa rin ganap na nadaraanan ang mga kalsadang papasok sa mga ito.
18: Sa mga liblib na pook, doon admittedly may mga challenge pa rin tayo kasi nga sira pa rin yung mga roads or may mga landslide. Ito yung mga secondary barangay roads. So they're still working on that. Pero ang assurance namin, may sapat tayong pagkain.
17: Dahil dito, patuloy ang clearing operations sa mga apektadong lansangan sa pamumuno ng DPWH. Bernard Ferrer para sa Bayan.
8: Bumubuhos pa rin ang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Isa na riyan ang rehiyon ng Cagayan Valley na planong magpadala ng tulong para sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
19: Go signal na lang ng national government ang inihintay ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C para makatulong sa nangyaring lindol sa Mindanao. Bukod sa binuong team, kasado na rin ang mga kagamitan at equipment na dadalhin nila sa rehiyon.
20: Kailangan po muna natin i-seek yung approval ng ating national government, including po yung sa pag-manage po on how to transport this assistance. And hopefully makapag-update po ang interagency coordinating cell sa atin kung ano po yung mga pwede nating maitulong doon sa mga naging biktima po ng lindol. So standby po tayo dito sa Cagayan Valley region.
19: At habang naghihintay, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng CVR-DREAM-C sa interagency coordinating cell para malaman ang iba pang pangangailangan ng mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa katunayan, may ilang LGU na sa Region 2 ang nag-commit na magpadala ng kanilang search and rescue teams para tumulong sa paghahanap sa mga nawawala pang residente roon. Maging sa pagbibigay ng malinis na tubig sa ilang lugar sa Mindanao, naka-standby na rin.
20: Ongoing po yung ating meeting and coordination with the established interagency coordinating cell na binuo po para po dito sa nangyaring lindol po dito sa Sarangani. Mm-hmm. Ang provincial government of Isabela po ay nagbigay ng intention na magpadala po ng tulong. Kabilang po dito ang isang urban search and rescue team, isang water sanitation and hygiene team, which are equipped with 6 portable water purification units.
19: Ang Office of the Civil Defense naman bukas na tumanggap ng anumang donation para maipadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Muli namang tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito iiwan ang mga biktima ng lindol hanggat hindi sila nakababangong muli. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Patuloy ang sinasagawang inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital sa Mindanao na apektuhan ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, aabot sa 26 na mga pasilidad sa rehiyon ng kanilang inspeksyon, kung saan sa bilang na ito, 14 na rural health units na ang functional, 3 non-functional at 9 ang patuloy na sumasa ilalim sa validation. Patuloy din ang pakipag-ugnayan ng DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagresponde sa pangailangan ng mga komunidad.
0: Malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po na ang ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster at karaniwan nagmi-meeting po yan, kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
8: Nag-umpisa na ang monsoon break ngayong araw ng Biyernes. Ito po ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat. Ayon sa PAGASA, posibleng magtagal ito ng 5 araw o mahigit. Sa ngayon, umiiral naman ang maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko ay tinatawag nating easterly winds o hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwalas na panahon, pero may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan. Bahagyang maulap naman sa Bicol Region, dulot ng easterlies. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulong pag-ulan, abot din yan sa silangang bahagi ng Visayas. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Caraga Region at sa malaking bahagi ng Davao Region. Samantala, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa ngayong weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, libo-libong trabaho at oportunidad sa mga Pilipino alok sa mga Dole Job Fair sites sa iba't ibang panig ng bansa.
8: At mga taga-suporta at mahal sa buhay ng basketball player na si Rene Batarbonia dumagsa sa unang araw ng public viewing ng kanyang labi sa Davao. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Ang watawan na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan, lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
22: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for

0: contact the following.
1: Abangan sa Larigag Online. Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigag Online. Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong KTV.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Sumalang sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, ang isa sa 18 umano'y bodyguard ni Zaldico na nagde-deliver ng maletang may pera sa ilang opisyal mula sa Fund of Flood Control Funds. Nasaan sa ilalim din ang iba pang natitirang mga maleta boys para ipahayag din ang kanilang nalalaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Sa patuloy na pagulong ng fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay sa mga naging payag ng 18 umano'y dating bodyguard at bagman ni dating Acubicol Representative Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera mula sa pondo ng flood control projects, ipinatawag ng Office of the Ombudsman ang mga ito at unong humarap sa kanila si Johnny Buduan kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Maligod. Ayon kay Buduan, nakapag-deliver umano siya ng nasa higit 20 maleta sa mismong bahay ng isang kongresista noong November 2023.
4: Kasi yung actual na napag-deliver ako sir kay halo-halong maleta po yun. May pusit naman po yun. Nakita ko doon sir is may 40M. May 50M.
3: Paliwanag ng Office of the Ombudsman sa kanilang proseso, may mga nakatalaga silang team sa bawat individual na nasa ilalim ng kanilang investigasyon, kung saan anya kanilang itatanong ang mga may kinalaman sa naturang issue. Binigyang din naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalagang ginagawa nilang interview kaugnay ng fact-finding investigation. Kaugnay nito ang kibaligod na bigyan ng pagkakataon si Buduan na maibahagi nito ang kanyang nalalaman.
4: Nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. Kasi ito, build up na ito sa mga cases na pwedeng isampa sa Sandigan Bayan.
3: Ayon kay Baligod, ang ginagawang interview sa pagitan ng mga investigador ng Office of the Ombudsman ay bahagi ng pagbuo ng individual affidavits ng bawat security aides. Matapos si Buduan, sasalang din ang iba pang kabilang sa 18 umano'y dating bagmen. Samantala, pagdating sa mga inihaing cyber libel cases laban sa kanila, ayon kay Baligod, hindi sila nababahala dito. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang inihaing counter affidavit sa Office of the Ombudsman na ang natanggap niyang donasyon ay ibinigay para suportahan ng kanyang kandidatura sa pagkasenador at hindi galing sa pondo ng gobyerno. Paliwanag niya, hindi na naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN niya ang naturang donasyon dahil nang inihahanda na ito ay nagamit na ang naturang halaga kaugnay ng kampanya. Dagdag pa ni Marcoleta, wala rin ito sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE dahil nangyari ang pagbibigay bago pa nagsimula ang campaign period. Binigyan din ng senador na nabayaran din ang donor taxes. Patunay anya na hindi ito itinago. Una nang tinapos ng COMELEC ang investigasyon kaugnay nito matapos na walang makitang election offense. Una nang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta kasama si Mike Defensor at dalawa pang iba na nag-donate sa senador kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Samantala, nasa Davao na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia matapos ang ilang araw nitong burol sa Maynila. Sinimulan na rin ngayong araw ang public viewing para sa kanyang mga taga-suporta at mahal sa buhay. Kumuha tayo ng update doon mula kay Janessa Felix live. Janessa.
5: Dayan, dinagsa ng maraming mga taga-suporta ang unang araw ng burol ni dating Davao Eagles basketball player Rene Baterbonia ngayong araw dito sa Ateneo de Davao University. June 8 nang pumanaw si Baterbonya at ang kanyang teammate na si Divine Adili sa sinasabing team building sa isang beach resort sa Aurora Province. Bahagi sina Baterbonya at Adili ng basketball team ng UAAP ng isang pribadong paaralan sa Metro Manila. Kaya ayon sa ulat, bahagi ng kanilang training ang naturang team building. Ayon sa pamilya ni Baterbonya, hindi anya sila naabisuhan tungkol sa sistema ng naturang training. Ilang araw din ang burol nito sa Metro Manila. Ngayong araw ay dumating ang labi ni Baterbonya sa Davao City kasama ang kanyang pamilya. Bukod sa mga taga-suporta, bumisita rin dito ang kanyang mga kakilala, teammates at classmates. Mabait, responsable at maaasahan si Baterbonya. Yan ang pawang sinasabi ng mga bumibisita. Ayon din sa ilan, hindi maikakaila ang kanyang talento sa basketball. Kaya excited sana silang makita siyang maglaro sa UAAP. Batay sa inilabas na Certificate of Post-Mortem Examination na pag-alamang asphyxia by drowning ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Aurora Provincial Police Office. Dayan, maraming tanong ang nananatiling wala pang kasagutan para sa mga naulila ng mga nasawi. Kaya accountability ngayon ang panawagan, hindi lang sa mga pamilya ni Baterbonya at ni Adili, kundi sa mga taga-suporta upang gumulong na ang hustisya at mapanagot na ang totoong may sala. Dayan.
6: Alright, Janessa, ang ating pakiramay sa naiwang pamilya ni Rene. Pero nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang kahit sino sa pamilya nang nasawing si Renette? Kamusta sila ngayon?
5: Adrian, as of this moment ay hindi pa humaharap sa media dito sa Davao City ang pamilya ni Rene Baterbonya. Pero ayon sa mga organizers, posibleng magbigay anya ng statement sa mga susunod na araw.
6: Janessa, ilang araw mananatili dyan sa Ateneo de Davao University ang labi ni Rene bago dalhin sa kanilang tahanan sa Agusan?
5: Dayan, ayon sa mga organizers kanina, tatlong araw ang burol ni Rene dito sa Ateneo de Davao University. So sa Sunday, ngayong Linggo ay dadalhin na ito sa kanyang hometown sa Agusan del Sur kung saan ito ililibing. Mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. ang public viewing nito.
6: Panghuli na lamang, Janessa, may mga personalidad ka bang nakita dyan dumalaw at sumilip sa burol ni Rene?
5: Kanina, Dayan, ay iilan sa mga coaches ng Davao Eagles ang pumunta na dito at iilan din sa kanyang mga teachers sa Ateneo de Davao University Senior High School. Sa ngayon nga ay wala pa tayong namamataan o nakikitang mga kawani o opisyal ng Davao City LGU na bumisita dito. Pero nga, dahil nga tatlong araw ang burol dito, ay posibleng sa mga susunod na araw ay pupunta na dito ang ilang mga opisyal sa syudad.
6: Maraming salamat sa update, Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Mas magiging konektado at mapadadali na ang pag-aaral ng mga estudyante sa Island Province ng Guimaras. Ito ay sa tulong ng Bayanihan SIM Program ng DICT kung saan mahigit 600 SIM cards na ang naipamahagi. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Bayanihan SIM Program sa ilang paaralan sa lalawigan ng Guimaras. Malaking hadlang ang problema sa koneksyon sa kanilang lugar na nakaapekto sa edukasyon ng mga mag-aaral. Kadalasan, ang mga estudyante kinakailangan pang maghanap ng signal. Ang ilan, umaakyat pa sa matataas na lugar o kinakailangan pang bumiyahe para lang makatugon sa kani-kanilang school requirements. Malaking tulong dito ang mga SIM card na ipinamahagi ng DICT sa mga estudyante. Nabahagi ng kanilang layuning magkaroon ng maayos na koneksyon sa internet ang bawat lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Pinapakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
7: Sa pamamagitan ng libreng connectivity, mas maraming estudyante at guro na ang mas magkakaroon ng mas madaling access sa learning materials, educational platforms, at online opportunities. Mahigit 600 SIM cards ang naipamahagi sa Agsanayan National High School. Isa nga si Lorey sa mga nabigyan ng SIM card na magagamit niya sa kanyang pag-aaral.
9: Especially po kapag meron mga schoolworks, pwede pong i-gamitin sa pag-re-research.
7: Aminado naman si Teacher Lilian na napakahalaga at malaking tulong ang mga SIM card sa mga estudyante.
10: Kasi pag hindi namin matapos yung aming mga gawain, pinapadala namin sa kanila yung mga activities at kahit na sa bahay na sila, pwede pa rin silang maka-research.
7: Hindi titigil ang DICT sa kanilang mga proyekto at programang maglalapit sa bawat mamamayang Pilipino sa tulong ng internet connectivity. JM Thompson, para sa Bayan.
6: Naging matagumpay naman ang pagunita ng 128 taon ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park sa Davao. Inang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
11: Nianigman ng magnitude 7.8 na lindol ang Davao City nito lamang June 8. Hindi ito naging hadlang para magsama-sama ang iba't ibang sektor ng lokal na pamahalaan, mga kaugnay na ahensya at mga panauhin upang muling alalahanin ang ika-128 araw ng kalayaan na ginanap sa Rizal Park, Davao City ngayong June 12. Sinimulan ang programa sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng Philippine National Anthem. Sinundan ito ng wreath laying ceremony. Dinaluhan ang seremonya ng iba't ibang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya, kabilang mga representante ng mga Kristiyano, Muslim at mga katutubong tribo sa Davao. Kabilang si Dato Welmer ng tribong Bagoboklata na naimbitahan sa nasabing seremonya, kung saan nagpasalamat ito sa lokal ng pamahalaan sa pagbibigay ng kahalagahan sa mga katutubong tribo sa lungsod. Ayon sa kanya, bagaman magkakaiba ang pinagmulan ng mga tribo, mahalaga pa rin magkaisa tulad ng naturang aktibidad na nagpapaalala sa kahalagahan ng kalayaan.
12: Tribo, Bagoboklata, sa lahat ng 6 tribes ng Davao City, 11 tribes ang Mindanao, ang lahat ng tribo ng Davao City, itong araw na ito, pinasalamatan namin.
11: Kahit nasa labas lamang ng venue ng seremonya, dumalo at nakisaksi pa rin si Ritz kasama ang kanyang mga kaibigan sa nasabing aktibidad. Ayon sa kanya, mahalaga ang ganitong pagunita, lalo na bilang isang residente ng lungsod sa Davao. Aniya, nararamdaman niya ang kalayaan sa lungsod sa pamamagitan ng mahigpit na seguridad at patuloy na pagpapanatili ng kaligtasan ng mga residente.
13: Kuan kami ano dito, sir? Safe na safe kami dito sa Davao. At saan kami magpunta, sir? Kanang malaya rin kami. Walang takot, sir.
11: Naging matagumpay at mapayapa ang pagtatapos ng seremonya dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatupad ng lokal na pamahalaan kasama ang pagdeploy na mayigit 140 ng mga pulis mula sa Davao City Police Office, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Army, mga ambulansya at iba pang kawani upang matiyak ang ligtas na paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Israel Damaulao, para sa Bayan.
2: Binuksan ng Department of Migrant Workers ang libo-libong trabaho para sa ating mga kababayan na may planong magtrabaho abroad. Yan ang ulat ni Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas.
14: Maaga pa lang nakapila na si Ron sa Mega Job Fair ng Department of Migrant Workers o DMW dito sa isang mall sa Quezon City. Nais daw kasi niyang subukan ang kapalaran sa pagtatrabaho abroad para mas masuportahan ang pamilya.
15: Nag-desire lang ngayong mag-abroad, pero dati hindi naman ako nag-abroad.
16: Oo. So sir, anong mga trip yung pasukan trabaho ngayon?
15: Sa warehousing, sa production, ganon, operator, o kaya factory, any kind manufacturing.
14: Si Nika naman, matagal na raw gustong magtrabaho abroad, kaya bit-bit naman niya ang mahigit 20 resume dito sa job fair.
17: Actually ma'am, napunta lang kami dito sa Maynila, naghanap lang kami na temporary work, pero yung target namin ay mag-apply ng abroad. So,
16: bakit po?
17: Kasi syempre ma'am, hindi na din natin ma-deny yung malaking sahod na ino-offer sa ibang bansa.
14: Ilan lamang si Naron at Nika sa mga nagbabakasakali na makakuha ng trabaho sa ibang bansa dito sa job fair ng DMW kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa ahensya, mahigit 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. May alok din ang trabaho sa healthcare, manufacturing, administrative at pati na sea-based para sa mga kababayan nating OFW na umuwi ng Pilipinas dahil sa gulo sa Middle East.
18: Hangad natin na dito sa 4,000 job opportunities, yung mga kababayan natin na umuwi mula sa Middle East ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong oportunidad.
14: Nagsagawa rin ng pre-employment orientation seminar ang DMW para magabayan ang mga aplikante sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa.
19: Bilang pagdiriwang ng Independence Day ay naririto ngayon sa Robinson's Galleria upang magdagsa ng isang jobs fair, no? Ginugunitan natin ito para sa pagkilala sa ating kabayanihan, mga modern day heroes natin, at syempre para magbigay ng tamang pagkakataon na makakuha ng tama na mga trabaho sa abroad ang ating mga kababayang OFWs.
14: Ayon sa DMW, ang job fair na ito ay paraan ng gobyerno para hindi mabiktima ang mga OFW ng illegal recruitment. Gate pa ng ahensya

0: sa sektor ng BPO, retail, construction at healthcare. Dito sa Davao City, higit 2,000 ang kabuuang job vacancies ang maaaring aplikahan ng mga job seekers. Ang mga trabahong ito ay inaalok ng local employers at mga international o overseas employers sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Davao Region at Department of Migrant Workers. Kabilang sa mga posisyong hanap ng mga employers, ang BPO o Customer Support Staff, accountants at accounting staff, cashiers, sales representatives, baggers, delivery driver, security guards, heavy equipment operators at plant machine operators. Magtatagal ang kalayaan job fair dito sa Davao City hanggang alas 5 ng hapon. Ang nasabing direktiba o ang nasabing aktibidad ay bahagi ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access sa descending hanap buhay at makatulong sa pagbaba ng unemployment sa bansa. JC Aliponga para sa Bayan.
1: Binigyang pugay ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang kabayanihan at katapangan ni Datu Lapu-Lapu kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan. Habang isinagawa din ang mega job fair sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Sa pag-angat ng bandila ng Pilipinas na simbolo ng nasyonalismo, binigyang pugay din ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ang kabayanihan at katapangan ni Datu Lapu-Lapu, na kilalang unang bayani ng bansa na lumaban sa mga Kastila. Nag-alay ng bulaklak ang mga lokal na opisyal sa kanyang monumento sa Kapitolyo.
3: I am reminded of our heroes who fought for the freedom we enjoy today, especially our own Datu Lapu-Lapu, whose courage continues to inspire generations of Filipinos. Perhaps one of the greatest ways we can honor our heroes is setting aside politics that divides communities and distracts us from progress. Cebuanos deserve leadership that unites rather than separates.
2: Sa pagdaos ng Araw ng Kalayaan ay ikinasa naman ng Department of Labor and Employment Region 7 ang trabaho agad mega local and overseas job fair, kung saan 8,000 trabaho ang inaalok para sa mga kababayang naghahanap ng trabaho at makalaya mula sa unemployment. Kaagapay ng DOLE ang Department of Migrant Workers at ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu. Ayon sa DOLE Region 7, target din nilang mabigyan ng trabaho ang mga kakagraduate lamang sa senior high.
4: This is also our collaboration with DepEd sa atong programa ngadto sa mga senior high school. Tungod kay ato mangon ninggi anticipate ug ato ninggi gitan-aw nga ang ato mga senior high school graduates makatrabaho diha dayon.
2: Sa tala ng DOLE Region 7, nasa 3,000 job applicants ang dumagsa sa job fair. Isa lamang ito sa akbang ng pamahalaan na matulungan ang mga kababayan na makapaghanap ng trabaho at maiahon ang sarili mula sa kahirapan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Hindi rin nagpahuli ang ilan nating kababayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahit sila'y nasa ibang bansa. Bilang narito ang nasa Shanghai at Beijing, China. Yan ang ulat ng ating PTV stringer, Melales Moras.
5: Sama-samang umawit ng lupang hinirang ang mga opisyal ng gobyerno at mga overseas Filipino workers sa tanggapan ng Philippine Consulate General sa Shanghai, China bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. May kantahan, sayawan, at fashion show pa na sinundan din ng salo-salo. Pinangunahan ni Consul General Micah Fisher ang pagtitipon.
6: Actually, yung Independence Day namin, we claim that the whole month of June, Independence Month. So it's very important to remember, to stop, remember, even while we're working, how far we have come as a nation and how much more we can do.
5: Isa sa mga nakilahok sa selebrasyon, si Jensen Moreno, isang OFW at sikat na artist sa China.
7: My talent became the key to my success and I hope that the future generation will be inspired by whatever I did here in China.
5: Bago yan, una na-

0: ka lang. Pare-pareho nating gustong makarating sa pupuntahan natin ng buhay, di ba? So be patient, be respectful, at huwag maging pasaway. A little slap of reality brought to you by FM2.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. 104.3

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa.
7: Headlines.
10: Pagdiriwang ng araw ng kalayaan, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ayon sa Philippine National Police.
7: Headlines.
10: Loyalty check sa Armed Forces of the Philippines, hindi na kailangang isagawa ayon yan sa Malacanang.
7: Headlines.
10: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 46.
7: Headlines.
10: Pamahalaan, umapela ng tulong sa mga private contractors upang maisaayos ang mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao.
7: Headlines.
10: Pangulong Marcos biyaheng Kazan, Russia sa susunod na linggo para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
7: Headlines.
10: At Ateneo Blue Eagle

0: Girls basketball coach Tab Baldwin nagsorry sa mga pamilya ng dalawang basketbolista na pumanaw matapos ang kanilang training sa Baler Aurora.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 13 araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sulitalin na ating mga balita. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Independence Day nitong June 12. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa sa kabila ng maraming pagsubok na kinakaharap. Kinilala rin niya ang mga bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Noong June 12, 1898, nang iproklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng Espanya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson ang palakpakan at hiyawan ng publiko kay Gatchalian ay patunay na malakas ang suporta ng publiko sa bagong upong liderato. Sa kanyang post sa social media site na X, sinabi ni Lacson na ang papuri kay Gatchalian ay malinaw na simbolo na tanggap at suportado ito ng publiko at hindi kinaayawan o kinaiinisan. Anya, malinaw din ito na hindi kailangan pa sa umanong tanungin who versus who o sino ang dapat kilalanin. Si Gatchalian ang inibita ng Malacanang sa paggunita ng Independence Day sa Quirino Grandstand kasama si House Speaker Boji D. Matatandaan na noong June 3, nahalal si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at umupo bilang Acting Senate President dahil sa naging bakante ang lahat ng posisyon, kaya pinaniniwala ang natanggal bilang Senate President si Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang na 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., walang naitalang major untoward incidents sa mga kilos protesto at mga aktibidad na isinagawa ngayong araw o nitong June 12. Pinangunahan ni Narataris at DILG Secretary John Kermulia ang pagmamonitor sa sitwasyon mula sa PNP Command Center sa Camp Crame kasama ang iba pang opisyal ng pambansang pulisya. Sa pamamagitan ng real-time coordination mula sa mga field unit, tiniyak ng PNP na mapayapa at maayos ang mga isinagawang pagtitipon sa buong bansa. Una nang isinailalim ng PNP sa full alert status sa mga Police Regional Office at mga National Support Unit para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Maratandaang 89,000 na polis ang idineploy sa buong bansa upang magbigay seguridad sa mga gagawing aktibidad, transportation hubs, tourist destinations at ibang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin aniyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar.
2: Miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, nasa 46 na ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay matapos ang isinagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, naitala rin ang 688 na sugatan habang 38 individual ang nawawala. Ayon sa NDRMC, nasa 86,135 na pamilya o 392,806 na individual mula sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 2,409 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 19,095 na mga bahay naman ang napinsala, kabilang ang 3,485 na totally damaged at 15,610 na partially damaged. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapela ngayon ang tulong ang pamahalaan mula sa mga private contractors upang kapitbisig na maisaayos sa mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi kayang balikatin ng pamahalaan ng mag-isa ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Ilan sa nabanggit ng kalihim na nakita ang may sirang mga kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman anya ang tugon ng mga pribadong contractors at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang lansanga.
3: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH lang to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat.
0: Yan ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minamadali na ng gobyerno ang pagbubukas ng mga kalsada sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao para sa agarang paghahatid ng tulong at pagbabalik ng mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City para tingnan ang lawak ng pinsala ng lindol sa mga eskwelahan, ospital at iba pang public facility. Binigyan ng Pangulo ang General Santos City Hall ng 100 million pesos na tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund para sa pagsasaayos nito, habang may tig 50,000 pesos para sa mga pamilya ng nasuwi. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi magkakaroon ng mga aftershock para magtuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente.
4: The first step is always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan. Para kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Boggy D. III na nananatiling handa ang House of Representatives na magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa isang ambush interview, sinabi ng House Leader na agad nagpaabot ng tulong ang mga miyembro ng Kamara bilang suporta sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na pagyanig. Siniguro rin ni Speaker D na hindi matatapos ang pagtulong ng Kamara at handa silang tumulong sa muling pagbangon ng mga kababayang apektado ng kalamidad.
5: Kailangan pa rin pong tumulong ay nandito lang po ang Kongreso. Kami po ay nakikiisa at nakikiramay at makakaasa po kayo na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sabay-sabay.
0: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Boggy D. III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sumampa na sa 4.48 million ang kabuang bilang ng Family Food Pack stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakaimbak ngayon sa iba't ibang warehouse sa bansa. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, mula sa bilang na ito, 167,000 food packs ang naka-standby sa Region 9, 171,000 sa Region 11 at 134,000 naman sa Region 12. Higit sa 20,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Bukod dito, sinabi ni Quintilla na nakapamahagi na rin ang kagawaran ng higit 4,000 ready-to-eat foods at 1,500 non-food items.
6: We have a total of 4.8 million stockpile as of 11 June 2026. please take note yung naka-blue, ito yung mga naka-preposition or yung currently nandiyan ngayon sa ating mga field officers in Region 9, Region 11, and Region 12.
0: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilia, handa nilang suungin anuman ang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan, Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyo ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagbangon.
6: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer sa the Philippine Coast Guard. So, ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So, in the next today and the next two days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage na sa rin sa Glan area.
0: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na nayanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Sangayon ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisan at komprehensibong tugon ng pamahalaan sa lindol. Kabilang sa ipinadalang relief assistance ay ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, Shari Timba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad na nag-airlift ang PCSO ng libo-libong Shari Timba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad ng General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat Shari Timba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, chinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko sa donation drive scam sa gitna ng relief efforts sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na sinasamantala ng ilan ang pagsasagawa ng peking donation drive para mahikayat ang publiko na magbigay ng cash sa halip na in-kind donations. Payan ang CICC sa publiko, pairali ng zero trust policy para maiwasang mabiktima ng scam o kahit ng peking balita.
7: Magduda tapos i-verify. Makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 97% ng koneksyon sa kuryente na ibalik na sa Socoteco 2 franchise area na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kumpiyansa ang National Electrification Administration na matapos ngayong araw, Hunyo 13, ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Socoteco 2 o South Cotabato Electric Cooperative 2 na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa ulat ng Task Force on Energy Resiliency, mahigit 97% na ng mga consumer connections sa General Santos City ang naibalik, habang nasa higit 97% naman ang restoration rate sa Kiamba, Maitom, Maasim, Pulumulok, Tupi, Alabel at Malungon. Sa Malapatan, umabot na sa halos 99% ang naibalik na koneksyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga natitirang linya sa iba pang apektado lugar upang makamit ang 100% ng serbisyo. Sa Dasoreco Franchise Area o Davao del Sur Electric Cooperative, nasa 93.38% na ang naibalik na koneksyon sa Jose Abad Santos. Gayunman, patuloy pang sinusuri ang sitwasyon sa Sarangani, kung saan 23.20% pa lamang ang naibabalik na serbisyo, kaya wala pang inilalabas sa target date para sa ganap na restorasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maibalik na ang normal operations ng commercial flights sa General Santos International Airport sa Lunes, June 15. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, aabot sa 150 million pesos ang damage at repairs na ginawa sa paliparan dahil sa lindol. Anya, karamihan sa mga nasira ay passenger terminal at tower nito na may mga nasirang kisame at nagkabitak-bitak na salamin.
9: Mali na mapaaga kung sakali man. Pero just the same, we issued 14 and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa Gensan as per instruction na rin ng ating Secretary Barry Lopez.
0: Si CAAP spokesperson Eric Apolonio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga. Nakapagpadala na ng 1,200 bags ng bigas ang National Food Authority o NFA sa pagpagtulungan sa Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang ilalaan ng 500 bags ng bigas sa General Santos City, habang ipadadala naman ng sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Patuloy namang nakaantabay ang DA sakaling kailanganin pa ng karagdagang bigas.
12: Ang NFA nagbigay na ng 1,200 na bags through DSWD ng bigas, paon ng tulong ng DA para dun sa mga naapektuhan ng lindol. 500 bags pupunta sa Gensan, 700 bags pupunta sa Sarangani. At alamin namin kung may kailangan pa na dagdag ng bigas doon sa mga naapektuhan na lugar.
0: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro, estudyante at school staff na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Education's Undersecretary Malcolm Garma na hindi tumitigil ang kagawaran sa pag-alalay sa mga labis na naapektuhan ng lindol. Anya, ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial interventions at psychological first aid katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Garma, patuloy rin ang assessment sa mga paaralan na labis na napinsala kung saan kinakailangan ng sapat na clearance mula sa mga infrastructure official bago tuluyang ideklarang fit para sa pagbabalik operasyon. Dagdag pa ng opisyal, ipatutupad naman ng iba pang learning modality tulad ng home-based o community-based learning modality upang tiyaking tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.
13: We are also employing what we call as the psychological first aid, dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata, very vulnerable sa trauma. So, yan po muna yung gusto nating gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So, definitely, yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin. Pending inspection and of course yung clearance ng ating mga building officials.
0: Yan ang payag ni Education Undersecretary Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa ilalim sa psychosocial support training ang mga guro mula sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan ito para matulungan ng mga guro ang mga kanilang mga estudyante na maging emotionally at mentally stable pagkatapos ng pagyanig. Samantala, tiniyak din ng Pangulo ang tulong sa mga nasiraan ng bahay, gayon din ang mga naapektuhan ang trabaho bunsod ng lindol.
14: Mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung Tupad sa Dole and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaayos na ng National Irrigation Administration ang mga napinsalang irrigation canal sa Mindanao bunsod ng malakas na lindol. Sa programang Usapang Agrikultura, partikular na tinukoy ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga nasirang irrigation canal sa Region 12 na inaasahan ding matatapos sa loob ng dalawang linggo. Aniya, nagtamo ng minor damage ang Antong Dam sa Sultan Kudarat na inaasahang ding maisasaayos sa loob ng dalawang linggo.
15: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. So again, yung report ng ating mga tauhan, ang tanong ko kasi kagad sa kanila yung mga pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal natin gawin? Ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam.
0: Si NIA Administrator Eduardo Guillen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na ligtas ang kanilang mga kawani at tanggapan sa Mindanao kasunod na nangyaring malakas na lindol. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang nasaktan sa kanilang mga kawani, gayon din ay walang malaking pinsala sa kanilang opisina, maliban na lang sa mga natumbang cabinet dahil sa malakas na pagyanig. Anya, ligtas din ang mga mahalagang dokumento at walang nawala sa mga ito.
16: So far, wala naman po tayo na nasaktan ng mga tauhan kahit na sila ay mga nasa bahay nila o kahit nasa opisina. Yung mga opisina naman po natin, wala rin pong damage o mga naapekto, maliban lang sa mga gamit na naapektuhan ng lindol katulad ng pagtawag ng mga kabinet. Pero aside from that, wala po, wala rin nawawala mga dokumento. So intact ang lahat.
0: Yan ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Senador Ping Lacso na wala nang dapat alinlangat ang mga empleyado ng Senado kung sino ang dapat na sundin. Aniya, ang Gatchalian-led majority block ang kinikilala na ng Civil Service Commission o CSC at iba pang kaukulang otoridad. Ayon kay Lacson, ang pagkilalang ito sa new Senate majority na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na nagpapatunay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Iginit naman ni Acting SP Gatchalian na iisa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacanang Executive Branch at maging ng Kamara.
17: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated Acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated Acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No, at sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
0: Yan ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inonde na ng clergy for good governance sa mga naging aksyon at pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa umano sa paggamit ito sa Diyos sa kanyang mga pahayag. Partikular na tinukoy ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes ang naging pahayag ni Cayetano na God does not doubt me kaugnay ng mga nangyayari sa Senado. Nababahala rin ang Kingdom Keepers na binubuo ng iba't ibang organisasyon at mga leader ng simbahan sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagkiling ng ilang senador sa kanya.
18: Everyone, including ourselves, first of all, community, lumukot-muro tayo sa Diyos at kung dami ipagmalaki ang naniniwala ng Diyos sa amin. Nakita ko, lumukot si Alan Peter at tinawagan niya ng mga pastor, may bless yung nagbibuhang mga niya. So, this morning, kaya sabi ko dito, the faith of Israel is not poisoned by the demons and idols of blasphemy, idolatry, greed, lies, treachery, and conspiracy.
0: Yan ang pahayag ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Lovistro na Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginit ni Lovistro na kinakailangan agad itong tungunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes, gayon din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi lamang sila sa impeachment proceeding nakatuon. Anya, nakatutok din ang mga miyembro ng Kamara maging ang prosecution panel sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Jokno, kabilang sa kanilang mandato, hindi lamang ang pagtupad sa kanilang constitutional duty, kundi pati na rin ang humanitarian duty na tumulong sa mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Anya, sa katunayan, nag-ambaga ng House members para matulungan ang earthquake victims.
19: Nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. We have already begun a donation and relief efforts, and there have been over 100 members of the House who have already pledged support, some of them even their own personal resources, to help the victims of the earthquake disaster. Under the leadership of Speaker Boji D, nagsasama-sama po ang mga miyembro ng House of Representatives.
0: Si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ipinakilala na ng House Prosecution ang private lawyers na tutulong sa panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Lovistro, ito ay unang batch pa lamang ng mga pribadong abogado na tutulong pro bono sa prosecution team. Kabilang dito ang mga miyembro ng PECA Bar Law na sina Attorney Marfot Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang mga abogado mula naman sa Kapunan ng Castillo Law na sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora.
20: We solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono, o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin, libre, walang bayad.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Lovistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, handa ang mga pribadong abogado na voluntaryong tumulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na harapin ang disinformation, personal na atake at posibleng political backlash habang nagpapatuloy ang mga pagdinig. Sinabi ng veteranong abogado na si Attorney Lorna Pataho Kapunan na inaasahan nila magiging mabigat ang mga susunod na buwan dahil sa mga maling impormasyon at pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga sangkot sa proseso. Ayon kay Kapuna, nananatili ang kanilang focus sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nanawagan din siya sa media na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng kanilang ginagampanan upang mailabas ang katotohanan at mapanagot ang mga opisyal na dapat managot.
2: Matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our public prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So, the direct answer to your question, ma'am, is bring it on.
0: Yan ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan, miyembro ng Private Prosecution Team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ng floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
21: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral G. Tariela ang paalala sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
22: Handaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayo maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Sa Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
24: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
25: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalga pala itong rep natin.
25: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
24: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:36 ng umaga. Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susurihin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinapaubaya naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
21: Tama rin dito ang pinatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
0: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garina pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan. At ito ang pahayag ni Undersecretary Castro.
21: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, nagsalita na ang head coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin hinggil sa pagpanaw ng mga student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos ang kanilang training sa Baler Aurora. Sa isang video na ipinost sa social media ng Ateneo, nagsorry si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang basketbolista. Binalikan din ng head coach ang mga naganap sa araw na nangyari ang incident. Dagdag niya, hindi lamang sina Baterbonya at Adili ang kanyang binigo, kung hindi ang buong basketball team. Kinilala rin ng Ateneo basketball coach na mas mabigat ang nararanasan ng pagdadalamhati ng mga pamilya ng dalawang nasawi kaysa sa nararamdaman niya o ng buong team.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang investigasyon ukol dito.
21: Hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa unang paring balita, pinadalhan na ng sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkakalunod ng dalawang student athletes. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng sabina kasama ang barangay officials Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
3: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
0: Si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Morico II.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ipinasabpina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Anya susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activities. Sinabi ni Tolentino na maaari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
0: Yan ang payag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ateneo, kailangan ng magsalita at itigil ang pananahimik sa pagkamatay ng dalawa nitong student athletes. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na nawawalan na ng pasensya ang publiko sa patuloy na katahimikan ng Ateneo de Manila University at ni Coach Tab Baldwin hinggil sa mga detalye ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Chua, ang araw-araw na katahimikan mula sa paaralan at coaching staff ay nagdudulot ng pagdududa at pangamba sa publiko. Paliwanag niya dahil dalawang estudyanteng atleta ang namatay, may obligasyon ng Ateneo na magpakita ng pananagutan. Anya, dapat isabuhay ng eskwelahan ang reputasyon nito bilang tagapagtaguyod ng katarungan at karapatang pantao bilang isang institusyong Hesuita. Sa kasalukuyan, naka-leave of absence si Coach Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo at inaasahang susunod sila sa imbestigasyon ukol sa insidente. Ayon sa PNPCIDG, posibleng hazing ang sanhi ng pagkamatay, kaya itinuturing na persons of interest ang mga tagapangasiwa ng sports, coaching staff at bawat manlalaro ng basketball. Nanawagan din si Chua sa immigration, airport at airline authorities na maging alerto para maiwasan ang posibleng pag-alis ng mga sangkot sa kaso. Hiniling din ng mambabatas kay Aurora Governor Isidro Galban at Dipakulaw Mayor Danilo Tolentino ang tulong sa pag-secure ng kooperasyon ng local na first responders, rescuers at pamunuan ng resort. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI kasama ang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement ang ilang bodega sa Santa Maria, Bulacan dahil sa illegal umanong operasyon nito at hindi tamang proseso ng paggawa ng animal feeds. Ayon kay NBI Assistant Director for Investigation Service Eric Mercado, layan ng ahensya na tugisin ang mga produktong maaaring makapinsala sa mga hayop at ang produktong kinakain ng publiko.
6: Ito po ay bahagi ng marching orders ng ating director, si Atty. Nevin Latibag. At sa tulong din po ng ating kagalang-galang si Secretary Chu Laurel na tugisin po ang mga gantong uri ng produkto na lumalaganap po sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Upang masiguro po na ligtas po yung mga inaalaga ang hayop, ganun din po, ligtas din po ang mga taong makukonsume po ng mga produkto nito.
0: Si National Bureau of Investigation Assistant Director for Investigation Service, Eric Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinababacktrack na ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang CCTV kaugnay sa viral incident ng delikadong panghaharang ng isang motorcycle driver sa isang kotse. Ito ay dahil sa umano'y nakita nitong babae sa loob ng hood ng sasakyan. Ayon kay Artes, na ipag-ugnayan ng ahensya sa kapulisan maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang malaman ang dahilan ng kanyang pagharang.
7: Tinitingnan namin kung saan-saan siya dumaan para mas mabilis ma-identify. And then, pag nakakita namin yun sa aming mga CCTV cameras, we'll definitely coordinate sa PNP at sa LTFRB. Ganon din po sa, I think, Grab yata yung suot niya, uniform, para ma-identify talaga kung talagang legit po na Grab, ano ba talaga siya, rider or partner. And then, ma-ano ng PNP para malaman ano ba talaga ang purpose niya sa pangharang at pagsasabing ni babae doon sa trunk.
0: Yun ang payag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 80% ang naitalang compliance rate ng Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap na 50 pesos per kilo sa mga imported na bigas na 5% broken rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, na indikasyon ito na epektibo ang sinasagwang monitoring ng pamahalaan lalo na sa mga patuloy na lumalabag at sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Pagdating naman sa mga retailers na na-issue ng notice of violation, sinabi ni Ang C na sumampa na ang mga ito sa 36 kung saan 13 sa mga ito ang sumagot na sa DA kaugnay ng nakitang paglabag sa imported rice price cap.
8: As per AMAS, 80% daw ang compliance of now. So far, ang na-issue natin ay 36 notices of violation. Out of 36, 13 have responded so far. All of the notices of violation we have already endorsed, adjudication officers natin.
0: Samantala, inirekomenda na ng Department of Agriculture ang 30 araw na pagpapalawig sa 50 pesos kada kilo na price cap sa presyo ng 5% broken imported rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, layo ng rekomendasyong ito na bigyan ng patas na laban ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makatuwirang presyo ng bigas sa merkado. Nilinaw naman ang opisyal na rekomendasyon pa lamang ito at ang pinagdesisyon ay nakadepende pa rin sa NPCC sa Pangulo.
8: So far, gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So, para rin talagang ma-regulate natin yung itong papasok ng mga imported.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, sinegundahan naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang planong extension ng price cap para sa imported na bigas. Ani De Mesa, hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailers ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pantay-digang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas.
9: Natin na mas effective siya pag short term ang implementation, siguro another month will not hurt para ma-ensure natin na yung gains natin sa yung local rice natin, which is 80% na ma-produce, ang SRP natin on 53. So if you look, malaki ang may tutulong ng pagpataw ng continuous ng price cap for imported rice para matin yung presyo kasi doon ka uhugot eh.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inimok ng Malacanang ang publiko na isumbo ang mga retailer na lumalabag sa rice price cap. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito ay para tulungan ng Department of Agriculture na imbestigahan at mapanagot ang mga lalabag dito. Inaasahang irerekomenda ng DA ang pagpapalawig sa 50 pesos per kilo na rice price cap bago ang expiration nito sa June 30.
21: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo. Pero magre-recommend po sila na extension for the price cap.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:50 ng umaga, sapat ang pondo ng Commission on Elections para sa special election sa Cavite. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa Malacanang na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Francisco Barzaga Jr.
21: Nausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
0: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sentro ng Wika at Kultura, katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsulong ng mga wika sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Really na isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagpapalaganap ng wika sa bansa sa pamamagitan ng Sentro ng Wika at Kultura o SWK. Ito ay mga panrehiyong sangay ng KWF sa mga universidad, institusyon at organisasyon sa bansa na nagsasagawa ng pananaliksik, pangangalaga ng mga wika at kultura at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Ayon sa KWF, mayroon ng 54 SWK offices sa buong bansa, kabilang ang 6 na naitatag ngayong taon, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng mga programa para sa wika at kultura. Ibinahagi naman ni Dr. Leopoldo Transona Jr., ang Pangulo ng Samahan ng mga Direktor ng SWK, mahalaga ang mga sentrong ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa pagsusulong ng mga wika sa bansa.
12: Masaya tayo sapagkat ang mga mag-aaral ay kasangkot sa kung ano ang isinusulong ng SWK at KWF. So nagiging mulat sila na
13: dapat palang gawin ito, kami bilang mga Filipinong major dapat pala ganito. So nagiging aktibo sila, kaya naisasagawa natin ng matagpay ang mga proyekto mula sa Komisyon sa Wikang Pilipinas.
10: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, palalawakin pa ng Pilipinas at Sweden ang ugnayan sa energy, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sectors. Ito ay para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Una lang na courtesy call sa bansa si Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, at ang Swedish Delegation para palakasin ang economic cooperation at tingnan ang iba pang oportunidad sa Pilipinas. Welcome naman kay Finance Secretary Frederick Go ang potential partnerships sa healthcare, agriculture, food security, electronics, mineral processing at services sector kasama ang Russia. Para naman kay Ferry, inaasahan itong mapapabilis ang grant processing para sa mas maraming mahihikayan na investment at proyekto.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangungunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa Hunyo 18 at 19. Inaasahang datalo sa pagpupulo ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN railway institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price high.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang patid ang pagsisikap ng pamahalaan, partikular na ang Marcos administration, upang palakasin at patatagin pa ang labor market resilience sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahalaga ang mga isinasigawang hakbang ngayon ng pamahalaan, lalo't umiira ng iba't ibang economic pressures. Ani Edilion, mahalaga ang patuloy na operasyon ng labor demand sector sa kabila ng kinakaharap na economic challenges ng bansa upang manatiling matatag ang economic standing ng Pilipinas.
14: Hindi lang on the part of labor supply, sabi sabihin yung mga nagtatrabaho, dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso.
0: Yan ang pahayag ni DepDep Undersecretary Rosemary Edilion.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Good news naman, pumalo sa record high number ang agriculture exports ng bansa sa 33.2% o katumbas ng $1.029 billion. Iniugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang record high exports sa pagbuo ng Marcos administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri-exports ng bansa. Anya, nakatulong ng malaki ang mga exports, partikular sa pagpapababa ng agri-trade deficit. Ayon kay Demesa, naging daan din ito upang mabuksan ng mas malawak na global market sa tropical fruits at high-value crops exports ng Pilipinas.
9: Ay, this administration na nagkaroon ng ganong opisina na tutok sa export. Sunod-sunod yung mga pagbubukas ng mga bagong markets for our tropical fruits and high-value crops. So, yun yung talaga yung focus natin. Yung target natin is to narrow down the trade deficit, yung gap ng imported items natin saka export. We have very strong comparative advantage compared dun sa ibang bansa.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsuma ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, dating South Korean President Yoon Suk-yeol sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa di umano'y pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Danyong.
1: Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol matapos mapatunayang nasa likod siya ng pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Ito ang kinumpirma mismo ng isang tagapagsalita mula sa Seoul Central District Court, batay na rin sa ulat ng Al Jazeera. Kasama sa nasabing pagpapalitan

0: na nai kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner Cup Finals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Team Tapales.
1: Sa harap ng higit 18,000 fans na naiga ang Never Say Die Spirit ng Barangay Ginebra upang makuha ang 3-2 final seed kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup matapos ang 195 overtime win gabi ng Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Umiscore ng 54 points si Justin Brownlee para sa Gin Kings na isang panalo na ang kinakailangan para makuha ang kampiyonato sa kasalukuyang conference. Nagdagdag ng 13 points si RJ Barrientos habang may 12 points naman si Japet Aguilar at 10 para kay Troy Rosario. Nanguna naman para sa defending champs na TNT si Chris McCullough na may 38 points. Ang Game 6 ay muling gaganapin bukas sa Araneta Coliseum sa ganap na 7:30 p.m. Mula sa Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Jabel Lustre, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal,

0: sa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ang oras sa buong kapuluan, 7:04 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Yes, magandang araw Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 13 ng Hunyo, 2026. At kayo nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Mark Manzano, Philippine Navy, ang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
3: At ako naman po si Seaman First Dave Seaburnis, Sir Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 7:06 ng umaga at dumako na po tayo sa mga headlines ng ating mga balita. Philippine Navy, pinagdiwang ang 128th anibersaryo, BRP Rahal Lakandula, formal ng komisyon.
3: Philippine Navy at Italian Navy, pinalakas ang ugnayan sa pamamagitan ng personal exchange habang patungong RIMPAC 2026.
0: Naval Forces Eastern Mindanao naka-alerto sa posibleng disaster response matapos ang malakas na lindol sa Mindanao.
3: Survivor ng lumubog na MBCA Kisel J, ligtas na naibalik sa Pilipinas sa tulong ng Philippine Navy.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa coastal cleanup sa Ilocos Norte para sa World Environment Day 2026.
3: BRP Miguel Malabar at BRP Gabriela sila ang nagsagawa ng coordinator patrol bago ang RIMPAC 2026.
0: 22.5 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa Joint Maritime Operation sa Davao del Norte.
3: Philippine Navy nagsagawa ng kauna-unahang sabayang basic life support training sa hukbong dagat.
0: Philippine Navy nagbigay ng passing honor sa Philippine Coast Guard at mga partner nations sa pagtatapos ng unang yugto ng group sail.
3: MBLT-8 nakibahagi sa multi-agency oil spill response sa Badok, Ilocos Norte.
0: Philippine Marine Corps ipinamalas ang Husay Marino bilang handog sa 128th founding anniversary ng Philippine Navy.
3: MBLT-8 sinimula ng 48 days na countdown para sa 48 Battalion Activation Day sa pamamagitan ng community outreach.
0: 35th Marine Company nagkaloob ng HADR assistance sa mga apektado ng lindol at tsunami warning sa Sultan Kudarats.
3: NFEM nagpatuloy ng relief delivery operations para sa mga apektado ng lindol sa Southern Mindanao.
0: NFEM nakibahagi sa Brigada Eskwela 2026, pinagtibay ang ugnayan sa komunidad.
3: AFP nagpasalamat sa malakas na suporta ng publiko para sa paninindigan sa West Philippine Sea.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At narito na po ang mga detalye ng ating mga balita.
3: Ipinagdiwang ng Philippine Navy ang ika-128 anibersaryo nito noong June 9 sa Navy Headquarters kasabay ng formal na pagkomisyon sa panibagong offshore patrol vessel na BRP Raha Lakandula o PS-21. Dumalo bilang panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpahayag ng suporta sa patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Ayon sa Pangulo, ang BRP Raha Lakandula ay mahalagang karagdagan sa kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng maritime security, territorial defense at kapayapaan sa rehiyon. Sa nakalipas na taon, nagpatuloy ang Philippine Navy sa pagsasagawa ng maritime patrols at surveillance operations, pakikilahok sa mga international na pagsasanay at pagtugon sa mga humanitarian at disaster response mission. Binigyang diin naman ni Flag Officer in Command Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta na ang lahat ng pagsisikap ng hukbong dagat ay para sa kapakanan ng bansa, ng karagatan at ng sambayanang Pilipino. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa katapatan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga hamon sa dagat. Sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo nito, muling pinagtibay ng Philippine Navy ang kanilang pangako na mananatiling handa at matatag sa pagtatanggol sa soberanya at sugirdad ng Pilipinas.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng ugnayan ng Philippine Navy at Italian Navy habang kapwa patungo sa Hawaii para sa RIMPAC Exercise 2026. Isinagawa noong Hunyo, ikawalo ng Hunyo ang personal exchange activity sa pagitan ng mga tauhan ng BRP Miguel Malvar o FFG-06 ng Philippine Navy at ITS Giovanni del Bande Nere ng Italian Navy. Layunin na aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga opisyal at enlisted personnel ng dalawang hukbong dagat sa kanilang operasyon sa barko. Gayon din ang pagbabahagi ng mga pinakamahusay na pamamaraan sa larangan ng maritime operations. Nagkaroon din ng mga talakayan at aktual na obserbasyon sa iba't ibang shipboard functions habang ang mga cultural interaction ay nakatulong upang higit pang mapagtibay ang samahan at pagkakaunawaan ng mga marinong Pilipino at Italiano. Ayon sa Philippine Navy, mahalaga ang ganitong mga aktibidad upang mapalawak ang kooperasyon sa mga kaalyado at kaparehong bansa. Bilang suporta sa layuning mapanatili ang isang ligtas, matatag at rules-based maritime environment.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Naka-alerto ngayon ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM matapos ang malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong June 8. Agad na inactivate ng NFEM ang Battle Staff Bravo at inilagay sa heightened alert ang kanilang disaster response and rescue team para sa posibleng emergency response at humanitarian assistance operations. Dalawang disaster response teams ang nagsagawa ng master at readiness preparations upang matiyak na handa silang maideploy anumang oras kung kinakailangan. Kasabay nito, inihanda rin ng hukbong dagat ang kanilang mga sasakyan, kagamitan at iba pang mobility assets bilang suporta sa mga posibleng operasyon sa mga apektadong lugar. Dahil sa malakas na pagyanig, nagsagawa ng mabilisang assessment ang mga otoridad habang patuloy na binabantayan ang mga aftershocks at mga naunang tsunami warnings sa ilang baybaying komunidad. Ayon sa NFEM, mananatili silang handa at nakaantabay upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga mamamayang maaapektuhan ng anumang sakuna.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Philippine Marines at iba pang security forces kasama ang Bungaw, Tawi-Tawi Local Government Unit agad nagbantay sa mga baybayin matapos ang malakas na lindol. May detalye si Nur Haina Husin ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Agad na nag-deploy ng Quick Response Team ang Municipal Government ng Bungaw sa pamamagitan ng MDRRMO at mga katuwang na security forces gaya ng Philippine Coast Guard, PNP at Philippine Marines matapos ang naganap na lindol sa Sarangani na sinundan ng pambansang tsunami alert. Opisyal na kinumpirma ng mga otoridad na walang naitalang anumang pinsala o casualty sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi bunga ng nasabing pagyanig. Ayon kay Bungaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Al Gibran Amilasan, bagamat intensity 1 lamang ang naramdaman sa ilang establishmento, nagdulot ito ng agarang paglakas ng agos sa karagatan. Naitala ang pagtaas ng level ng dagat ng hanggang isang talampakan, batay na rin sa marakas sa mga stilt house at ulat ng mga motorboat operators sa Chinese Pier. Isang motor launch din sa Pantalan ang naiulat na nakaladkad dahil sa malakas na alon. Bunga ng tanggap na tsunami alert messages mula sa NDRRMC, nakaranas ng bahagyang panik ang publiko kung saan isang mag-aaral ang nagtamo ng kaunting galos matapos madapa na agad namang tinulungan ng Bungaw Central Fire Station Emergency Medical Services Unit. Nagpasalamat ang MDRRMO sa mabilis na koordinasyon ng OCD Bar, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan PDRRMO, 2nd Marine Brigade, 4th Marine Rifle Battalion, PNP SOU Maritime Group, Bungaw MPS, IPHO at mga barangay officials. Sa kasalukuyan, nananatiling normal ang sitwasyon ngunit patuloy ang paalala ng MDRRMO sa publiko na maging alerto, maghanda ng go bag at tumutok lamang sa kanilang official Facebook page para sa mga tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Norhaina Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Philippine Navy Reservist nakadeploy sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol. May detalye pa si Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Nakadeploy ang reserve units ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa Sarangani Province simula pa noong Hunyo Adjust 2026 upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng NFEM, sinabi nito na layunin ng deployment na maghatid ng relief supplies, mamahagi ng ayuda at sumuporta sa humanitarian assistance and disaster response operations. Ayon sa pahayag, tumulong ang 74th Marine Battalion Reserve sa ilalim ng Naval Reserve Center Eastern Mindanao sa pagkarga at pagbiyahe ng mga relief goods sakay ng Philippine Navy Affiliated Reserve Unit Vessel na PB Pacific Rose mula sa Safi Wharf sa Barangay Tambler General Santos City papunta sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Ilan sa mga hinatid na mga supply ang 700 na family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Region 12, 32 na kahon ng bottled water at 800 litro ng diesel fuel upang masuportahan ang nagpapatuloy na relief operation sa mga apektadong residente. Pagkatapos ito, bumalik ang PB Pacific Rose sa General Santos na may dalang 47 na mga residenteng stranded dahil sa epekto ng lindol. Samantala, nagsagawa rin ng ibang relief distribution activities ang 13th Marine Brigade Reserve sa bayan ng Glan upang matiyak na naabot ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, report!
0: Ang oras sa buong kapuluan, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik pagkalipas ng ilang mga paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Hukbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa pagpapatuloy ng balita, ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang survivor ng lumubog na MBCA Quizzel J matapos ang matagumpay na koordinasyon ng Philippine Navy at Indonesian authorities. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta, operator ng naturang bangka na natagpuan malapit sa Palau Kawoy Island sa North Sulawesi, Indonesia. Matapos ang insidente sa karagatan ng Davao Occidental noong May 28. Noong June 3, sinalubong ng BRP Artemio Ricarte ng Philippine Navy sina Masalta at kanyang asawa malapit sa Philippine-Indonesian Maritime Boundary Line bago sila inihatid sa Balut Island, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Navy, agad na binigyan ng medical at na atensyon at pagkain ang mag-asawa bago isinailalim sa wastong turnovers sa mga lokal na otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa apat pang nawawalang pasahero ng MBCA Quizzel J. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Philippine Navy sa iba't ibang ahensya upang mapalawak ang paghahanap at matiyak ang kaligtasan ng mga nawawalang sakay ng bangka.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT 8 sa coastal cleanup activity na isinagawa sa Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte bilang bahagi ng paggunita sa World Environment Day 2026. Kasama ng mga tauhan ng Philippine Marines ang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga organisasyong pangkomunidad at mga voluntaryo sa paglilinis ng baybaying lugar. Layunin ng aktibidad na mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang kalinisan ng mga baybaying dagat sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon sa MBLT 8, bahagi ng kanilang tungkulin ng pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan, pagpapalakas ng responsibilidad ng mamamayan at pagpapaunlad ng komunidad.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagsagawa ng Coordinated Patrol at Systems Readiness Check ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy. Kasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa kanilang paglahok sa RIMPAC Exercise 2026 sa Hawaii. Isinagawa ang aktibidad noong June 5 habang naglalayag ang dalawang barko sa Philippine Area of Operations patungo sa Hawaii. Kabilang sa isinagawang mga aktibidad ang communications checks at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng Naval Forces Southern Luzon upang mapalakas ang maritime patrol at maritime situational awareness. Ayon kay Naval Task Group 84 Commander Captain Ryan Bakabak, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak na handa at operationally ready ang mga contingents ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para sa kanilang misyon sa RIMPAC 2026. Dagdag pa niya, pinakita rin nito ang matatag na pangako ng dalawang ahensya sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan at paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Mahigit 22 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa isang joint maritime law enforcement operation sa Davao del Norte. Pinangunahan ng Joint Task Force Sinaya at CIDG Mati Davao Oriental ang operasyon na nagresulta sa pagkakahuli ng barkong MV Nur Aira at 5 tripulante nito sa karagatang sakop ng Lapas Carmen. Natuklasan ng mga otoridad ang humigit kumulang 900 master cases ng mga kontrabandong sigarilyo na may tinatayag halagang 22.5 milyong piso. Naaresto rin ang 3 individual na hinihinalang tatanggap ng mga kontrabando habang nasamsam ang ilang sasakyan, matataas na kalibre ng baril at mga bala. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Mati ang mga suspect at ebidensya para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon sa JTF Sinaya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya laban sa smuggling at pagpapatibay ng maritime security sa kanilang area of responsibility.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bureau of Fire Protection BFP Bicol Special SRF, nagsagawa ng 3-day rope rescue training para sa Naval Forces at PNP. Narito ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng Special Rescue Force o SRF ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol ang tatlong araw na basic rope rescue technique training sa SRF headquarters sa Kawakawa, Ligao City, Albay. Nagsilbing tagapagsanay ang SRF para sa mga kalahok mula sa Naval Forces Southern Luzon at Philippine National Police. Dinalakay sa pagsasanay ang mahalagang kasanayan sa rope rescue kabilang ang rescue fundamentals, safety procedures, ropemanship, anchor systems, victim packaging, rappelling operations, lowering at raising rescue techniques. Isinigawa rin ang mga lecture, demonstration at hands-on exercises upang higit na maponlad ang kakayahan ng mga kalahok sa aktual na rescue operations. Ayon sa SRF, layunin ng pagsasanay na palakasin ang technical na kaalaman, kahandaan sa operasyon at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga emergency at sakuna. Pinagtibay rin ang aktibidad ang interagency cooperation at ang sama-samang adhikain ng mga kalahok na makapaghatid ng ligtas, maagap at epektibong serbisyo sa panahon ng sakuna at iba pang emergency situations. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
0: Kauna-unahang sabayang Basic Life Support o BLS training sa buong Philippine Navy ang matagumpay na isinagawa noong June 4 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng hukbong dagat. Pinangunahan ng Office of the Chief Nurse Navy ang aktibidad na nilahukan ng 428 tauhan mula sa iba't ibang naval units at healthcare facilities sa buong bansa. Sa tulong ng 81 Department of Health Certified Facilitators, sabay-sabay na isinagawa ang pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga tauhan ng, sa pagbibigay ng agarang lunas at pagtugon sa mga medical na emergencies. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng programa na mapahusay ang operational medical readiness at matiyak na handa ang mga tauhan maging healthcare personnel man o non-medical responders sa pagliligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Binigyang diin din ng hukbong dagat na bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na bumuo ng isang moderno, handa at maasahang pwersa para sa serbisyo publiko.
3: Philippine Navy idineploy ang BRP Tarlac para sa 9 na paggunita ng talampas ng Pilipinas. Muling iginiit ang soberanya ng bansa sa Philippine Rice. May detalye pa si Albert Kawili ng Radyo Pilipinas, Ago.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Idineploy ng Philippine Navy ang BRP Tarlac bilang bahagi ng paggunita ng 9 na talampas ng Pilipinas Commemoration at pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isinagawa ang send-off ceremony sa Poro Point sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni North Luzon Command Commander Lieutenant General Aristotle Gonzalez. Kasama sa misyon ng BRP Tarlac ang Maritime Patrol at inspection ng underwater marker sa Philippine Rice upang muling igit ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa lugar. Ayon kay Gonzalez, mahalaga ang misyon bilang pagpapakita ng presensya ng Pilipinas at matatag na pagigit sa karapatan nito sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ang talampas ng Pilipinas o Philippine Rice na dating kilala bilang Benham Rice ay matatagpuan sa silangan ng Luzon at kinikilala bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Hinimok naman ni Gonzalez ang mga kalahok sa misyon na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa pangangalaga sa soberanya at yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
3: Nagbigay ng passing honors ang Philippine Navy Guided Missile Frigate na BRP Miguel Malbar o FFG-6 sa mga barko ng Philippine Coast Guard at partner nation sa pagtatapos ng unang yugto ng group sail bilang paghanda para sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026. Kabilang sa mga tumanggap ng passing honors ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, ITS Giovanni de la Bandiniere ng Italian Navy at RSS Steadfast ng Republic of Singapore Navy. Ang passing honors ay isang tradisyonal na seremonyang pandagat na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa pagitan ng mga barko kapag nagdaraan ang mga ito sa malapit na distansya. Ayon sa Philippine Navy, naging mahalagang bahagi ang group sail sa pagpapalakas ng interoperability at kooperasyon ng mga kalahok na bansa bago ang opisyal na pagsisimula ng RIMPAC 2026 sa Hawaii. Ang RIMPAC ay kinikilalang pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo na naglalayong palakasin ang ugnayan, kakayahan at koordinasyon ng mga bansang kalahok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa karagatan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Aktibong nakilahok ang Maritime Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 ng Philippine Marine Corps sa isang multi-agency oil spill response operation sa Barangay La Virgen Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte. Ang operasyon ay sinagawa matapos sumadsad ang isang cargo vessel malapit sa baybayin na nagdulot ng banta ng pagtaas ng langis sa karagatan at mga kalapit na komunidad. Kasama ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno, tumulong ang Marine Battalion Landing Team 8 sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng langis at mabawasan ang pinsalang maaaring idulot nito sa kapaligiran at yamang dagat. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang agarang pagtugon at koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maprotektahan ang mga residente, kabuhayan ng mga mangingisda at mga marine ecosystem sa lugar. Sa pamamagitan ng kanilang pakikilahok, muling ipinakita ng MBLT-8 ang kanilang dedikasyon sa disaster response operations at pangangalaga sa kalikasan bilang katuwang ng pamahalaan at mga lokal na komunidad.
2: Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Ipinagdiwang ng Philippine Marine Corps ang 128th anibersaryo ng Philippine Navy at 75th kaarawan ng Corps sa pamamagitan ng Husay Marino PMC Leadership and Excellence 2026 na ginanap sa Fort Bonifacio, Taguig City. Sa isang makulay na Barrio Fiesta themed event, ipinamalas ng mga Marines ang kanilang talento, pagkamalikhain at talino sa mga patimpalak tulad ng Himig Marino, Husay Likha at Tagisan ng Talino. Bukod sa mga kompetisyon, nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad para sa mga Marines at kanilang mga pamilya, kabilang ang mga laro, palaro para sa mga bata at iba pang recreational activities na nagbigay ng saya at nagpatibay sa samahan sa loob ng organisasyon. Ayon kay Major General Vicente Map Blanco, Commandant ng Philippine Marine Corps, mahalagang mabigyang halaga hindi lamang ang kakayahang pandigma ng mga Marines, kundi maging ang kanilang mga talento, pagkamalikhain, at pagpapahalaga sa kasaysayan ng organisasyon. Aniya, ang tunay na lakas ng Naval Service ay matatagpuan sa mga taong bumubuo rito at sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang Husay Marino 2026 ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagmamalaki sa tradisyon at patuloy na paghubog ng kahusayan ng bawat Pilipinong Marino.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
10: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
2: 738.
0: At tayo po ay nagbabalik sa ukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, formal nang nasisimula ng Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT 8 ng 4th Marine Brigade ang kanilang 48 araw na countdown para sa pagdiriwang na ika-48 Battalion Activation Day sa pamamagitan ng isang community outreach activity sa Santa Cruz Elementary School sa Badok, Ilocos Norte. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng halos 5 dekadang paglilingkod sa bayan, nagsagawa ang mga Marines sa iba't ibang serbisyong pangkomunidad, kabilang ang pamamahagi ng mga basketball para sa kabataan, laruan para sa mga bata, feeding programs, libreng blood pressure check-ups, at libreng gupit para sa mga mag-aral at guro. Ayon sa MBLT 8, layunin ng programa na hindi lamang magbigay ng tulong kundi lalo pang patatagin ang samahan at pagtutulungan sa pagitan ng mga Marines at ng komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng batalyon sa serbisyo publiko, malasakit sa mamamayan at pakikipagbahagi sa nation building efforts. Sa paglapit ng kanilang ika-48 Battalion Activation Day, inaasahang magsasagawa pa ang MBLT 8 ng iba pang makabuluhang programa bilang paggunita sa kanilang mahaba at marangal na kasaysayan ng paglilingkod.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Agad na nagsagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations ang 35th Marine Company ng 5th Marine Rifle Battalion bilang tugon sa lindol at tsunami warning na nakaapekto sa mga bayan ng Libak at Kalamansig sa Sultan Kudarat. Nagbigay ang mga Marines ng transportasyon at mobility assistance upang mailikas sa mga residente mula sa mga baybaying lugar na nasa panganib patungo sa mga evacuation centers. Nagpatupad din sila ng mga security measures sa mga evacuation centers upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga evacuees habang nagpapatuloy ang monitoring sa sitwasyon. Bukod dito, nagsagawa rin ng unit ng visibility patrols sa mga iniwang komunidad upang maiwasan ang mga pagnanakaw at iba pang kriminal na gawain habang lumikas ang mga residente. Matapos humupa ang banta, tumulong din ang mga Marines sa ligtas na pagbabalik ng mga pamilya sa kanilang mga barangay sa pamamagitan ng transportasyon at mobility assistance.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagpapatuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa kanilang relief delivery operations para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Pinangunahan ng NFEM ang pagkakarga at pagpapadala ng mga relief supplies sakay ng BRP Tausug mula sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao, patungo sa mga apektadong lugar sa Sarangani at Balut Island, Davao Occidental. Kabilang sa mga pinadalang tulong ang 1,700 family food packs, 2,000 bote ng inuming tubig, 100 sleeping kits at 100 kahon ng hygiene kits para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol at mga kasunod na pagyanig. Ayon sa NFEM, mahalagang maihatid agad ang mga pangunahing pangangailangan upang masuportahan ang mga pamilyang lumikas at iba pang sektor na nangangailangan sa agarang tulong. Matapos ang loading operations, agad na bumiyahe ang BRP Tausug upang maihatid ang mga relief of goods at makiisa sa mas malawak na disaster response efforts sa pambansa at lokal na pamahalaan. Patuloy namang pinagtitibay ng Naval Forces Eastern Mindanao ang kanilang pangako sa paglilingkod sa mamamayan sa panahon ng krisis sa pamamagitan ng mabilis at efficient na paghatid ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan.
13: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa Brigada Eskwela 2026 bilang suporta sa paghahanda ng mga pampublikong paaralan para sa pagbubukas ng klase. Mula June 2 hanggang 6. Kasama ang mga guro, magulang. Mula June 2 hanggang 6, nakiisa ang iba't ibang operational at tactical units ng NFEM sa mga gawain ng Porfirio L. Antapala Elementary School, Davao National High School, AFP Lek Elementary School at Tagbay Elementary School sa Davao Region. Kasama ang mga guro, magulang, school officials at community volunteers, nagsagawa ang mga tauhan ng Navy ng cleanup drives, minor repairs, classroom preparation at campus beautification activities upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ipinapakita ng programa ang tunay na diwa ng bayanihan at pagtutulungan ng komunidad para sa kapakanan ng edukasyon ng kabataan. Ayon sa NFEM, ang kanilang pakikilahok sa Brigada Eskwela ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng Philippine Navy sa community development, public service at nation building. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na pinagtitibay ng Navy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga komunidad at mga institusyong pang-edukasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng kabataang Pilipino.
13: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 4:10 makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala.
13: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
13: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
14: 738.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
15: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Bugbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa ukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bukas na ang aplikasyon para sa Philippine Military Academy Entrance Examination 2026 o PMAEE 2026. Hinihikayat ng Philippine Military Academy ang mga kwalipikadong aplikante na magparehistro at alamin ang schedule ng pagsusulit sa kanilang mga rehiyon bilang paghahanda sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay bilang mga leader ng bansa. Paalala ng PMA, ang huling araw ng online application ay sa July 1, 2026. Maaari ding magsumiti ng application sa PMA online admission portal na PMA admission portal. Ang mga matagumpay na aplikante ay magkakaroon ng pagkakataong maging kadete ng PMA at sa hinaharap ay maglingkod bilang mga opisyal ng Philippine Army, Philippine Navy o Philippine Air Force. Kung mayroon kang pangarap na maglingkod sa bayan at mamuno ng may dangala at integridad, simulan na ang inyong mga ang inyong PMA journey ngayon.
13: Bugbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
3: Inaanyahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation o AVP na inahanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin po nating lahat.
20: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
5: Philippine Navy, they are heroes for me.
21: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future. The Philippine Navy.
0: Magsasagawa ang Navy Personnel Management Center o NPMC ng mobile recruitment sa Cebu bilang bahagi ng recruitment plan calendar year 2026 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong aplikante na maging bahagi ng Philippine Navy. Isasagawa ang Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test o AFSAT mula June 15 hanggang 17, habang ang Neuropsychological Examination ay gaganapin naman sa June 18 hanggang June 19.
3: Ang recruitment activities ay sinasagawa sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Hinihikayat ng NPMC ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
0: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements na ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
3: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
0: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex sa Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
3: Paalala lamang po sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon, at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
22: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
3: Sa buong staff na ang Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa.
0: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po si ang inyong lingkod, Apprentice Seaman Mark Manzano, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
3: At ako naman po si Seaman First Dave C. Bernicer, Philippine Navy, na nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.
0: Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines.
3: Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
4: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
5: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
6: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
5: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
7: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
5: Mas mabilis na ang benta ko.
8: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
9: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
10: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto.

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Hello, great day, mabuhay! Isang mapagpala at masigla at mapagpalayang araw ng Sabado sa inyong lahat. Mga ka-AI, mga ka-authentic innovators.